0: May ara karon sang controversy nga ginapangatubang. And this is a very serious kind of controversy nga ginapangatubang. Police station niya i-operate sang IMEG, sang PNP kabaro. Ha? Bangod sandig sa ila sininga counterintelligence sa ila monitoring, ara da ang presensya sang wanted person happens to be former police. That's it, ladies and gentlemen. Ha? So, sa mga kapariyos sini, dapat swift ang action sang PRO6 kag sang ICPO. We're not saying nga i-relieve yung tanan niya police. Basi ko na mo ng dumdumonyo. We will respect sang ginatawag sini nga due process and kung ano ang proseso nga nagakadapat nga implement sang ICPO. Hindi pwedeng buwas or sunod nga semana lang because the incident already damaged the reputation of the organization. Not just only Police Precinct number 4, not only ICPO, not only PRO6, but the entire organization. Ha? In this case, ladies and gentlemen, ama na kinabo dito, gapamangkot iban niya polis niya, kabaro, matuod nga patabulion kami, patabulion in the sense, nga i-operate without coordination, ti ma-coordinate ka nga upod nyo da allegedly wanted person, wanyo gindakop mo. Ha? Wanyo gindakop? Or at the very least, nga way magtimbre, nga may ara, galisang nagakadto da nga wanted person, waay gid kay balo yang taga-Molo Police Station if that's the case. Ang isa lang karon ka medyo setback diri kay why madakpan mo? Why madakpan? Pero it doesn't mean nga waay natabo ang claims ang PNP IMEG. Sa kay Captain Inot, basi kon may ginanguyatan sila, basi mga pictures kag videos pa, may counter so intelligence sila ginhimo, may surveillance sila ginhimo. Da, kag nakitaan niya, you were with this very person, yung subject sa ila sila nga warrant of arrest. Ha? Kaya you know, dara sa Molo Police Station, ha? Why may makilala sang PNP IMEG mo, ang subject person? Why sila sang personal sininga ID or identification? Why sang may personal nga nakakilala sa ila sininga subject person? Pero stating among others, dara sa Molo Police, tubang man na sa Molo Plaza. Pagkatapos, may ara na da sang alagyan skilid. We don't know kung lapos ina sa sityo puyo-puyo sa likod baladera sang Molo Church. Kay gatambihanay ang police station kag Molo Church. Sa tungana nila sina, may ara dera sang gamay nga siguro mga duwa kadupa, tatlo kadupa kalapad. A sort of ginhimo o talambayan makunsa sa mga trupada. Pagkatapos dira kon kay sang pulahuway-huwayan Manila eh. Puro pahuway-huway kag mag-meeting-meeting man kun kaysa pag may time. We don't know kung may lapos ina sa sityo puyo-puyo da. Ang tawag sa likod da sang Molo Police Station kag Molo Church, sityo puyo-puyo na da mo. Ha? Ara karon ng ato sa mga katropa reporters. We are trying our best nga makakuha sang statement man lang sa kay Police Captain Christ Inot. We don't understand ang mga ultimo nga mga pulis dira, hindi ni sila maghatag statement. Ako na nangadaan magpanguna, hindi ni sila maghatag statement. Why? May chief of police pa man sila mo. We have Police Captain Christ Inot, di ba? At the same time, si kay Police Captain Christ Inot, the thing nga gusto na to si ni maklaro sa iya, aragin man baladar, nakakantugin man baladar, ining tao nga may pending warrant of arrest happens to be former police officer. Abe. Ara sa linya naton karon, how it looks like ang Molo Police Station from our point of view. Ano dira ang plastada? Is there really an exit? Pagkanto sa sityo puyo-puyo tawag nila da. Katropang Romel, Katropang Jansen, sa report please proceed.
1: Katropang Jose, live kita dari subong sa may Molo Police sa station. Kung sariin muni ang sitwasyon dari sa pong katropang Josel, gina-try din natin no, nga makakuha tani isang statement man sa Chief of Police sa Molo Police Station kay Police Captain Ryan Christ Inot. o galing gin mention niya diri sa ato na, nga gin ang as per order sa ila sang PRO 6 nga ang tanan niya communication regarding sa natabo ngay ni sa nata pag raid na PNP IMEG or ang Philippine National Police Integrity Monitoring Enforcement Group sang Hulyo 1 sang hapon gibanta mga alas 5 sang hapon katropang Josil diri sa Iloilo City Police Station 4 o sa Molo Police Station katropang Josil. So sa subong ari man di actually si Sir Inot ugaling kay nag-ayo diri siya sa aton nga hindi na siya makahatag pa sang dugang pang statement as to sa ini nga natabo pero gin-refer na lang kita sa PRO 6 nga maghatag sang official statement man.
0: Iya daw ga ano subong hampang nila Cheso. Kanto kay Inot duso iya sa PRO 6 kay CPO. Kanto ka sa ICPO, hambal ni Colonel Parilla, sila niya, it was already taken of cognizance by the higher-ups, by the headquarters. Kanto ikaw sa PRO 6, hindi man maghatag statement si Gerald Tuanio, sa Tagalog, pagkatropang dyan sa Tagalog, si Gerald Tuanio, parang nakalimutan na ata na naging spokesperson sa ng PNP as the entire organization, parang naputulan ng dila daw, katropang Jansen.
1: Among kanika katropang Josil no as per information naton daw need pang mag ano ba mag pa-schedule
0: amoning punto nga pinulis na niya buta malun sini that's the thing that destroys the organization kay kon pabor gani sa ila yun ikakak ya mga mahambal may accomplishment kami to pero kon may issue gani yun ikakak ya sobra pa sa aswang iyang no gabunan katropang Jansen. Nga kung hindi magbilog ang bulan kada tuig, hindi iya magwa kag hindi magpadakop.
1: Yes, katapang Josil. Di ang sitwasyon diri subong.
0: Pero ining lugar katropang Jansen, so yun tabi. Sa kilid sa police station, may ano damo? May talambayan ng Molo Police.
1: Yes.
0: May lapos gin man na sa Sityo Puyo Puyo. Sa likod doon si Sityo Puyo Puyo, tawag sina mo. Sakop na sa San Pedro Molo, if I'm not mistaken. Sa Sityo Puyo Puyo sir, da, sir, may sir. Police man da ka nag-star actually. Sir, may mga former police ka nag-star man da. Sa sulod. Actually, pamilya sang kilala tanga police officer. Araman da gani ka star sa sulod. Gamay man lang ang lugar ng Sityo Puyo Puyo. Pero do tinago, bala? Puyo Puyo in the sense, nga may komunidad sa likod, sang Molo Police, kag sang Molo Church. Pero very, very limited ang exit entrance dito katropang Jansen. Yes, gamay. In short, hindi pwede masulod sa salakyan halos.
1: Yes, katropang Josir. Pero siguro ipasa ko ang linya kay katropang Romel para mas familiar siya abis sa diring area around sa Molo Police sa katropang Josir. Ipasa ko lang sa iya ang linya katropang Josir.
0: Okay. Katropa Romel.
2: Pang Jusel, ang Puyo Puyo na tawag nila do diri ni sa may kilid sang simbahan di ba? Lapos ang dalan kay may footwalk na diri nga pwede makasulod lang gid ang motor pero ang salakyan hindi pwede.
0: Mm.
2: So sa kilid ni siya sang building gid sang police station 4 nga kung sa diri gid sulod sang taga IMEG ang taga police station 4.
0: Mm.
2: Pero hindi ko lang sigurado kay dumay bagong dumay kudal sa Blangasin.
0: Ha.
2: Kung pwede makalapos ang ari sa sulod sa police station 4 diri sa likod ng portion sa ginastandbayan sa mga PNP personnel man kung wala sila duty katropang Joseph kiti may ari na diri nga do kuno kamalig sila do hide out nila bala nga kung wala sila duty kung gupulo pa huway sila diri sila kalabanan nag-standby. So, hindi ko sigurado kung may lapos diri sa likod ng portion katropang Jusel. Epi, sa likod, sinisang police station, may CR rin sa likod mo. I don't know lang kung may
0: alat. We don't know if he can have an access in that area, katropa Romel.
2: I don't know, katropa Jusel. Iti, try ko bing mag solo diri.
0: Ma-shoot lang kita how it looks like.
2: Diri, katropang Jansen, diri. Maning alagyan.
0: Aha.
2: naamon diri sa likod. Posible may ano, may okay, makita mo na ang mga personnel nga mga naga-standby nga mga taga off duty niya katropang Jocelyn Wayne siya duty.
0: Oh.
2: So diri ni standby do may ari sila din nga do pulongkuan nga pwede sila makapulo pa huway. Pero may nakita kita nga nagsulod.
0: So kung amoy nang ina-focus yung subong katropa Romel,
2: amo ng
0: lapos. Area. Lapos na to sa sityo Puyo-Puyo kung narit suhon
2: amo mo. Amo ng abali na lapos sa sityo Puyo-Puyo katropang Jocelyn.
0: Oh.
2: Abalilikod ang lapos niya ni kung motor lang maagi. Lapos mo ni sa likod sang simbahan, paliko ko sa wala.
0: Mm-hmm. Butan balon, kung dira ka mag-standby, katropa Romel, there's a possibility, may exit ikaw. Hindi ka na kinanglam nagbalik na sa natindugan mo, but hindi pwede ka makago forward. Either makasulod ka tugid sa proper, gid sa sityo Puyo-Puyo tunga, o kung maglibot ka diri sa may simbahan, kag magwa.
2: Oo, pwede.
0: Okay. That simply demonstrates kung anong sitwasyon dira.
2: Oo, amo na di ang ilang area katropang Jocelyn kay dili na sila nag-standby.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang lugar kun ara gid man sa sulod ha sang police station kung din siya malapos. Kay may gid pamangkutan kita din isa ka mga personnel man sa police station pero hindi lang sila pwede maghambal katropang Jocelyn.
0: Uh-huh.
2: Si police captain Inot lang gidya ang pwede makahambal diri sa police station for pero may ara sang conferences information naton.
0: Uh-huh.
2: Si police captain Inot katropang Jocelyn.
0: Without focusing bisang tao katropa Romel, we don't know if we can go forward, if we can move forward. Nila pag-focus sa mga ara dira katropa Romel, kaya ang iban siya ni maybe they're trying only to help Molo Police Station, no? That they don't want to be exposed sa ano bala sa social media, especially la sa itsura. Kung may lusot gid man dito bla katropa Romel.
2: Yes, katropa Romel.
0: Ayo lang ta si ila kun mo ti ang aton dari matanaw lang kita sa pastada.
2: Dalo lang po ko sir, dalo na ko. Lagyan lang.
0: Oo.
2: Sir mo ni. Oo. Amo ning kastada. Pasulod dito sa area, pasulod sa gitsang sityo antong nila.
0: Mm-hmm.
2: Ang Puyo-Puyo, ara kay may karatulan mo.
0: Ah.
2: Sityo Puyo-Puyo, Barangay San Pedro, Kapnao sa Barangay San Pedro.
0: Amo nang likod? Amo nang likod?
2: Amo nang likod sang
0: Timis salakyan man da katropa Romel, pwede ka sulod sa ginagyan nyo dang sa
2: salakyan. Kay ba mo may restaurant dere atubang sang Robinson ano bala ang GT Mall.
0: Ha-ha. Dere ka magiya sa Image del Pilar.
2: Oh,
0: sa kilid sa bangko.
2: Kilid sa bangko.
0: Ano na bangko di oro, no?
2: Bangko di oro.
0: Oh, sa kilid sa bangko di oro, may alagyan pasulod dira sa likod sa police station.
2: Tapos pwede ka di ka kung maka ang kung may salakyan bing pare or personnel sa simbahan, pwede siya di ka agi kay may gate dere ang simbahan.
0: Mhm.
2: So may nakita naton nga may access kinuan katropang Jocelyn ang police station diri sa likod.
0: So inang gina-focus mo na subong lapos ina dito sa tubang sa GT Mall, kilid
2: yes.
0: Sang Bangko de Oro.
2: Yes.
0: Ang gate ka to katropa Romel, again focus mo kag ina tong grills.
2: Yes, sa simbahan.
0: Lapos ikaw sa simbahan.
2: Yes, simbahan.
0: Sa likod, likod sa simbahan.
2: Sa likod na ni.
0: Okay. Pagkatapos so, inang karsada. Sa tuba sa ano sa likod sa simbahan ano na
2: din
0: na,
2: ilapos amo ni sityo Puyo-Puyo.
0: Oh,
2: proper.
0: Okay,
2: so iban may naghambal nga may lapos man siya pakadto dito sa guwa katropang Jocelyn sa likod gid.
0: Mhm.
2: May lapos pa rin nga dala dito no? Wala so mabalik ka gid. Okay, wala na lapos dito katropang Jocelyn pero pwede ka kasulod sa sulod.
0: Okay. Why na lapos ang dalan pasulod dari sa likod sa simbahan katropa Romel?
2: Yes, may lapos dito sa sulod pero wala ka na exit.
0: Pero so, may alagyan katropa Romel, ano bla pwede tawo makaagi?
2: Pwede. Pwede motor katropang Jocelyn eh.
0: Oh.
2: Pasulod sa sulod.
0: Sa sulod mismo sa proper sa sityo Puyo-Puyo, yes. Pwede ka kamotor.
2: Pwede.
0: Pero may guaan ka pala po sa San Pedro?
2: Wala.
0: Kon tawo lang?
2: Kon tawo, wala.
0: Okay.
2: Kay ginlibot ko ang area. Sa likod dito kundi may kasada nga lapos sa San Pedro.
0: Hmm.
2: Halin sa may high school.
0: Oo.
2: Lapos niya ni dito sa
0: amo nang proper sa sityo Puyo-Puyo katropa Romel.
2: Amo proper. Yes. Sa amo nang proper. So ginlibot ko dito wala sing lapos nga makaagi. ang salakyan o kun motor.
0: Mm-hmm.
2: Sumabalik ka gid sa kung mag-exit ka, balik ka gid diri sa may police station katropang Jusel or liko ka diri sa may tubang sa GT Mall.
0: In short, the only way in pasulod dara sa sitio Puyo Puyo, lapos ikaw dito sa GT Mall, tubang GT Mall kilid sa Bangko de Oro or dira kaagi sa kilid diya sa police station, which is most of the time ginaseraduhan nila ang grills for their own safety.
2: Yes.
0: Pero ang grills pwede yan patakras.
2: Pwede.
0: Oh. And most likely, in that area was not been secured during the operation sa IMEG.
2: Possibly.
0: Oh.
2: Kahit kung may information nga, aradi siya sa sulod, kag nag-exit siya dari sa likod, possibly nga wala na secure sa taga-IMEG ang dari sa likod nga portion katropang Josel.
0: Mm-hmm. Pasulod ina sa proper mismo,
2: yes.
0: Katropa Roman, sa
2: Puyo Puyo.
0: Puyo Puyo, ina, kahit magambal ka Puyo, isa lang guaan, isa lang sudlan ka guaan mo, Katropa Roman.
2: Oo. So, muna, paglabot mo sa punta, di may pader, sa ginalakta ni Katropang Jansen, pader, pwede ka kaliko sa tuo, pwede ka kaliko sa wala. Pero kung magwa ka, balik ka gini sa daan mo nga karsada. Mm-hmm. Sa ginagyan mo una.
0: Okay. Daw puyo gid no. Kun din ka nagsulod, daw taon bla. Daw puyo, daw taon, daw plastic, daw bag. Kun din ka nagsulod dito ka man gwa dapat.
2: Yes.
0: Kay why na sang lusot. Amo na gani daw puyo, daw binagkes.
2: Mm.
0: Oh.
2: So kun dito sa sulod abi, pagwa niya sa police station diri sa likod, pwede siya ka liko sa tuo pagwa sa GT Mall. Hindi na siya masulod sa Puyo Puyo.
0: Oh, oh. So, the best tawag na ito, exit is towards GT Mall area, MS Del Pilar Mall, or there is a likod sa simbahan, di ka naka-forward man dito ka Tropa Romel, kiti dead end na nasa unhan, no?
2: Yes.
0: Oh. Galibot-libot lang dara sa, ano, sa sitio Puyo Puyo man.
2: Oo. Oh. So, munang...
0: Luwas ko naglakad ka, spader.
2: Ako tagas, spader, katropang Jusel?
0: Amo na nagaling, kiti tagas, spader daw, oo. Oh.
2: Pag wala ka di kilala, guro, basi kung palagas.
0: Basta-basta kay damo da sang may pamilya polis, Katropa Romel, gestar.
2: Wala na.
0: Damo da may pamilya polis.
2: Mm-hmm.
0: Oh.
2: So, muna yung ma-picture out natin ng Katropang Jusel, kung ang information sang taga-IMIG, ang mugid mana.
0: Oh.
2: So, posibly dere.
0: Oh, oh.
2: So, po dere kay Katropang Jansen, kasi tumukal sa duwan natin ka-intern from West Visayas State University. Hindi nga balita, ginadalong sinyo sa Sandon Plus Gold.
0: Pero dali lang, Katropa Romel, ingagawon ko lang, ingagawon ko lang. Si Captain Christ Inot arada sa police station.
2: May konferensya ko na, Katropang Jusel. Wala lang mabalaan, kundi in ang konferensya sa kampo.
0: Mm-hmm.
2: Adere, ready siya. Ah, ready siya. Ha? Ha?
3: Hindi siya magpa-interview.
2: Ah, hindi siya magpa-interview. Ah.
3: Sa babaw na.
0: Kay you know, Katropa Romel, if you are morally convinced, you are legally convinced nga there's nothing wrong as far as ang ilang actions prior to the operations of IMEG is concerned, kahapos i-justify, Katropa Romel mo?
2: Yes.
0: Kahapos i-justify, bisan magatubang kapatos presidente, yes, ka magsalot mo. Amo nang aton sa nga challenge sa kay Police Captain Christine. We are not judging Police Captain Christine. We are just asking clarifications. We are just asking sang mga bagay-bagay agulto matagan ang tao. Otherwise, they will be losing trust and confidence to Captain Christine as the Chief of Police of Molo Police Station. And that's very bad. At pamangkot sini, with that incident happened, ano karon ang plano dira sa mga barangay officials sa Molo? Ah. Katropa Romel.
2: Amo na. Try naton karon nga mag kigangot kay punong barangay Patokim Singh diri sa Molo kung ano ang plano sa mga barangay kapitan kung nakaistoryahan na sila. Kakun anong hinung-anon naka-meeting abi sila ako nakasapol na sila regarding sa sininga kaso Katropang Jusel.
0: Oh.
2: So po diri kay Katropang Jansen Crisostomo kag duwa naton ka intern kay Sofia kay Princess. Ini nga balita kinadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kaktor Body Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: There you are, si Katropa Romel Paklibar. Nang pamangkot, anong relevance sang gin-survey na ito ng lugar? ang relevance ni sa during the operations of IMEG, hambal nila way nila mabutan. Hambal sang IMEG positive nga ra dapating bayo kag ang inasuksok niya sini. Panapton not only bayo, pero pati ang lower pants. May

o di oro. That's the only entrance na pwede kasulod ang salakyan. Pero asta ka lang da sa likod sang Molo Police Station because the rest, mga footwalk na lang. Kay gamay malandang komunidad ang sityo Puyo-Puyo. Nagpuyo-puyo, kita nyo ng puyo? Or kita nyo ng plastic? Kaptan nyo ang yasin nga ba-ba-bala daw amuna? Dere kas ba-ba maagi pasulod, dere kamas ba-ba-agi pagwa. So that's why it was called as, and it is being called as Sityo Puyo-Puyo. Ang isa pa, amo na sa likod sang police station, may ara da grill sila nga gate. Nga pag gwa mo da sa grills nga gate, lapos ikaw sa likod sang Molo Church, lapos ikaw dara sa karsada, nga ang iya sininga exit pa kato sa eastern side, dira sa kilid sang BDO sang bangko, lapos sa tubang sang JT Mall. So that's it. Pwede ikaw makalapos-lapos kag makakadto sa mga bangga-bangga pasulod sa mga pamalay, pero malibot-libot ka lang dito. Ha? So the way we look at it, kunara gid man, that's the area of exit. Kunara. Kun wala ang pamangkot sa PNP IMEG, ano inyo pruweba nga ang inyo siniginapangita nga former police with a pending warrant of arrest ara dira sa Molo Police. Ha? Kaya we do understand, it was a product of counter-surveillance or counter-intelligence. Ininibasta-basta. In short, do you think itaya sang taga PNP IMEG kagila support unit kagin gamit agud to ang iya ila sininga chapa kag profession para lang nga pakawian si Police Captain Christ Inot. Ano nagid sik Police Captain Christ Inot abi kag taga Molo Police nga pakahuyan kag hinga buton sang PNP IMEG? Ha? In short, sini ladies and gentlemen, indi basta-basta ang informasyon nga ra sa PNP IMEG. Magluwas sa PNP IMEG ang makahambalang sini, ha? With, ha? Tawag naton sini credibility is si Police Captain Christ Inot kung magsugid lang siya sang kamatuuran, the truth, nothing but the truth, but the whole truth, is Police Captain Christ Inot and maybe some of the police officers assigned dera sa Molo Police Station. Tini nag-highlight niya karon sang kaso, kag laban-laban mabukara naman yung kaso ni Mueller kag ni, ano mo, ni Britannico Bla. Because of this incident, ladies and gentlemen. Ang masakit sini, kahit may ara nga pala nga tubangon if in case ang Molo Police Station, not only Police Captain Christ Inot, but maybe all of them. Kung may ginauyatan karoon ng ebidensya, na ara na frequently makitaan ang ila sining subject person sa PNP IMEG, pictures, video surveillance, videos and so on and so forth, CCTV cameras or CCTV footages nga nakuha, dako ang sanabto nila sini, and ang pinakanubo nga kaso sini na appropriate case would be arboring a criminal. Ha? Could you imagine that, ladies and gentlemen? Subject sang operation police kag former police or anay police nga may pending warrant of arrest. Ang dapat dakpon, upod ang manugdakop. Waay gindakop. Inaya sa claim sang IMEG. Debla? Di paano mo pasaligan karon? Ha? Debla, paano mo pasaligan karon ng police? Amo nang question sa kay Colonel Parilla. Colonel, it happens last Wednesday. It's already Friday. 48 hours have lapsed. 48 oras na nag-lapse. Anong courses of action ni Mosini? Ladies and gentlemen, because it's him, ang credibility, ang integrity, kagpagsalig sa tao, somehow tainted the way nga may natabo nga amuna dira sa Molo Police Station. Buta manon sini, the entire police force sa Molo Police Station right now, ang ginadudahan na, even though most of them, if not, some of them, inosente. Ang ibandera, wala it may mahimo. But being a police officer, at pamangkot sinis, nga wala gig kamu magtimbre.
sa kay

0: Colonel Pariliaman. Ha? Colonel, that would mean hindi kayo mapagkatiwalaan ng mga tauhan ninyo? Eh kasi kung totoo po yon, Colonel Parilia, kung totoo po yon yung allegation and claim ng IMEG, eh bakit walang isa ng taga-Molo Police ang nagsumbong sa inyo? Ha? Bakit ni isa wala na nagsumbong sa inyo na palaging makikita dyan kung totoo sa Molo Police Station yung police noon na may warrant of arrest for the crime of murder? That's the question. You should ask yourself, Colonel Parilia, if that's the case. E bakit hindi ako pinagkatiwalaan ng mga tauhan ko? Ano ba ko dito? Ha? Tao-tao sa palayan? Diba, Colonel? Kung sa mga Ilunggo, paano? Ano ka tao-tao las dul-dul? Diba? Number one, you should examine, Colonel. Diba? In short, sini, natabu ini with the very person that you have thrown your trust and confidence nga ibutang sa dere nga chief of police, yet you have no knowledge about that. Diba? Oh, why ka gid idea, abi? Why gid may nagtimbre si mo? May naghambal man ang abi nga, CD. Medyo sensitibo po to, pero, ha? Personal bla? Oh, medyo sensitibo po to, pero, may nangyayari. Eh, may palaging doon, pero may warrant of arrest ata yun. Debla? And let other operatives works. Debla? Pero wala, gid. Buta malo sini. Kung nakalabot mo kay Colonel Pariliano, gintolerate mo ni Colonel. And just very bad and very sad. Buta malo sini, you'll become part and parcel nga involved in arboring that criminal kung ara ginmanda siya. Masami sa Molo Police Station, Colonel Parilia. You should act now and swiftly, Colonel Parilia. Hindi pwede bukas, hindi pwede sa susunod na bukas, hindi pwede sa susunod na linggo eh. The integrity and credibility of the organization is already at stake. Ladies and gentlemen, hindi ni basta-basta eh. Nga kaso eh. Ha? Hindi ni basta-basta lang eh. You see? Napulcom has already taken cognizance of this. Napulcom right now is already conducting an investigation and most likely is summary proceedings of those person and persons involved. And that includes members of Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP-IMEG. So, dugangan tani karon sa ato sa ring pagparagad. Hopefully, amo nang hambal ta kabatyag huya ang mga official concerned and explain it to the people. Pamangkot simple lang gid eh. Kay Captain Ninot, masami gid man dara sa Molo Police, nakagin nyo gid man gamit ni sa mga operations ninyo. Ha? Ang target sang PNP IMEG. Sa kay Colonel Parilia, do you have an idea about this? Colonel Parilia, ano ang inyong courses of action? Anong ginawa at anong gagawin po ninyo inakasalalay dito yung credibility and integrity of the PNP not only ng Molo Police at say ICP at PRO6 but of the organization as a whole. Kag sa PRO6, ha? Nakakahiya naman parang akong nahiya kay Colonel kay General Tuanio, General, eh, 'di ba? Napakahabang panahon na naging spokesperson po kayo ng Philippine National Police. Eh, parang pinutulan kayo ng dila ngayon na. Ha? Now that the very police station sa Molo happens to be within your area of jurisdiction is right now facing this controversy. Eh, parang ano? Pwede ba matagpi-tagpi yung dila? Ha? Baka naputulan, pulutin natin at sa katagpi-tagpiin, General Tuanio, ano? The people right now is waiting for an explanation. Ha? Tuod ni General Tuanio, Colonel Parilia, Captain Inot. It's already 8:31. Idugtong natin ulit. Ah, baka naputo lang. Diba? Atropang Alex. Balikan ta, iban pa yung sering mga balita sa ito sering pagparagad. Kay mainom kita na sa Santon Plus Coffee Mix. Ari ay. Basi kung ano, hindi balansin nyo sininga hormones si Christian bala balansihan balansihon ta inom kamo santon plus coffee mix kay may ano na isoflavone nga nagabulig balanse sa hormonal imbalance sa lawas ta ang mababae para ini magsuffer sang too much sining simptoma bala sang mga menopausal symptoms bala kaysa mga kalalakiran para malikawan nga magkahubag ang prostate. Kaysa mga bata, may lecithin ini nga pwede mainom para mag-activate ang brain function. Pwede sa mga kabataan ini kay wala sang coffee beans, wala caffeine. Diba? Pero kung may insulin resistance bala, palang dulom na imo sining liog, ang piniluan sa imo sining tangkugo nagaitom na, ay base kon may insulin resistance ka na, manog type 2 diabetes, abi kon mga pika mo haganagan nyo lang katamis ang kape ninyo, or if not pangapika mo gamit ang premium D3 coffee mix nga ang sweetener stevia may vitamin D kag vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity. Kaya kung may insulin resistance ka mo, hindi na ma-absorb sa mga body cells ta ang sugar para gamiton, para magpagsik, kung inag-upod na lang sa aton sininga dugo, ipabalikon ng sensitivity sa aton sininga mga body cells para nga pag hambal karon dira sang sinyas nga, oy may sugar di o, kung sumuha na para magpagsik ka, mabuka dayon lang babaya na pariyo sa baba, sa pis-pis blaw, tulon niya dahil kung ipagsik ang body cells ta, pagsik lawas ta. Amo na ang pagpabalik sang insulin sensitivity because of you are suffering from insulin resistance. Ako magsigi, matupa ina sa type 2 diabetes. So inom ka mo sang premium D3 coffee mix. Amo na ang kape nga nagakabagay sa inyo. Magluwas nga naka-enjoy na ka mo sang taste of real coffee. May ara pa sa nagahikot para nga ma-normalize sa sulod. Ma-reverse ang imo sining nga type 2 diabetes or ma-reverse ang imo sining nga insulin resistance, mapabalik ang insulin sensitivity. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street at ubang ina sa Midtown Hotel. Kadto kamo dira, may mga program of supplementation, may consultant kita dira in the person of Dr. Rem Pinado. Araman ni si Ma'am Gina kag si Ma'am Isen. 9 o'clock bukas ng clinic tara at tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Pahibalo lang sa tanan, bangod man sang kadamuon sang order bala, kung kaisagi na kabus ng supply, sa ato sini nga Santon Plus Coffee Mix. Ano abi kay White Cafe na muning paborito na subong sa mga kabataan? Kag sa mga nagaedad-edad naman bala. Kay kanami sa pamatsyaga nila, we have this feedback gani nga daw pila na katuig, mga duha na kadekada, hindi bala normal ang iya sini nga pamula nun. Buta malun, mayad man maabot, mayad may hindi. Kung sa every 2 months, 3 months, after ka mag-abot, subong normal na every month ginaabtan na sa pagkonsumo, sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ginabalansi niya ang secretion sang hormon sa mga kababainhan. Amo ni ang ginatawag nato sininga estrogen. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:35 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold.
2: mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
1: XFM.
11: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
15: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
22: Yeehaw!
23: XFM.
24: Katropa mo!
21: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santon Plus
4: Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Systopain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Systopain para diri-diritso ang training.
7: Systopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
9: Systopain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
13: XFM.
14: Patroba mo.
15: Excite.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Horas a XFM 100.7 y luego a las 8:56. Maka na yun ayah sa ato sa inyong panahon, no? Kung tanawon ta dari sa Broadcast Center sang XFM 100.7 Iloilo. Tama na kasingkal sang silak sang adlaw ba? Good morning, gid kay Apple Tabanda. Thank you for listening dari sa XFM. Kay Angelo de Monteverde. Kay Ma Mary Ricabar. Good morning, gid. Selinya, take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, gid Ma Mary. Sa kay William Dakinan. Good morning. Thank you for listening. Kay Katrupang Rodolfo de Lapus Jr. Kag sa ato sa mga taxi patrollers. Good morning. Kamusta na ato sa inyong money market? Halong lang, gid, ah. Sa kay Ma'am Hermite, good morning and thank you for listening. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. And also sa kay Mr. Jigo Puray. Kay Bravo Balaian. Siya, good morning, Katropan Josil. Good show. Ilonggo from Palawan. Thank you sa pagpamati dira sa Palawan. Sa kay Paterno Sithar Paklibar III. Good morning, siya, Katropan Josil and Katropa Romel. God bless you always. Sa kay Ma'am Lucille Capio. Dera iya sa Hong Kong. Good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Dera iya sa Taiwan. Kay Ma'am Aluha Bueco. Good morning, gid. Sa kay Ria Lial. Good morning. Dera sa Hong Kong. And sa pamilya Lial kag sa dera sa Haniwai kag Lambunaw, no? Di daw hindi ka ka-attention isang Grand Reunion, Ray. Sa mga taga-Fuerza Assault Team, good morning, and thank you for listening. There is sa Haniwai National Comprehensive High School. Sa kay Ma'am Hermite, sila niya, good morning. Ara na da sa una boarding house ko, likod police station, lusot-lusot na da sa San Pedro. Hamali Ma'am Hermite, may footwalk na da sa kilid sa police station, may ara. By bag-on na subong abing nga karsada, halin na rin Ma'am Hermite, sana mo. MH Del Pilar, bala, tubang sa GT Mall. May bangko na da mo. Sa kilis ang bangko, pwede na ganit kasulod ang salakyan. Eh. Kaya may building na da. Sa kay RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening. There is XFM. Sa kay Nyek Espinosa, siya, good morning, Katropa Josil. Watching live sa programa ni mo. Salamat, good, and thank you sa pag-upod. There is ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Oras, it's already 8:58. Sa ato sa ring pagparagad, there is sa Bullseye. Well, at this point in time, we'll be checking katropang Phoebe Borst Tibor Morales. May kang tanan sa problema naton subong. Tiniya ang apektado sini halos tanan. Kaya nga, dari sa aton sa may Iloilo, at least duha na karon ka banwa ma-consider naton nga may mga cases of ASF. Nintiyandihan ta naman kung ano kabudlay kung may ASF. Way back in 2024, kung sa din inigo kita sang African Swine Fever, could you imagine that kung ano kadako ang epekto yasini? Number one, sa managa negosyo sang baboy. Nintiyandihan ta naman nga madamo sa ato si makuturan ang nagasagod sang baboy para tigana ina sa enrollment sa kabataan, alawan sa kabataan, kaya daw nangin na ano nila ni savings ang pagsagot sang baboy daw katulad sang alkansya dira nila ginabutang sa baboy kay kon kwarta lang basi kon dugay-dugay mahunusan mo man malahaw kon kaysa gani daw matintar ka pa magtangway kalipid kon may kwarta ka so parang hindi magastong kwarta kag may possibility makaganansya nagababoy isa, duha, tatlo, hasta lima mga backyard hog racers bala para sa paniganos pamilya kon may ara man gid nga galastuhan bala pwede nila dai no mabaligya ti karon inigo kita sang ASF na milag-pilag ang baboy nga nabuhi di bla nga nagmahal ang baboy ta katropang Alex nga halos naglabot sa 400 ang kilo sang karne sang baboy ang nagasustener na lang sa aton ang mga imported ones amo ni makit-an nyo subong sa mga malls, kalabanan sa inabaligya sa mall subong, imported, why nahalos ang display ang mga locally slaughtered ng mga baboy. Makitaan mo lang na ang mga locally slaughtered ng baboy sa mga public markets, makitaan mo na sa mga kilid-kilid sang dalan. Now, with this, ladies and gentlemen, nagkanay-kanay ang ASF. Ha? Pagka nakanay sang ESF, gulpi naman ini nga bumalik recently. Nag-umpisa ini ang manifestation niya June lang. Sang gin-report nga may Ditos Mindoro, nga Neguan, pagkatapos may Atotos Negros, may Atotos Capiz. Lately, dari sa ato sa Iloilo, ginuna butang sa red zone ang dumanggas. Kaya ang halin nga baboy Ditos Negros kag Bacolod, dari ginapagis dumanggas sa Ruro. So na red zone ang dumanggas. Kung mag-red zone na gani ang Banwa, in short, hindi ka na pwede kapagwa sang baboy, pwede ka lang kapasulod. Pero hindi ka na pwede kapagwa. Within the four corners na lang gidya sang dumanggas ang baboy mo. Kung taga dumanggas ikaw, pwede kaya kabakal sang baboy sa ibang lugar. But be cautious. Dapat halong ka kay basi kung ESF infected ka maglugang problema. Now, ang sunod sinidari nga na-report nga may case of ESF confirmed sa Barutac Viejo. Kay sa Barutac Viejo, sang June 27, pagka 28 bispiras, may baboy man dito ang gindala from Dumangas, tinaka-red zone ang Dumangas, at pamangkot paano kalusot ang baboy pagkanto dito yas Barutac Viejo. May isa pagi dito ka-case nga napatyan sila sang baboy sang gin-subject ini sa examination laboratory. It was confirmed nga ang case African swine fever infection. So na red zone subong ang Barutac Viejo. Ang mataga Barutac Viejo kon no longer sell their pigs sa iban sa ringa Banwa. Kalabanan sang mga taga Barutac Viejo ginabaligya ang baboy didto iya sa Pasi, halin sa Idek, pagkadto iya sa Yubo, pagkadto sa Nayon kag pagkadto sa Lais didto sa Pasi. Kay in terms of price, competitive ang presyohan na isang baboy sa Pasay City. Kag may ara sila sang modernized sininga slaughterhouse. Nangin mayor komprador karon ang Pasay halin sa Northern Iloilo sang baboy. So with that, hindi na pwede baligya ang taga Barutac Viejo sang baboy nila. Sila na lang makonsumo. Somehow it's good kaya ti mabaratong baboy base sa Barutac Viejo if that's the case. Kaya nila kabaligya mo. Pwede lang sila kabakal sa gwa kag dalon sa Barutac Viejo, pero hindi sila pwede kabakal sa mga na red zone na nga mga kabanuhanan. Anong cause ang infection? Ang African swine fever actually is a virus, ha? Mga viruses ini nga nag-infect sa baboy, nga ang manifestation niya sini kon severe, makit-an mo na sa yapanit, makit-an mo na sa unod nga naga-purple, naga-pantal-pantal sa unod. Nga kung lutuon ni mo, daw pariyos ang lais nga maangres. May aftertaste. Pero mapatay ini, pinagi sa paglaga of at least, ha? At least ha, 30 minutes with the heat of around 70 degrees Celsius. Dapat ini magnubo sa 30 minutos ang laga pabukal mo, kagluto mo nga nagabukal, ha? Kag nagaindakal, 30 minutos gidapat. Ina, pwede mapatay ang ESF virus and viruses. Pero kung magluto kitang baboy, galabot gin man 30 minutos ang lugay-lugay ta katropang Alex. Ang iban wala. Ha? Pamangkot sini, konsugbahon mo lang. Papun mo lang sbaga. Di pagkapa mo sbaga, pag 10 minutos, karo ga sere-sere. Dan mambal nga, abotangi lang dyan, kung naklanggaw ka katumbal ko na, para gumuun ta. You see? Now, paano ini maglapta kag paano nagalapta? Ang problema sinayari, ini na pamangkot sa mga veterinarian kag mga in charge sa implementation sa ginatawag dato sa pagpangudhal balasang Banwa batok sa ESF. Ang problema sini, kay may nagasulod diri nga nagapangumpra kag may nagasulod nga mga salakyan, ibang taga Iloilo, man kagalabanan taga Iloilo nga mga komprador, sang baboy. Parios abi, masulod sila sa Banwa, mamakal sang baboy weekly. May ara na nagaruta. For example, mamakal ang taga Pasay City sa Northern Iloilo. Din sila maagi. Maagi sila sa Pasay City, lapos sa San Enrique. San Enrique, lapos deras Banati. Banati, lapos Barutac Viejo. Or if not, malapos sila to San Rafael, Palimere, kanto sa Sara, or Barutac Viejo, pakanto sa Ahoy, at pakanto sa Northern Iloilo. Ang salakyan nila dala. Ang pamangkot, makakapyot bala sa salakyan ang virus? Yes, of course. Ha? Kag ang mabudlay sini kay hindi mo dali-dali mapatay ang virus kon ara na sa salakyan, kay dapat i-disinfect mo and it takes time and i-process. Ang pamangkot sini, paano na ito mapungga ng pag-spread sang virus, sang ESF diri sa aton. So nakalabot ini sa tension sang provincial government, sa ato sini nga provincial veterinarian sa kay Dr. Tabuada. Nakalabot ini sa tension na karon sa ato sini nga mga provincial board members. May ara na gani hearing naging conduct ang Committee on Agriculture sang provincial board. Kag may mga gintalakay ng mga suggestions. Ang pamangkot sini, what would be the courses of actions. Ano mga ginahimo karon sa provincial government para ini maglapta ini? Number one is punggantang maglapta. Number two is maghimo kita sa mapamaagi para mapatay ang virus and viruses. Check tabi si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, sinimatinion, kung ano ang mga nalabutan sa ginihimo sininga hearing sang Committee on Agriculture sang provincial board. And sa dugang sininga mga ginhimo kag paghimuon sang provincial government para matap na ang pag-spread sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo. Katropang boards sa report, please proceed boards.
1: Ang sitwasyon sa katropang Josel sa probinsya sang Iloilo kun sa provincial government ang pag-istoryahan parte sini sa pag-contain sang mga infeksyon sang ESF. Nagahimo karon sa pamaagi ang Provincial Veterinary Office pagi kay Dr. Daryl Tabuada. Sino kay Dr. Tabuada, ginacheck sang kanabanwa ang tanan nga makarier sang baboy. Pagabi sini nga may mga truck na karon nga may karga nga baboy, ginacheck inakon may arak nga mga papilis. Nga ginisyo sang probinsya o kung sa ila sini nga municipal health o municipal veterinary office kag gapakita dira nga clear sa ESF ang karga sini nga baboy kada pang Diyos. Alam ko na nga amo na dayon ginapasugutan nga magsunod sa probinsya sang Iloilo. Isa diri sa bagay pagid nga ginahimo sang provincial veterinary office. Sunod kay Dr. Tabuada nga kabahin naman sa ground nagapanagdag sa subong sa mga disinfectant. Ay ning ma-disinfectant ginagamit ini nga kutbat para sa pag-antis ka magsunod ko noon sa mga tangkal sa baboy, malapak ikaw dira sa disinfectant, kag parang hindi mag-tapik sa baboy ang ESF. Kaya ding ESF, pili doon gagal yung patay, doon pila ka tuig, di nga pila ka tuig gagal yung patay ni, mga 1,000 days karoon ini mapatay ka to pang dosel, sunod kay Tabuada. Ang ginahimo subong sang provincial government paagi iya sa mga munisipyo amo ang pagpabaskog sang ginatawag sing biosecurity. Ining biosecurity gina-implementar ini pareho ginambal naton nga ginang ang tanan nga mga magkadto sa tangkal sa baboy dapat nga magpaligo mag-isbayo kun nagadin sagwa kag ang footbath ang importante. Ang manalapakan mo nga disinfectant antes sumasulod sa tangkal. Tapos gina-recommendar sang provincial veterinary office nga hindi papakanon sang damog ang baboy. Kay kaisa, sino kay Dr. Tabuada nga ining damog, may arak isa nga mga kwabada nga mga baboy man nga dira na gagin kaon, gagin damog sa baboy, basi bala ko rin infected sang ESF. Amoy nang ilang parawagan subong agod nga ma-contain o kung hindi maglapta ang ESF sa probinsya sa Iloilo kay gin-emphasize ni Dr. Tabuada katupang Josel nga hindi pa iya safe or hindi pa iya makabig nga ESF free ang Iloilo province o pisa nga nag-igo inadiresang nagligad ng mga tinuig katupang Josel. Ari ang statement ni Dr. Daryl Tabuada sa ato ng interview nagkangtanan siya isang may ang pinakalitis nga infeksyon sang ESF sa Barotac, Biho, Iloilo.
2: Support nato lang sa LGU. Kung ano ang kulang sa LGU, kabulik kita. Kag last week, nag-meeting kita sa atong mga meat inspectors. Sila ni ang nag-check dito sa mga slaughter houses. Kag sang atong mga livestock inspectors, sila ni ang mga technician sa kabanuhanan dito sa kabanuhanan. Kag i-discuss man nato yung atong mga protocolos liwat. Kag naghatag kita sa mga disinfectant sa mga kabanwahanan in preparation ina kay gusto gid naton nga strengthen sa probinsya ang farm biosecurity. Kabalo man kita nga since kinigo kita dako gid ang damage sa atong probinsya. Kag nakita namon nga kun focus lang kami sa border control na medyo mabugat, dako ang maintenance, kag hindi siya masyado ka-effective. Ang namin ng border control, ang border sa Puerto, kay ang movement nila kontrolado, pero sa Karsada, ng border control, hindi siya muna ka-effective. So ang ato niya nga focus sa probinsya sa Iloilo is to strengthen ang farm biosecurity. Sa kada backyard farms, dito dapat ang away natin sa ISM. So dito kita yamamantay sa mga tangkal. Practice na natin ang biosecurity nga dapat may kudal, dapat ang tangkal nga hindi masudlan sa tawo, ido, kuring, manok, inindira. May ara siya nga putbat nga tapakan mo kung mapadisinfect ka. Ang tawo dapat ka-practice kid sa biosecurity man nga before siya magsulod sa tangkal, dapat nakapaligo siya, naka-change siya clothing. Kag lastly, discourage na ito ng papakaon sa damog. Especially kung may kitchen waste siya nga may mga tagas ng karne man. For example, na may baboy at igagin luto, may dilin, papakaon siya. So, ang focus natin dira sa farm biosecurity, kay wala pa natin ma-totally eliminate ang ASF diri sa probinsya. So hindi kita ya ASF free. May mga areas nang kitangin upgrade natin sa pink zone, pero ang threat sa ASF ara gihapon. Kag balikan gihapon natin ang ASF nga very resilient ni siya nga klase ka virus. Mabuhi siya within 1000 days sa frozen nga karne. But malon tatlo ka tuig kung ginfrozen mo ang karne kag may virus na siya ng ASF. I-defrost mo na siya kag ipakaon sa baboy mo, there's possibility nga ma-infect gihapon siya sa ASF. So that is why nga ang biosecurity gid ang ginatutukan natin kag ang practice gid sang tawo. Kay ang ASF hindi madalas hangin, hindi siya madalas ang
1: okay, kita pang Jose lang muning porsyon sang interview natin kay Dr. Daryl Tabuada, ang provincial veterinarian. May kantana siya sang ASF diri sa probinsya sa Iloilo.
0: Okay, as far as provincial veterinarian is concerned, ang plano nila sini number one is panagtag sang disinfectant. Is it for free katropa tibor? Paano maka-avail sini kitiway ka baluto man nagasalagod sang baboy to sa umanga may disinfectant nga ginaparagtag? Din ini kutob ng pagpanagtag katropa tibor, may ara na available sini nga vaccine? Do we have a vaccine for ASF already?
1: Panang ko nga magpakigangot lang sa municipal veterinary office. Agod nga mga manglista tong ilang nga mga pangalan. Pero na binagid konti may mga backyard racing sila. Agod na maka-avail sila sa mga disinfectant nga gamiton ini katropa Josel sa footbath.
0: Libre ini ang disinfectant niya ni katropa Tibor?
1: Uway kita kibalo sa bahin iya sang banua, pero ginahatag ini sang probinsya sa direkta sa munisipyo, libre.
0: May sistema karon ang provincial veterinarian office in order to monitor ang mga hog raisers nga ni backyard da. Ang mga dalakuan nga mga hog raisers kadali iniya i-identify, they can afford nga magbakal sa mga disinfectants, why na si gani sila gasalig pa sa LGU. Pero we are much concerned sa mga backyard hog raisers. Ini mga taglima kabilog baboy, pulo, pinakadamo na gidna, kung kaysa tagtatlo, tagduha, may ara gani isa lang mo. Amo nang concern naton sa ni because hindi makasarang magbakal sang disinfectant nga ini ang mga ano ni mga tag-iya sang tiga mga backyard hog raisers. Amo nang concern naton kung ano may monitoring sila, may master listing sila sa ni katropa Tibor, may sistema na sila na put in place agud to ma-monitor abi sa isabik banwa. Pareho sabi mo da Santa Barbara. Pila ka barangay Santa Barbara katropa Tibor?
1: 60.
0: Sa 60 ka barangays, may sistema sa monitoring as per directive abi from the Provincial Veterinarian naton Katropa Tibor sa Municipal Veterinary Office abi nga naga master list bala nagalista sa mga nagasalagod sang baboy para nga cases like this kun mag balik-balik ini nga problema mahapos naton sila tultulon sa kada barangay ini nakita kinanglan mga tok-patok mahambal nga ay may baboy kadara kay basi ikaw career man sang ESF Black Katropa Tibor ikaw pa iyang naga master list ikaw pa iyang naga kadtuto basi ikaw pa iyang nagadala virus Black Katropa Tibor
1: amo tong nga bali Dr. Tubada nga sa bigaga semana may meeting na siya sa mga meat inspectors kag ang mga personnel sa Municipal Veterinary Office agad nga himuon ang pamaagi sabi may mga magbola karon nga kay mga daan niya kada pang Jocel mga existing niya may mga lista na sila mo ang isa sa mga concern ang bago kay man nga gina monitor pagis barangay kag ginacheck ina sang Municipal Veterinary Office pagis sa ila sidi nga meat inspector kada pang Jocel.
0: Okay. We are being confronted by reality. Kay balon na si Dr. Tabuada, why man na sa nabunag katropang Tibor nga ara lang permi sa, ano mo, sa sulod sang balay ni Yabla. We do understand, halim na niya sa kagkintindi sang pangabuhi, pinigado sa uma. Ang pamangkot si Nidri is, paano na ito ma-stop ang spread magluwas sa biosecurity? Kay right now, why pagani sang malapnagon sining pagpanagtag sang mga disinfectants buta malo sini we acted too late ulihin na initanan Katropa Tibor why pagani naton ma-identify kung sari sino man ang gasalagod sang baboy kag pila ka baboy ang inasagod sa mga tao sa isang barangay we have 1,721 barangays in the entire province of Iloilo now pamangkot sini ining mga nagapamakal Katropa Tibor may mga nagasululod. May nagapamakal, ari di sa unanta, may gapamakal baboy. Ara da sa Simon Ledesma, may gapamakal baboy. May kilala kita sa Gimaras, gapamakal baboy. Gakadto na sila sa mga banwa-banwa, Katropa Tibor. Suspected ini sila nga mga carriers sang ESF, African Swine Fever causing viruses, Katropa Tibor. Paano naton ini sila iya ma-monitor? Anong himuon sang Provincial Veterinarian's Office? Anong direktiba nila sa Municipal Veterinary Office? Agud tong ma-monitor ini, ma-identify ini, kag mapunggan ang ila pagtiyog sa mga kabanwanan Katropa Tibor kay gapanulod-sulod ini sa barangay?
1: Ginatugyan ini sa banwa kung paano nila nga ma-check kay man sunod kay Dr. Tabuada nga dapat may kabi may kargar nga baboy ang angkar-angkar i-check ina sang barangay kay involve sa mga barangay kag ang banwa mo kung may ara nga gin-issue nga certificate halin iya sa Municipal Veterinary Office kay nang kargar nga baboy wala sang infection sa ESF at pang Diyosel.
0: In short, focus kita sa baboy. How about ang salakyan? Because ang salakyan is also a carrier of virus and viruses, Katropa Tibor. Ano ang panigurado? Kag anong sistema gina-implementar sa Provincial Veterinarian's Office? Agud to ma-secure kag mapasigurado nga ining mga nagapamakal sang baboy nga nagadala sang truck, nagadala sang angkar-angkar or whatever kind gasuludlan sang baboy o kung ano man nga sapat nga ini nakaagi sa disinfection Katropa Tibor kag na himuan sa mga intervention para mapatay ang viruses sa Katropa Tibor nga posible dala nila kay pareho sini may magsulod abida karon nga taga truck nakaagis dumanggas posible ka dala wato ESF virus magsulod bigda karon sa Santa Barbara anong himuon sino dapat magakto sino dapat ang magmonitor? Anong sistema? Kung may ara. Ang sistema, ang inambalan na itong subong eh. May ara na sila sistema, sinay Katropa Tibor. Nga, ni-monitor nila ini pagkatapos sa anong ipakita nila nga nakagi disinfect ang ila sinay nga salakyan nga kargahan sa baboy Katropa Tibor?
1: Sa mga itong result, ang meeting lesson nga ligaga semana nga atikon ang baboy akon ang career na may karga ng baboy kag may ara sa certification iya sa Municipal Veterinary Office kon siya sulod o kon makagawa na siya kung din siya nagalin ng mga area kato pang Jocel.
0: Kiti pareho sini, okay, certification. Ako, abihalin ako sa Haniway. Nakasecure ako certification na pwede ko pamakal sa baboy. May dala ako karon niya elf. Kargahan ko, bi, pwede ko makargahan mga tag 20, 30 bilog. And then, mang taris ako ya sa kabanwahanan. Pareho sini para makakonserve ako yung gatong, mataris ako diya, halin sa Niway, makantukos Mina, Pututan, Lapos Barotac Nuevo, Lapos Cos Banati, Anilaw Banati, Katropatibor. Balik ako, lapos ako sa San Enrique, Pasi, and so on and so forth. Anong kasiguraduhan nga ang salakyan ko, free of virus, nga wala virus kadala, kaya nga nanarisari nga baboy da, ang nakarga ko, Katropatibor.
1: Depende na sa mangin pamagi sa ang itagsak no, ka mga met inspector o kon ang municipal veterinary office kadto pang Yosel kung paano nila imuoni na pamagi kay nakabahin na ito sa meeting kag isa pa sa ginpatawag sini nga committee hearing ni board member Lolito Kahilig magkangran sini.

0: sa slaughter house.
1: Mm-hmm.
0: Dingli ang iban diri sa Takas, yes, in Iloilo City. Pagkatapos sina di man da i-isprihan ining mga kuan ining mga career sa baboy kadto pang Diyosel.
1: Mhm. Ang pamangkot sini okay dira sprihan. Ang problema right now is kadamo sa mga nagaihaw lang backyard, no? Pero ni madalag kuan niya ti sa slaughterhouse gini dapat nga ihawon kadto pa tibor. So ano may certification sila gini issue? Anong sistema nila sini to monitor nga really nakaagi ina disinfect? May certification yung gini issue nga ngini sa lakyan nga ginaparagyan ni Juan de la Cruz naka-deliver diri sa baboy kagin paihaw nakaagi ini spray. May amo nang sistema sila gini implementar subong nga tropa tibor?
0: Ang certification nga ginhatag sa ang municipal veterinary office nga ang bababoy ito nga karga niya wala sang infeksyon sa ESF at pag Diyosel.
1: Kaya nga, hindi mo mabalaan kung may ESF infected na ang baboy, kung hindi mo, parehas na yung mangumpra ko subong. Pagkahapon, paihaw ko, mabalaan mo kung infected sa ESF ang baboy, kung hindi, hindi pa. Kaya why pa manifestations mo? Bago pa lang sa kalamon, virus. And viruses, katropa tibor. And that's our concern. Ang pamangkot sini, kung anong sistema magluwas, sabi sa lousy nga sistema sang disinfectant, pagpadagtag sang disinfectant. Ikaw, katropang dyan, Ray, kabalo ka ko din makuha sang disinfectant. Why pa kabalo sa katropang dyan, Ray? Why pa man ko gani kabalo kung di ko pwede kakuha sang disinfectant? Katropa tibor, sano naton ini ipanagtag massively? Sano naton ini massive ipanagtag sa mga tag-iya sang baboy, labi na gina mga backyard hog racers, kung ubos na kapatay ang baboy, kagwahin na?
0: Basta ka, ang ambal ni Dr. Tabada, nga napanagtag na kung iniiya direkta sa banwa mo. E siguro, ang imuon siya sang banwa,
1: sang kasano lang sila na nagtag? Sang kasano lang sila na nagtag katropa tibor? Huwag gani, kabalos katropang dyan, Ray, lapits banwa balaya eh. May kilala ko deo gamuno siling niya why makamikmaan ko na may ara gali disinfectant na panagtags banwa
0: at ibili pa ita abisa record siya isang provincial veterinary office kon ano nga banwa ang gin pangatagan sang disinfectant kasi base sa atong interview kay Dr. Tabada yang nagpanagtag ka sila mo sang disinfectant para ining gamiton sa ginatabag nga farm biosecurity. Mm-hmm. Naman nagamiton sa footbath kag ang pag-spray sa mga courier sa baboy kag ano pag gidang gamitan sini para nga mapatay ang virus nga dala sang ESF at pang diesel.
1: Oh. Okay, in as far as the provincial veterinary office is concerned, kadto kita bi sa legislation. Kadto bi kita sa dapat timuon. Ang shortcut sinitanan executive order sang governor kon may ara sila sang plano sinimo nga iban magluwas sabi sa pagpanagtag sang disinfectant la katropa tibor. As far as legislation is concerned, may ara na sila sang proposal sini kon anong himuon. May institutionalized bala bangod kay ang threat is always there. Ara kag indi na ni madulang ASF ma-minimize la naton ini or if not mapungga naton ang pagsulod sa aton pero indi na ni madula, the threat is always there. Ara giniya permi. Ano ang mga proposal sini kon kasuguan abing paghambalan katropa tibor? May proposal kay nga ari hatag lang ko example ha. Kung magbaligya ka Carabao, ginapangitan ka credential. In short sa credential, kalakip dira marka, kahit balo ikaw ko din naghalin ng Carabao, kung kinawata na o kung hindi, kahit dapat may credential. As far as ang baboy is concerned, katropa tibor, may ara na karon sistema kita, bisan locally lang, sistema na to sa Iloilo, for example, kung ano mga nagkakadapat himuon based sa ginapropose ni nga legislation o kung ordinan sa manabidra, katropa tibor?
0: Sa bahin sang committee, kung agriculture kay board member Norito Kahilig, kay una pa lang itong committee hearing mo, ang saligad nga adlaw, why kita kabalo kon may ara nga ihimuon siya nga ordinance sa kati ordinance sa kato pang Diyosel badugadugayan pare kay magi pa na sa third reading principle.
1: Oo.
0: Why himuon siya nga resolusyon ti dasigal na ipresentar lang niya sa plenary tapos sa aprobahan.
1: May proseso. May proseso, may sistema. Apamangkot sini, anong plan?

0: No. Kiti hindi ka ka-deliberate siya na. Kunwa isang na-put in place nga plan, no? Buta malon, idiyabla. Paano nato ni i-control? Paano nato ni muundari sa aton sa ilo-ilo, Katropatibor? Ari, we don't know if may gamay ining tawag nato sa ni may gamay ining no ha kayuhan. Why is it himuon tabing i-monitor tang tanan nga nagasagod sa baboy? We will implement through an ordinance monitoring all hog raisers, backyard man o kundalagkuan, and they should be secure sang ano bala clearance business barangay lang nga mapaihaw ko baboy or mabaligya ko baboy Katropatibor, just like sang ginakuha nimo nga clearance kun magsagod ikaw sang karabaw mapaihaw ikaw baka kinanglan mo maglisensya sa kapitan yang baka kung ani ihawon ko para nga ang iyasin credentials will be put in place niya, inisya na, dispose na, patay na ni, naihaw na, nabaligya na, Katropatibor. Cases like that, Katropatibor, we do understand this is very taxing, pero, Mrs. Tema, guro, kung mag-amo na, kay parehas ni, magsagod ko karon baboy, masubmit malang ko kay kapitan, ay kap, nagsagod ko baboy, yung presa sa amo niya. Compile niya sa barangay, report this province so that may master listing kita sa mga nagsalagod sa baboy. Pagkatapos may reporting sa amo niya pizza, ginbaligya ni Juan de la Cruz baboy niya, na dispose na ina, Katropatibor, so that kahibalo kita sang ins and outs sang ato sa niya ginasagod niya baboy. And if in case we want to implement something just like distribution sang disinfectant, hindi na kita maglanga-langa kag magtinudlanay nga siya natag na muntos banwa, mambal ka banwa, ginahulat lang namun dari ang mga hagraisers magkuha. Sama mo na nga bagay, may master list ng banwa, may master list ng barangay, may master list ng probinsya. Kung ako damo, ang disinfectant niya hatag nila. Sino hataga nila, Katropatibor?
1: Si Binipay, sabi ni Katropatibor Yosel, kung may amo sina nga mga may amo sina nga mga forma, so kung pamaagi sa subong kati sa bahay niya sa legislation, wala pa mo. Wala pa na gatipon pa na iya si board member kahilig isang data kag kun ano ang posible nga mahimo
0: di 2024 pa kita inigo
1: problema naton sa ASF
0: 2024 pa kita inigo sang ASF hasta subong way paghihapon kita sistema na implementar sini ni bisan na umpisahan naman lang Katropatibor way paged buta malo sini wait and see na lang kita hula tonta lang 1,000 days ka maglipas basit pa man lang kung maubos sila patay mo na pero hindi ni maubos patay as long as may baboy nga bilin kag hindi iniya masipot ka maguntat na risaton kay for example waya mapik 200 district masagot sila dito baboy. Pagkatapos, nag-untat naman dari after 1,000 days, after 3 years, nag-untat naman dari sa Norte, kag sa 4th District. So, baligya naman dari isang, ano karon na, na-infect naman ang taga 3rd District. Pagkatapos, hulato naman ang 1,000 days para mapatay ang virus da. What if mag-silo naman sa 4th District at 5th District? Puta mo nun, silo-silo talaning viruses, Katropatibor. Wala kita sang natawag sining sistema kung paano naton ma-implement. Kung ang pinaka-the-best implementation is panagtaganay disinfectant, so be it, why kita master list?
1: Sang pag-committee hearing, gabay gin-submit, gin-basa to si Dr. Tabuadang mga master list. Siguro daw pa na ito daw mga panabala, mga large scale yung mga hog raisers ang lista nila, no? Kay may ginbasa sa numbers sang baboy sa probinsya kung nakag pila ang nabilin.
0: Tama ng problema, kita yung sistema ta.
1: Kaya daw nabilang ko sang pag-igo sang ESF na may sang last 2000 for na may gipagwa na executive order ang kapitol mo. May kasaran sinig kung paano abi mapunggan ang pagsulod kag paano mapunggan ang paglaptas ang ESF sa probinsya sa Iloilo, Katropatibor Yosel.
0: Ang problema sa elitista aton sining sistema, Katropatibor, where only after of monitoring sa matag 1,000 heads, tag 2,000 heads, tag 3,000 heads, ang problema kagamadamo nga supply sang baboy ara iya sa backyard ng mga hog raisers. Ang mga pigado nga ginahimo nila alkansya kaysa isa ka barangay siguro labi na gid ko susceptible sa pagsagod sang baboy magnubo tig 1,000 ang isa ka barangay. Ti dira tani kita ma support kay iniya madalagkuan nga mga hog racers without offending them kasarang na sila magbakal disinfectant. They can secure sang ila sining lugar. We are after sang mga pigado nga indi ka sarang mabakal disinfectant kag pagkatapos wala sang lubos nga hibalo on how to manage a good to nga indi maglapta ang viruses katropatibon. That's it.
1: Alantaw tabi katropang your cellphone ano ang mode of distribution sang kadabado ba kay tingin confirm may Dr. Tabuada nga may gidpanghan nagtag nga disinfectant kadabado ba mo?
0: Oo.
1: Sa pag kagbag meeting yung ligad to.
0: Okay. Ti as far as sa hearing abisang Provincial Board Committee on Agriculture si board member Rolito Kahilig ang chairman. Ano mga suggestions nila for the immediate implementation in order nga mapahagan-hagan nato ng paglapta sini. Again, ang number one dari nga nagapalapta ang salakyan nga ginakargahan sa mga baboy nga ginagamit sa mga nagapamakal sini katropang Tibor. The way we look at it right now.
1: Oo, ang ligat to nga committee hearing, gina-recommend kong tani sa committee ang border control. Ugaling kati ang baliyas ang provincial veterinary office kag ang NIMES na wala kono sa border control. Kaya ang ginapokusa nila, ang gapokus sila sa gatawag sining nga farm biosecurity. Kasi mo ito, ang muna ng sabat ni Dr. Tabuada nga magasto, mahuol sa tao. Kaya ginapukusan mo ini ang mga ang mga peer diri sa probinsya nga diri gaagi halin sa ibang probinsya ang mga baboy pasunod diri sa Iloilo Katropang Yosel.
0: Right now, Katropang Tibor, ano ang sistema sa mga peer nga posible sudlan diri sang baboy? Pareho sini sa Capiz, why kita pier that separates Capiz and Iloilo. Posible makalusot ini dire pagi sa Aglalana sa Pasi. Pagi ikaw sa San Rafael, lapos kas Dumaraw. Pwede man kalapos halin sa Mambusaw, lapos ikaw sa Dumalag Capiz and lapos ikaw diri sa Binggawan kag Kalinog. These are the area. Pwede ikaw ka agi dito iyas Balasan, agi ka sa Rojas and Capiz. Kaya ang Capiz karon naka red zone naman ang bilog halos nga probinsya Katropa Tibor. So paano na to ini mapunggan nga mga salakyan halin dito sa Capiz ay nakargahan sa mga baboy nga ini nga posible magkanto diri sa aton sa Iloilo. Mapasigurado na to nga nakagis ang disinfection allows as of now. Pier lang mo, ti sa pier, abi, istoryahan tang pier, ang halin sa Negros, and other parts of the Philippines, halin bis Mindoro, anong sistema na ton Katropa Tibor? At problema again, waay ang sulo nga pier, nga pwede na ton mabantayan, nga agyan sa baboy, Iloilo City, Dumangas, Ahoy, Barotac Viejo, Banate, Estancia, Katropa Tibor. Anong sistema na ito? May system na put in place na or ginabilin ini sa provincial government, provincial veterinarian's office sa mga local government units?
1: Sa local government unit, ginatugyan nila na ang pag-inspeksyon sa ang kutob sa nagasulod ng mga career sang baboy kito do sa lamot ng nambal yang gina-check ining mga papeles nga ang mga baboy or maginhatag nga certification ang municipal veterinary office nga clear sa ESF ining mga baboy nga sulod diri sa Iloilo Katropang Tibor pagi sa Ruro.
0: Okay, border area Katropang Tibor, who will man the borders naton to Antique? Who will man the borders naton or border and borders coming from Capiz? Is it hara lang sa local government unit? Or dapat ang provincial government through the provincial veterinarian's office ag magman sini kag mag-implement sa sistema? Kay pareos ni, alin lang sa Capiz ha? Balasan area, Carles, amo nang isa sa mga points of entry. Number two is San Rafael, and Limere area halin kas dumaraw. Number 3 is Kalinog Bingawan area. Lapos ikaw dito dumalag, lapos ikaw pagkanto dito iya sa Mambusaw or hindi ganit Bangga Sigma, Kapis. Sinong magaman sang sining mga borders nga ini katropar Tibor para mapasigurado nga hindi makasulod ang mga supply sang baboy or mga salakyan nga ginakargan sang baboy halin dito iya sa Kapis, for example, katropar Tibor?
1: Na gintokon na task force kada banuwa. So kung mag-implement diya, for example, ang San Joaquin, ang mga boundary abis sa Antique, kag Iloilo, recognize mo na sa provincial government. No? Kung di, ginatag abi ang decision sa tagsa ka LGU. Sige tapos ang LGU, may arak niya siya ng task force, ginapangunahan na sa mayor, pero laban-laban siya na, poder para iya sa mga provincial o sa municipal veterinary office lakip ang PNP kag ang barangay kag pang Diocel.
0: So gina-inform ang LGU sini kun ano mga red zones areas sa bilog sining Panay abi, for example, nga dapat ang ini nga banwa hindi kapagwa sa baboy niya para makahimo measures ang banwa concerned, ang mayor concerned, kag makahimo measures ang iban sining mga banwa kay ipinga kabanwahanan nga hindi masudlan dira sila sa baboy halin sa naka red zone sining banwa, naga trickle down ini sa kabanwahanan the soonest possible time ang mga informations kay ni Katropa Tibor, because are it takes 3 days para magabot a resulta sang laboratory kon bala positive or negative ang subject sa laboratory nga sample sang baboy, Katropa Tibor.
1: Ang tanan ng mga lugar na affected sa ESF, ginapahibalo sa LGU. Pagi sa NIMES, National Met Inspection Service, pagkanto sa municipal kag provincial veterinary office, katipang Diyosel, pagkanto na sa ilang mga mayors.
0: Ang NMIS, diya Katropa Tibor, they're only after the meet. National Meat Inspection Service. They are only after of the meat nga ang baboy na kaagi ihaw sa slaughterhouse. License sa slaughterhouse. Amo na nga sa paa sa baboy, sa dulungan sang baboy, sa pipingig sang baboy, may gentian violate da nga may tatak. Inspected NMIS, National Meat Inspection Service. Aside from that, ang NMIS is very limited as far as their personnel are concerned. Kang iban sinigani, ginatugyan ng nila sa mga local government units in charge sa slaughterhouse, Katropa Tibor, to do the tatak-tatak using the gentian violate, Katropa Tibor.
1: Oh, gabulig man abi ang kwan mo ang NIMES sa pag-inform sa mga LGU, ilabagin nga ti sila ari ga-clear sang karne mo. Once ka matatakan na siya, buta balon.
0: Hindi man na ma-clear ang karne, Katropa Tibor, mahambal, okay. Sila ang nag-bulig clear sa karne. Hindi man na ma-clear kung hindi magagi sa slaughterhouse. What if may mag-ihaw ka rin sa backyard?
1: Ati kung sa backyard na yan, barangay ang LGU, Katropa Diyosel, ang ginatulinan sa inang mga bagay.
0: Oh, parehas ni karon, ambal. Sistema, may maihaw sa baboy karon baligya dis balabago, daanom na daga baligya sa balabago subong mo sa baboy, tapos ibaligya dis balabago, sino dapat mag-inspeksyon? Sina kung kagi sa slaughterhouse o kung uayang inabaligya dis balabago sa anom na ka mga pwesto? Sa bilog lang ha, entire o balabago, Katropa Tibor?
1: Nabilawang ko na may arak naging magwa nga memorandum orders, may raisa mo, na dapat ma-monitor ini sa barangay kung sa barangay ihawon, kag i-check man dito ang gasulod ng mga baboy sa slaughterhouse sa Takas.
0: Mm-hmm. Kati, we do understand. Ang sistema should be like this, Katropa Tibor. Kung ang baboy, karni nang inabligyan mo, ginatatakan ini sa portion kag party that should be preserved. Nga during the time of inspection, ina nga parte sa baboy should be preserved. Nga nagapakita, kag nagapahibalo, nga ang baboy na nga nabilin, nakaagi na sa slaughterhouse kay aring parte gin tatakan sang NMIS NIMS National Meat Inspection Service. Amo na ang sistema tanis manog baligya kay ti karon ginatatakin sa parte man lang sang lawas sang baboy mo unti mabaligya na da karon ang gintatakan ko na ko man manog baligya unahon ko mga kabaligya may tatak sang NMIS mambala hindi natatakan ni ginbakal tong portion sang natatakan na te what sa laydo kay mo nang pili iya kag mo nang gusto sa magbakal unay alaos gapon kontra patibora no.
1: Ati dipindi naman sa mga barangay naman kag pang diocese pag monitor sina kon may ginaihaw na sila barangay ti pwede man nagyapon ma-report sa municipal veterinary office.
0: In short, sini monitoring na lang ubra sa provincial government, sa provincial veterinary office. Ang tanan ginatugyan sa Banwa, Katropatibor, monitoring and enforcement. Maghamal kita monitoring, ang managkasunod niya nagiginuwa nga baboy, ang nagkasinulod niya nagiginuwa nga manog bakal, and everything, parte sa pagpaihaw, slaughtered, baligya, so tanan ara na sa kabanuhanan, Katropatibor, monitoring na lang ang provincial veterinarian's office and the provincial government right now. Hindi na sila maghimo sa border control. Hay, ano ko nung rason nga, why sa provincial border control kita, Katropatibor?
1: Magasto. Kagool mas tao eh.
0: Ate, oh, bayan talang baboy maglamatay. Mayo naman ang paglamatay, baboy. Mapatay naman ang virus ko ngayon baboy, no?
1: Di sa bahay niya sang, sa provincial veterinary office, di mo na may mga gina request sila ng mga muna disinfectant. Kagina panagtag niya sa tagsak Banwa. Tinipindin niya sa Banwa kung paano man ipanagtag sa identify sila ng mga hog raisers sa ilang lugar.
0: Hay, may sistema na ginman na put in place or base sa ulo istorya lang nila na Katropatibor pero wala blas papel how?
1: Nabilawan ko na nga hindi pa nagunong papagwa sang statement si Dr. Tabada kung wala.
0: Hindi ah. Ang istorya lang na why na papel mo magamal kita nga papel bla issuances executive order because the governor is the one who can issue executive order mo and the provincial government through the provincial board will be the one to make appropriate legislation ordinance. Istorya lang na nag-meeting sila with the provincial veterinary or the municipal veterinarians and with those in charge sa slaughterhouse, naging istorya sila si Katropatibor, nga muning himuon nyo, muning himuon nyo, muning sistema. Viber lang gani. Katropatibor, online lang eh. Ang mga the rest of the instructions eh, ang ginhimo eh. Pero as to the na-put in place ng sistema, allows pa. So in short, that's the thing na dapat sini i-work out sa provincial veterinarian's office and the provincial government. Ang aton is, ang sistema. Kahit hindi pwede, mahambal nga kagasto ni, ayun di kakak. Mabayan mo lang na ganin natin, flood control nga minilyo na nagkakadula, dari kagali jilling kickback pagkatapos, natahap kita kag, ano ayudahan talani? Ayun naman ta kay Governor Defensor, may Governor Defensor, ayudahin naman to ang mga hog raisers gani, ang mga registered hog raisers. Ang malayan siya ni kiti, ay pakarestro, subong tanan niya mga hog raisers, Katropatibor, basi mga hatag ayudang provincial government, o islak parestro, bla. So that's the thing nga dapat himuan sistema nay ang registration sang tanan sini nga mga graders bisan isa lang kabilog duha kabilog at least may listas barangay para kay balo kita sinong target beneficiaries nato if in case kung may intervention ng provincial government ang national government Katropatibor.
1: I-verify tabi Katropatibor sa mga kandabanwa kati may arat na yang sistema ang sa probinsya mo. Ang kandabanwa ay balawan ta kung paano nila ginatipon, kagina-monitor yung mga nagasagod sa baboy, yung mga gagagmay naman ng mga backyard dog raisers naton parang na maka-avail man sa kung ano na ang mga ginapanghatag na mga bulong or disinfectant sa probinsya pagkanto iya sa Banwa at Tupang Joseph.
0: Tingin mo, baboy, ito kumusta? Napaihaw mo na, way pa?
1: Away na, boy.
0: Ha?
1: Away na.
0: Oh, adlock ka man sa ESF, how?
1: Ati ka nogon sa imong investment?
0: Laban. Sa ilo ka na lang sa, ano, goro? Hulo?
1: Ay, mayo pa na yan. Kaya bisan, ano nga, virus daw. Daw di patay ang hulo. Kaya tayo hulo mo.
0: Amo gani. Pagkatapos, hindi ka lang yan mag, ano, ha? Hindi ka lang yan mag meter. Kaya ba, si Karon kon tuktukon kaya si IDJ, bla?
1: Ang inyong balita, gandulong sa inyo, sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Atropa, ang PB Boy, Steve Morales. XFM News.
0: There you are, si Katropang Phoebe Borsibor Morales. Ang ato si Nidari is aktibo, kag madasig sining action from the concerned government office, just like the provincial government and the municipal government concerned. You know, ang problema si Nidari Ariay. Ang dako sining hindrance there is the result. May mga ginapasubject sa laboratory suspected of being infected sang virus. Pero nagalabot tig tatlo kaadlaw kag ma-release. So suspected pa lang. Ano ang himuon sang natungdan? Mapunggan bala sandig sa existing ordinansa or kasuguan ta nga konsumuhon ina sa tagyam hambal nga suspected pa lang gani nga pung ganyo kami ya magkaon ti karon pagkaon yang hingod-hingod ya na may virus dupla ya to karon sa may tangkal sang baboy ti ato dilapan sang baboy infected na sa sang virus kay tama ka resistant ha to heat ang virus nga nagakos ang African swine fever. So that's it, ladies and gentlemen. Amo na dako ang hindrance subong eh. Pagkatapos, ano ang cause sang paglapta? It's because of human to animal transmission. Halin sa pagka, hindi man ni dinaloka, halin sa kinaon sang tao pagkadto sa tangkal sang baboy, or halin sa bahog pagkadto sa tangkal sang baboy, or nagalapta ini bangod dala sa salakyan nga naghakot sang baboy nga ginapamakal sa mga negosyante. As of now, we have no clear sininga idea kundiin sa duha nga ini ang pinaka medasig maglapta. Nga ang naglapta, deras Dumangas. Nga naglapta sa Barotac Viejo. Di inaghalin. Anong ginhalinan sini? Nga ang naglapta ini bangod kay may tao nga nagkaon to sang baboy is Dumangas. Pagkatapos pagpauli iya gali, ang nakaon niya nga baboy, may ESF, nagpamahog sa sang baboy, nalat na ng baboy niya. We have no so far mga amo naka id-id sining ginahimo nga investigasyon o kung pagdiskubre sang kondiin kag paano nagasaylo-saylo kag naga-infect ang ESF dari sa aton eh. But ang pinaka-culprit gid is ang mga nagapamakal. Ha? Kaya nga, let's say angkar-angkar, how sure kita nagasulod na sa barangay nga nakargahan sa baboy nga angkar-angkar na tangkal-tangkal bla nga nakagi na disinfect nga maidid ang disinfection. Ha? Because in disinfecting ESF, kinahanglan mo gid kalihon ang higko kag ang yabok sa imo ginakargahan kay dira posible nagapanago ang virus. Kon indi mo ina makudkod ang higko sa imo sining salakyan, posible nga kon isprihan mo lang sang disinfectant, hapaw lang indi sa maigo dito sa dalom, ha? Ang hambal ya sang ano isang ESF virus to sa ESF causing virus, hambal ya. Dito sa dalom. Ha? Dito si Dalom. Kaya nga, babaw lang ang nabasa sang disinfectant. XFM. That's it, ladies and gentlemen. So we need the risang maidid sininga planuhay. It's not just a band-aid solution kabang hambal nga. Ay, ti dapat amuhon yun ni, dapat amuhon yun sina. There must be planning. There must be somehow institutionalization of actions to be taken. Kay ti mabalik-balik lang ini. Buta malun sini, subong madula, we don't know kung saan mabalik. Ha? Tanawa bala, 2024 pa kita inigo dari, or 2023 pa kita inigo dari, asa subong araman ni kihapon, bumalik say. Ha? May nalipatan sa guro dari sa aton sa Iloilo. Ano pa bumalik? May mga areas nga hindi apektado too much, hindi infected. Why? Parehas ni karon. Amang hindi tumas sa piktado, ah, kabukiran sa Kalinog, Lambuna, Haniway, Kabatuan, Maasin. Sa 3rd District, hindi na ito mas apiktado. Nga katropang dyan, Ray. Nga. Bangod kay wala gawa sa minagasulod dira nga madalagkuan nga mga manugbakal sa baboy kay kalabanan sang mga manugbakal sa baboy kag ang ginabaligya ng mga baboy sa lokal nila sini nga manugbakal ginabaligya. Wala sila nagabaligya sa mga nagalibod-libod kag sa mga nagaagi nga mga salakyan nga nagapamakal baboy nga ginadeal sa Manila. Ha? You see? Amo na. Kung nga nga way gawas ang infections in those areas, kay wala sa may nagasulod nga mga taga-iban nga lugar nga manugbakal sang baboy. Tanawan nyo bala ang mga infected nga mga banwa? Nga dumanggas na ka-red zone una. Kay dira gadong ka ang halin sa may Bacolod kag Negros. Sa dumanggas via Ruro ang mga salakyan. Number 2 sa Barutak Viejo. Why? Bangod grabe ang panglatas dira sa managapamakal sang baboy nga nagahalin sa San Enrique kag Pasay area. Nga kay kalabanan sa managabaligya sang baboy sa Barutak Viejo kag San Rafael dito nila ginadala sa Pasay City. Insakto katropang Jan Ray, katropang Romel. Sa Pasay City nila kay competitive ang presyo. So, ang mga manugsagod, nagapapresyo man, siya budlay, sila niya magkantoa, mito sa Pasay, pick up on nyo na lang. So, ginadalaan angkar-angkar, ginadalaan top-down, ginadalaan elf. Kag-amuna ang ginakargahan sang baboy. Ti, who knows ang elf, ang top-down, ang angkar-angkar? Kasi may virus. And most likely, dira, nag-agi, kung nga, nag-spread. Kaya nga, Ma'am Balti, nag-agis karsada. Linibo na kagumas niya naglinas. Da, amo ina ka-resilient, kag-resistant ang virus. Bisan sa ininit, dapat pabukalon mo at least 30 minutes para mapatay ang virus. I-research nyo bala. Amo ina ka-resistant ang ESF. So immediate action must be done. Para hindi kita mag-resort lang sa ginatawag ayuda na naman. Ha? Courtesy sa gobyerno. Pero ang ginayuda kasi na kwarta na ito na nag-iapon. You see, ladies and gentlemen, so immediate action must be done from the barangay to the municipality and the sistema sini para hindi kita masudlan sa bilog na probinsya sa Iloilo must be with the help of the provincial government and disenyuhan sa sistema kagpamaagi. Ginaduso ni board member Oli Distura nga mag-conduct kita border control. Mga deterrent factors ini or factor, part of the factors that could deter possible entry sa mga ESF infected nga mga baboy kag mga salakyan nga ginakargahan kag nakargahan sa baboy nga possibly infected sa mga viruses. Kay isa pa gidere mga culprits ang mga nagapamakal outside of Iloilo. Kaya rin, nakargahan karon sang ESF infected ang nagapamakal nga taga Iloilo. Nagpamakal sa tos Cagayan de Oro nagagi sa Negros. Nakatapak sa to karon sang ESF or may ara ESF abi karon infected nga karga siya. Paghuyango kababoy baligya ya lang na sporto mahambal baklan lang tig 190 per kilo lang niya sa karne. Baklan na lang ni para ma-dispose ko para yadi pa mo. Di may 100 kilos na karon pila ng bili. Ha? 100 kilos ka 190. Ah, butang mo na lang, 90 na lang ah. Katropang January, that's 9,000. Pierdihan mo, abi karon katropang January, 5,000. Diba? San sa mamirdi ikaw, it 14,000. So, baligyan mo dito, barato. At least, hagan-hagan ang pierdi mo. Mabawi mo sa 4 bilog baboy. Ngayon, baligyan mo sa karne. Tag-isak libo, ganun siya mo at the very least. Ti karon, ang ginkargahan nga salakyan, may virus na na. In short, sa ibang nga baboy, may virus na man na. Galing hindi lang dahil mag-manifest. Katulad na sa tao, kung pagon imo immune system, bala. Ti karon naglapta. Anong nagdala? Ha? Salakyan. Something must be done. Agud to nga makontrol ini. Kung paano, ibilin ta na sa mga eksperto. just like our provincial veterinary or veterinarian, just like our provincial government, just like the provincial board, in order to have a legislation, maghimo sang ordinansa or kasuguan para mabutangan ato sistema. Number one, there is monitoring sang mga nagasalagod sang baboy. Ato niya ha, ininihalin sa ila ha, alin niya sa XFM, monitoring sang tanan nga nagasalagod sa baboy sa barangay pa lang. That there must be a reporting kung magsagod ikaw baboy, kag magbaligya ikaw baboy, so that matrace para if in case kinahanglan ang whatever ayuda in the form of disinfectant or whatever, mahapos ang pag-monitor. Kay pasubmiton mo lang ang mga barangay sang report kung sinong may baboy sa ila, pila kabilog ang baboy nga sagod niya. Diba? Subod like it ina. Just like ginay mo na ito sa Carabao. Diba? Iti amo ng pinaka-vulnerable subong nga ginasagod na ito nga kasapatan nga dakong bulig niya sa mga pigado. Nga akon sa hanggang kita sinihaw, kay damo ang mga pigado nga dira nagasalig sa ginasagod nila nga baboy, backyard racing. It's already 9:58 in the morning. Ay, it's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving mag-turbo dietary supplement for men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man gani sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Aran si Dr. Empinado, ada di si Ma'am China kag si Ma'am Eason nga mag-attend sa inyo sa nikinanglanon. Tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Amo na ang isa sa mga dapat naton ipahibalo sa inyo, duly approved sang Food and Drug Administration, FDA approved ang tanan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo na gani kung magbakal ka mo, tanawan ninyo dapat tatak Yes to Health. Bullseye. Pero kung pansit mulo, dapat atakya kapising pansit mulo, you know? Ha? Biyan niya sa ano magkaon sa badoka gutumon mo. Ah, pinakanamit ko nung pansit mulo, inapangita ni sino ganito, kapangita ko naman, Sharon Kunita. Kapising, arada sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Itria, kag SM City. Pero tikon gusto niyo naman magpa-cater, gusto niyo ang venue para sa inyo sining mga okasyon, celebration, napungko na lang kamo magkaon ka magtindog pauli ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. And kung gusto naman ninyong car wash, ara dang quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Pangitaan nyo na si Mr. Franz Fuentes. Wain na to, tiyempo sa ito sining pagparagad. Happy birthday sa kay former Congressman of the 5th District, Neil Junjun Tupas. Happy birthday. Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertiz. Upod man ang ato sining mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si katropang Josel Banyas, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
6: Exciting.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
14: Ay, dali na.

ito na ang mga tao na nagkumpanya sa lubong nila ni nanay kay tatay. Ginbayaan lang nila ako diri. Tungod hindi pa ako gusto nga magbiya diri. Gusto ko pa nga makaupod sila ni nanay kay ni tatay. Nay, tay, tumtum subong. Do hindi pa ako makapating at dungan ka mong agin lubong diri. Kapintas ang kapalaran. Nga dungan di ka mong agin kuha sa ako now. Paano na lang ako subong? Paano na lang ako subong?

pa rin ako sa balay? Pag namagwa ko, isahano na lang ako. Pinagutom ako apang wala man ako sang gana nga magkaon. Samtang ginatulog ko ang kabugusan sang balay, nagamatsyag ako sang tuma niya kasubo kag kasakit. Nakabatsyag ako sang hangin. Eh, nalila nagtupa sa panit ko. Mahinay. Apang may pagkaalabaag. Nay? Ay? Daw hindi ko gihapon mabaton nga wala na kamo. Kasakit. Tuhuman kasakit. Die!

0: Ba? Aga na gali? Masadag na? Hala? Hindi pa luktok? Aral na! Madali lang! Mabangon ako. Gagbuksan ko ang pertahan. Ba? Babayi? Ano tane?
1: Ikaw si Leon?
0: Ako?
1: Ako si Jaimo Lucita. Asawa ako sang utod ni tatay mo.
0: Amo bala?
1: Pwede makasulod. Para makasugilanon kita sag maayo.
0: Sige. Magsulod ka, Jaimo Lucita?

0: Ano?
1: Oo. Sang buhi pa mga ginikanan mo. Nakasugilanon kami isa ka, bes. Kaya hinambit nila sa akon. Nga sa pila kaadlaw ko, no? Kung may malain nga matabo sa ila, ako na ko nung bahala sa imo. Ginbilin kanila sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Oo. Ay, wala ko rin na hinambit sa imo, no? Sa syudad ako nag-a-estar. Kag nabalitaan kong natabo sa mga ginikanan mo. Kani-ari ako, agod sugaton ka. Kamag-upod ka sa akon, sa luyag mo kag sa indi.
0: Ha? Kung sa bagay, sa edad ko ngayon eh, naalad na ako na may nagatipan sa akon. Sila ni nanay kag tatay. Paano ako mabuhi karon? Na nag-aisahano na lang ako?
1: Sige na, sige na. Himusa na mga gamit mo. Agon makahali na kita dayon, Mire. Dalon ko ikaw sa akong pagbalik sa syudad, subong mismo.

0: Mangyari na kita. Manaog na kita diri sa salakyan.
1: Oo. Ba? Kadako-dako sang iya balay ba? Medyo daan na? Apang kadako? Manggaranon siya siguro ay.
0: Ta, sige. Magsunod ka sa akon, ha?
1: Oo. Oo, Chay.
2: Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunfund Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sunfund Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sunfund Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sunfund Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sunfund Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sunfund Coffee Mix.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: Sunfund Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sunfund Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Sunfund Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sunfund Plus Herbal Soap.

Wala. Kadamo sa mga babae dire sa sulod sang balay. Kang mga gwapa pa sila, oh. Kaganamis ang ilang mga panit. Kamis. Ang kalabanan sila. Daw mga bata pa. Wala. Basi kun pariyuin ni sa inalanta ko sa TV. Ang balay ni Chay Lucid. Balay sa mga bayaran ng mga babae. Wala.

Nakahapoy isang lawas ko. Gutom pa ako. Halos wala untat ang sugo sa mga tao diri sa akon. Tungod sina, hindi ako makapauway bisan makadali lang. Kag hindi pa ako makakaon sa hustong oras. Gani kon ano-ano na lang mabilin nga pagkaon. Amo na ginakaon ko. Kung nagakaon sila, nagatanaw lang ako. Nagahulat ako kung anong kinanglan nila. Kando matulog na nga kung laway isang tulog sa ila, samtang nga nagakaon sila. Gusto lang ako nga managitlon. Nagdala pa nga muyo ang akong tani. May mabilin pa para sa akon. Ari naman, hindi ko naman mapungga ng pagtulong sa ngakon mga luha. Nalumduman ko naman sila ni nanay kang ni tatay. Sagbuhi pa sila. Makakaon ako sa gusto nga oras. Kagusto nga pagkaon. Kag makakaon ako sa akon paborito. Kag manamit ka mga pagkaon. Ay, ah.

0: nilang balay nanday ang hinglando man?
1: Ay, gabok na mo. Kagkasiot na sa ila palibot. Base ko no kon istaran sa mga manog. Ganiging kaisahanan lang nga gubon, kaghawanan. Buhato na lang kuno ina nga mini park.
2: Uy,
1: hindi gani buhato niya garden. Tamnan sa mga utanon.
2: Ay, ahay. Hinali ko lang nga nadumduman si Leon. Kamusta na ayhan siya sa siyudad, no? 5 katuig nang nakaligad. Sugod sa nagbiya siya dari. Kanagupor sa tiya niya ko, no?
1: Bahayo man sigurong iya kahimtangan, eh.
2: Nagabisita man ayhan siya sa lulubgan sang iya mga ginikanan?
1: Amoy nang wala ko nahibalaan.

apoy sang lawas ko? Nagtuman niya kagutom ang ginabatsyag ko? Kadako na sa ginugos ang lawas ko? Sa adlaw-adlaw ay ginimo sa mahal nga Diyos? Wala sang ginbago sa kayamtangan ko sa balay ngayon eh. Ganin ang gabatsyag na ako sang tuman niya kaakig kay Chaylosita.

0: yun?
1: Sheila, nga?
0: Do, pinakaadlaw na nga wala nagagawa sa kwarto niya si Mami Lucita.
1: Hindi maayong pamatsyag niya. Gani ginadalaan ko na lang sa pagkaon sa kwarto niya.
0: Amo bala?
2: Leon! Leon!
1: Ah, madali lang ha. Ginatawag niya ako. Basi ko may isugo siya sakon.

0: ako sa pagkaon dito. Tagtimplahe ako sang Diyos.
1: Sige, Chay. Pero tapusan ko lang ana yung ginaubra ko.
0: Punyeta! Unahang ginasugo ko!
2: Nay. Agay! Chay? Ginampak mo ako sa ulo?
0: O te ano? Mareklamo ka? Hala, sige na! Dali ah! Estupido kagid nga litse ka!
2: Pungkan ko lang alay akong kaugalingon. Bayaan ko na lang siya.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan

0: mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
0: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
0: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santo Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santo Plus Coffee Mix.
2: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santo Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santo Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santo Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santo Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santo Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health.
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
13: Si Gary, sa ka-service ko, may aratus sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. But jag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
15: XFM.
16: Get ready, Cebu!
17: The biggest and most colorful running event of the year is here.
16: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
17: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
16: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
17: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
16: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
17: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
16: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
19: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
20: Mga butika.
15: Hapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
21: Salzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
22: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
21: Salzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Sister Pain.
24: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabibili sa mga butika.
25: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
26: Eh, palira dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpapasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani ang mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
25: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
27: Maka-college na ko!
21: XFM
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa! Exciting dito! XFM Katropa mo!

0: exciting oras sa XFM Philippines last 10:42 na sa aga kagining oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig man agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ang Vision X Plus sa mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg softgel capsule ang suplementong kinanglanon ginaton agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Importante nga maproteksyonan ta ang aton nga mata bangod nga aton siring nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas. Magtumar kita lawad-law sang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa TikTok, Shopee kag Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Biyernes nga edisyon.
1: Sentro!
0: Petsa 3 sa bulan sang Hulyo. Labing una sa lima tanan ka mga Biyernes. Sa subong nga bulan, ang bulan sang Nutrition Month. Kamusta nga ton nga mga drivers sa subong aga? Kamusta nga ton nga biyahe? Nga ton sa mga XFM taxi patrollers? Kamusta nga ton sa nga money market sa subong nga aga? Nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa mga drivers na ito, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo sa mga salakyan, wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado. As always, sa munang aton nga panumdom, bisan hinay lang, slowly but surely, katropang genre, kay hindi man ko naman nami kung dasig-dasigon mo, may mga bagay kung no, katropang genre nga hindi mo dapat pagdalion. Kay nga kung dalion mo, masakit man.
1: Sentro!
0: Dapat hinay-hinay lang. Basta ang importante, dira, nga sa dalayon, makalabot, gid. Debla katropang JL. Magapangalagad kita, tub-tub sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa siyudad sang Iloilo sa sidinga matinion, masingkal ang init. Nagabalos ang tiyempo. Grabe ang kapaang kunara kasasagwa. Di sa mga estudyante, may balon ka mga payong da. Sa mga senior citizen na may kalantuan, balon gikan mo sang payong, di gani ini lang bagay nga makaproteksyon, makatagproteksyon sa lawas nyo nga hindi direkta makapa-expose direkta sa silak sang adlaw. Kay kadelikado, no? Sa aton sa mga tag palamati. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy birthday. Happy na birthday mo pa. Sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nag-ahiwat sang kafiestahan, happy, happy fiesta. De, kung si katropang beya, pa-fiesta nyo dati, why gig kami da? Sige, sa aton sining mga katropa, mga talalupang don nga mga balita, ang aton sining pagatutukan sa Lunes, gali magasugod na ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Isa ini sa mga balantayan ang impeachment trial sa Lunes, petsa sa Iskay. Until now, daw ay pagid officially makapagwa kung sino ang mag-preside katropang genre. Kaya nga, under normal nga sitwasyon, supposed to be ang mag-preside sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Amo ang Senate President. Pero may mga statement sa mga nagliligad nga ang ginkasugtan or ginaduso sa majority block sa grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian, amo si former Senate President, si Senator Chis Escudero. Kay si Senator Chis Escudero, isa ka abogado. Kay si Senate, President Win Gatchalian, niya katropang dyan, hindi niya siya abogado mo. Negosyante ni siya. Di sa Senado da, daw pinala na sila ang abogado. Duha o tatlo. Di, isa na dira si Senator Chis Escudero. Kag based sa experience, si Senator Chis Escudero, naka-agi ini siya at Senate Prosecutor sa mga previous nga impeachment trial. So, isa sa mga ginalantaw kag ginaduso sang mayoriya sa Senado Subong si former Senate President ka Senator Chis Escudero ang magapreside sa impeachment trial. So balantayan ini kay until now daw ay pagidda so far makapagwa kung sinugid ang magapreside, no? Kaysa na siling tana under normal nga sitwasyon supposed to be Senate President. Okay, si Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ni siya abogado. Hindi, may mga ara dapat ang i-decide dan sa gilayon o kung i-resolve sa gilayon katropang John Ray during sa impeachment trial. Hindi, dapat well-bears kasi ni katropang John Ray kung ikaw ang presiding officer da. No? Sa aton sa mga katropa. So, balantayan ini sa Lunes kay tinaw na plastar naman sa prosecution and defense ang ila sa mga witnesses sa paghimuon nga impeachment trial. Ang pamangkos na dira sa aton sa mga tagpalabati inisya si Vice President Sara Duterte acquitted o kon ang matabos na dire acquitted o kon ano siya inang konbiktado. Amo ning balantayan sa aton sering mga tagpalamati. Ina sa Lunes ha. Kag ang XFM Iloilo, ang XFM Philippines mag cover sa impeachment trial, no, sa aton sering mga tagpalamati. Kay isa ini sa mga balantayan man kay kung ano ang mga resulta sa impeachment trial, may dako man ini nga epekto somehow sa political landscape kag sa ekonomiya man sa gobyerno sa aton diri sa Pilipinas. No, sa aton sa mga tagpalmati. Alas 10:51 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa balita lokal. Nagatinguha kita nga makapakigangot sa municipal agriculturist sa Municipality of Barotac Viejo. Ito may kantanan mga katropa sa African swine fever sa probinsya sang Iloilo. Madumduman kahapon si Dr. Darrell Tabuada, ang aton nga provincial veterinarian, ang nagpahayag, nag-confirm nga mayara sang African swine fever nga kaso sa Barotac Viejo, sa isa ka barangay sa Barotac Viejo. Ini matapos nga nagwa ang resulta sang ilang test sang mag-report man ang farmer nga nagasagod sang baboy actually backyard man lang ni no hindi ni siling sa pigirigid no backyard ini sa aton siling matag palmati ti balaan nyo kon sa umaya katropang John Ray kon may baboy kaya asort nga daw alkansiya muna na iya mo. No? Alkansiya muna na iya. Kay dira mga katropa gina-invest sa mga ginikanan na to. Sa mga ginikanan ang ilang preparasyon para man sa palaabuton sa ila sa mga kabataan. Kung baga alkansiya do amuning bangko yan nila na kung mabaligya nila after sang pilaka bulan makaginansya sila, no? Di karon kay naapektuhan sang African swine fever. Tikon si Dr. Darrell Tabuada pa, siling niya, ang African swine fever, why pagigitaya ma-declare nga ASF free ang province of Iloilo, since 2022. Di ba daw, nga una nga ginigo kita sang African swine fever diri sa aton sa province of Iloilo. Di wala pa, why pa kita iya madeklarar nga African swine fever free ang province of Iloilo. And could you imagine ang virus na gatiner katropang John Ray sa baboy kung i-frozen mo siya mga 1,000 days? Di kung mga 1,000 days, pila man lang ang pila man lang ka simana or pila man lang kadlaw ang isa katuig, no? Kung mag 1,000, ti mga dira sa tatlo katuig. I-imagine nun mo bala, no? Imagine mo kung ano ka dugay mapatay ang virus sa aton sining mga tagpalamati. Sentro. Te isa ini sa mga nangin sentro subong sang aton sining Iloilo Provincial Government. Kay te gina ang epekto sa sining ASF sa aton sining mga katropa, amo ang pagmahal sa presyo sang kilo sang baboy. So istoryahan tani kay nagatingwa kita kon tani sa municipal agriculturist sang municipality of Barotaga Viejo asto sa mga measures agud matap na ang ASF kag kon paano nila i-monitor sa aton sini nga mga tagpalamati. It's happening daw way gid sa way kasabat ang municipal agriculturist sang municipality of Barotaga Viejo. Basi ko malabot man si Mayor Bong Tupas, no? Sa aton sa nga mga katropa, diri sa aton nga pagpangalaga. Last yes, 55 sa iban pa nga mga balita sa aton sa nga pagpangalaga. Istoryahan taman dugang ang parte ni sa natabo sa Mulo Police Station. Ang pagsulod sa mga katapo sang IMEG kag Special Action Force. Gin grabe katropan dyan rin mo. Pinahapa ang mga pulis, gin disarmahan, pati ang mga sibilyan, kag bati naton, gani ko no, doon may mga barangay official pa. Ah, pati na ko no, doon may media, mang gani ko no to. Sentro. Ang reason kung nga ang nag-operate ang IMEG because nga mayara sila sang ginapangita nga anay pulis nga mayara sang warrant of arrest. Kagdira nakit-an sa distrito sang Mulo sa may Mulo Police Station. Ining pulis nga ni, o kung ining anay pulis nga ni, may kaso nga murder. And dira nakit-an sa Mulo Police Station. Dikon dira sa Mulo Police Station, ano ang hepe sang Mulo Police Station? Hindi aware nga mayara sang pending nga warrant of arrest ang anay police o kung ang ining dismissed police katropang Jan Ray. Kahit ikon dira katropang Jan Ray nagatiner kag balaan sang hepe na sang Mulo Police Station ni Police Captain Ryan Christa Inot katropang Jan Ray nga ining former o kung dismissed nga police na may warrant of arrest, dira nagatiner, tingaway nila gitakupaw. Kag nga agin patiner nila da. No, sa aton sa nga matag panamati. Nga amuin na ang nangin rason kung nga ang IMEG kag ang Special Action Force naghimo sang operation sang nagligad nga aga sa Mulo Police Station nga nagresulta nga ang mga polis nga on duty gindisarmahan ang mga sibilyano kung may mga barangay officials nga according sa report ginpahapa pagani pati ang mga sibilyano pati ang media no may media kuno at the time katropan dyan rin kaya daw sa likod na rin yung tambayan sa mga intel na da te ang ICPO daw wispyok pati ang Police Regional Office 6 nagpagwa lang sila sa ila siling official statement pero daw nagapamalibad sila nga magpa-interview no diri sa XFM Iloilo. I don't know sa iban nga mga media outlet ha? Pero diri sa so far sa XFM Iloilo parang mapamati man naton mapamatian man kung tani naton ang explanation sa aton sa nga ICPO ni Police Colonel Wilbert Parilla and ang aton nga PRO 6 sa director si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ate nagpagwa lang sila nag ano lang sila nagsettle lang sila katropang Jan Ray sa official statement nga ilagin pagwa na no? Sa Facebook kon accomplishment gani dasig ka mo sa dasig pa ka mo sa alas 4 mag pangimbitar kag ga panguhit kag ka mo nga mapa-interview ka mo anay nga kontrobersiya na nga ang publiko nagakinahanglan man sa nga pathag kung ano gid ang mga nagkalahinabo kag kung bala na monitor na balaan ini nga ang presensya sang dismissed police nakita da sa may Mulo Police Station. con accomplishment gani dasig kamo sa alas 4 pa manguhit nga oy mapa-interview kami. Centro. Pero kon kontrobersiya gani, gapanago kamo. Ha? Gapanago kamo, gatudlo kamo dito lang sa babaw, dito lang. Conforme na lang kamo, settle na lang kamo yan sa official statement. Centro. Ate, paano abi ma-intindihan sini sa aton sini nga mga tagpalamati biman? Especially sa mga nagapamati sa XFM Iloilo. Centro. Kani kung hindi ka mo gusto, kung natamaran ka mo nga magpa-interview sa isa-isa katropang genre, patawag sila presko, no? Nablang gilahimo nyo, bla, kada Lunes, bla? O, nga tanan nga inogbidada kag tanan-tanan nga mga inogbida nyo kag inogsugid nyo, ginasugid nyo da. Di bla? Tanan-tanan nga inogbidada sa kwan, nagligal ganito. Bida nyo nga damo ka mo sa mga armas nga gintang surrender sa inyo. Na national news to gani. Di kung di gin-news man ato, di kiti accomplishment na mo. Kung accomplishment gani, dasig ka mo. Pero kung kontrobersiya, gani ka palagyo ka mo. Centro. Ha? Amo ning diferensya abi sa inyo kay kun para lang sa inyo, para sa inyong publicity, kag para lang sa inyo ang kayuhan na kuan kamo ka double time kamo ka pangimbitar sa makatapo sa media. Pero kun pasabton kamo gani kay may kontrobersiya, dasig pa man kamo sa alas 4 nga magpanago. Centro. No? Amo man lang tikundo tamaran kamo mag pa-interview isa-isa, no? Kay damo man sa media outlet diri sa Iloilo. Tani, tanan-tanan nga media outlet, oh, tanan-tanan nga mga members sa media, be sure nga, aray ka mo tanan-tanan ha, para isa na lang ka statement pala, hindi black atropan dyan, Ray, hindi daw nami. Ay, ho, kung kaisa, hindi nyo man mabasol ang iban abi katropan genre, no? Hindi nyo man kita mabasol nga makahaboy sa mga komentaryo kung kaisa nga dumidyo makasakit man sa inyo. Tiyan mo, hindi man namon tani gusto mo kung okay man lang tani, bla? Galing kayo daw. Kung amo na gani siling naton, kung accomplishment gani, dasig pa kamo sa alas 4, manguhit, mangimbitar sa media. Pero kung kontrobersiya, gani, dasig pa kamo sa alas 4 manago. Hindi kamo magsabat, kiti, kontrobersiya. Muna, natropang genre. And knowing si Police Brigadier General Randolph Vanio, spokesperson sa, before siya nangin PRO6 director, spokesperson siya sa PNP sa National, di ba? Di ba, si paman lang ah, no? Sa mga taga Campo Delgado da, kay Police Brigadier General Randolph Tuanio sa ICPO ta, ano gid ang mga nagkalatabo man? Aware ni ang hipe? Aware ang ICPO? Sa aton sini nga mga katropa? Storyan tani dugang sa aton sini nga pagpangalagad las 11:02 sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin katropan genre, dire kita yao gakaon ka sorbete. Ina mga dirty ice cream la no gay na inang gina ubra sino gapa pala kaon da sang sorbete sa inyo. Ice cream la. Hindi ice cream nga nabalaan yung nga ginabakal sa mga ano na. Inayab lang ginahimo ya. Homemade, no? Kay bugalon kami ya sa Banwasang Pabia, katropang genre, nga kami ang sorbites capital sa province of Iloilo. Ang barangay nga na, nga dira nagsugod ang sorbites capital, ang paghimo sang sorbites sinay katropang genre, tupad sa barangay ko, Barangay Anilaw, congratulations sa kay punong barangay Tito, Kap. Congratulations kay Kap, daw sa ano bala? Barangay Anilaw, no? Tupad sa barangay ko ne. So, hibaloon ta kay board member JP Piñol, kay siya niyang nagduso sang ordinansa. nga ang Municipality of Pavia amo ang magaserbing sorbites capital sang province of Iloilo. Ah, te, katropang Romel, sa inyo to may sorbite kamo to? Ah, why? Why? Ni perdi ka samon kay nga ah, sorbites capital kami sang Iloilo ya. Oh, bye-bye. Tani bye-bye capital. Pagay kay bye-bye ang produkto sang Pavia mo. Sorbite kag bye-bye, no? Oh, may laki-laki man ah. Ibaloon tani kay board member JP Piñol nga nagduso sang ordinansa kay sana siling na ang Municipality of Pavia bugalon kami iya katropang genre inyo ya ano gani inyo nga ano tinoom hindi bla ang inyo amo niya sorbitis ya matamis niya nga mo niya daw pariyo katamis ang kilala mo. Ihibaloon ta kay board member JP Piñol kay ti aprobado na ni sa sangguniang panlalawigan ang ordinansa nga nagadeklarar niya ang Municipality of Pavia sorbetes capital sang province of Iloilo. Last 11:05 na aton oras sa aton siling pag pangalaga diri sa sentro. Good morning, happy listening tamyaon tanay ning ang aton siling mga listeners so nga nagapamati dira sa mga nagapanyaga sa Just Doin Eatery kay Ma'am J. Doronila da, no? Kagay mister niya sa mga nagapanyaga da. Kamusta ang mga nagapanyaga da sa Just Doin Eatery? Good morning, happy listening. Good morning man dira sa Maymays Bukuhan kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berdin ng Charisma. Also, good morning man sa kay Paring Boy Mortel. Paring Boy, are you okay, Paring Boy? Kay Marie Helen Mortel, kay Kagawad Helen Mortel, good morning. Happy listening lang diri sa aton pangalagad. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Ma'am Angelo Di Monteverde, kay Nong Fred Belbao, Nong Fred! Bawa, ako nag-apon Nong Fred sa Mandoriao. Oo, ako nag-apon sa Mandoriao Public Market. Kay nag-kuan kami ah. No, nagkadto kami, nagpuro pa masyar kami da. Kag gusto gin naton na katropang genre, diba? Kay itamyawon tani anay ang mga nagapamati dira sa aton. Mga listeners ni naton katropang genre, no? Mga members ang katropa listeners and solid supporters, no? Kay kahapon nakakita dira sa may Mandoriao Public Market. No, thank you sa mga taga Mandoriao Public Market and subong laban-laban nag-andar gid subong ang ila sa bag-o nga mga radyo, no. Good morning, happy listening sa kay Kagawa da Utay Kulon sang dira sa Mandoriao kay Ma'am Maria Lisa Banyas pariente ni katropang Josel Banyas. Nag-met kami kahapon dira sa may Mandoriao Public Market. Also, good morning man sa kay Ma'am Felisa Niaga dira sa Mandoriao Public Market. Kay Marlene Magbuo, baw kahapon kitanay kami. Patay na gali si ano, no, si nanay niya. So, kahapon nagkitanay kami and laban-laban subong gapamati na siya sa daycare center. Kunway sa duty, gapamati na siya sa Barangay Unyati de Leon. Also, good morning man sa kay Mr. Joel Pedroso sa may atubang da sang elementary school, no? Nga nagapamati gin sa aton nga pagpangalagad. Also, good morning man, happy listening sa kay Nicole Cordero dira sa Rizal Estanzuela City Proper, kay Naimila Cordero da, good morning. Kay May Dilmo, also sa kay Nestor Cordero III. Good morning, happy listening. Salamat sa pag pamati. And also ti natural si Mr. Edwin Guillem dira sa Barangay Purok 3 sa Banwasang Pabia, Iloilo, na nagapamati gin sa aton mga nagapamati da sa Barangay Demokrasya Haro kay kagawad na Arlene Evangelista kay Naibikbek Mandarico. Naibik, kamusta ka na da? And kay Mrs. Lina Kumplisa, salamat gid sa pagpamati, no, diri sa aton sini nga pag pangalagat. Si Maninay Grace Madarico. Sige, Maninay, no? Sa ano siya, Maninay, sa Domingo, ma-feedback siya, no? Ma-feedback to ang nag-manugsulod, no? Sige nung Fred Belbao, sige nga, ti sampol bisang sorbiti, be? Sige lang nung Fred, kaya hambalon ta kiron si board member JP Piñol. Ha? Sa aton sige nga mataga palamati. Kaya Mike Prabanardo, good morning, happy listening. Also good morning man sa Baka Baka Vlog. Kay Kap Agroy Galida, no, sa Barangay Palagon kapamati man sa aton da. Sa Barangay Palagon sa Banwasang Pabia. Daway pa siguro ti mag may chimpo matipo naman kami ni kay ma amot san ulubong ni ano man ni the late kapitan sang Kabugaw Sur si Kap Eddie Nuno kay napatay ang former punong barangay sang Barangay Kabugaw Sur sang nagdigad, no, nga inadlaw si former punong barangay Eddie Nuno. Kabats ko ni Katropang Janre nga kapitan. Sa amon nga bats nga kapitan Katropang Janre, do ikapila na ni man. Ikatatlo na ni si Kap Eddie Nuno nga napatay mo. Una to si Kap Galinero sang Barangay Hibawan. Ikadua si former Liga President Dino Goriseta. Ikatatlo subong ni si ano si Kap Eddie Nuno sang Kabugaw Sur. So condolence lang sa family ni former punong barangay Eddie Nuno sang Kabugaw Sur. Daway pa ko ideya kung saan o ang lubong ni Kap Eddie Nuno, no, sa aton sila nga mga tag palamati. Kay Sherwin Marcue dira sa Providence. Oy, sa Providence galing ni si Sherwin Marcue kapamati sa aton, no. Sige, thank you gid sa pagpamati dira sa XFM 100.7 Iloilo. Last 11:11 na ang aton oras sa dira sa aton nga pag pangalagad. Mabreak kita nay and sa aton sila pagbalik labuton ta si board member JP Piñol sang Municipality of Pabia may kang tanan sa pagdeklarar sang Municipality of Pabia as Sorbetes Capital sang Province of Iloilo. Balikan ta pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by. XFM.
1: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Xanthone Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: X FM.
17: Yes, to help.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1,000,000 Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy, at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
20: The Secret of Health.
19: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
21: Vision X, marami na ang natulungan.
22: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
21: Vision X, epektibo, subukan mo rin.
23: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
24: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
19: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
25: Santon Gold Live Testimony.
26: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
19: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
19: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
19: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes, to health!
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko!
27: XFM.
28: Mga katrupa, excited!

0: Pabalik sa ito nga pagpangalagad sa Sentro, diri sa XFM 100.7 Iloilo. Katro pang Alex, liyog tada sa kay board member JP Piñol sa Municipality of Pabia kay Hibaloon ta, no? Ang parte ni sa ordinansa nga nag-deklarar sa Municipality of Pabia as Sorbetes Capital sang province of Iloilo.
1: Sentro.
0: Bukalon kami sinini katropang Alex. Ay, di ba? Kaya nga, proud pabianhon kami ni katropang Alex mo. Amo na kun nga ang i-promote na niya ang Sorbetes sang Municipality of Pabia. Sa line number 1 upod ta si board member JP Piñol nga nagduso sang ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan. Board, good morning. Si katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
2: Good morning, katropang Mario and katropang Alex. So, mga kasimanwa, kubid sa Banwasang Pabia. Salamat gid sa pag-imbitar sa akon sa inyong programa.
0: Salamat gid board sa time, no? Board, maybe no, sa sining ordinansa nga nagadeklarar sa Municipality of Pabia as Sorbetes Capital sang province of Iloilo. Ano ang kaundan sa sining ordinansa, board?
2: Bali ang ining ordinansa is Provincial Ordinance number 2026-356, which officially declares the Municipality of Pabia, specifically Barangay Anilao, as the Sorbete Capital in the province of Iloilo. Katropang Mario, ginhimuan ini naton sa pamaagi nga madeklarar ang Banwasang Pabia kay nakita naton ang pagpanikasog sang aton nga mga sorbete vendors nga for the past 70 years has been struggling while at the same time thriving at some point. Kay tinga ang ini nga negosyo nila nakapa-eskwela, nakapatapos sang ila kabataan and ultimately nangin professional. While at the same time preserving the legacy and the ingenuity of Pavian Hons when it comes to the sorbete industry. Gin tipo naton anay ang aton mga agencies, no, Department of Tourism, the Provincial Tourism, Culture, Arts and History Office, ang aton ng mga sorbetero, kay para ma-culture map

0: pat naton suportaran. Kaya yung siling ko gani sa isa man ka-interview, kung magbakal kita sa mga commercialized establishments, pareho sa mga malls, hindi ganin ang sila yung kakilala sa aton yung nagbakal ta sa ila. Pero once nga naginaulikid naton, aton mga magagmay nga mga vendors, kagaya sa mga sorbetero, ginatawag nila kita sina nga suki. Kagdi once nga nagabakal ta sa ila, ginasuportaran ta sila, ginasuportaran tang ila nga pagpangabuhi. Amuna ang kaundan ginsang aton nga ordinansa. So bilang pagpasar sang ordinansa nga ina, ang provincial government naton sa pagpanguna ni Governor Toto Defensor maghatag sang financial assistance halin sa Provincial Culture Arts History Tourism Office in the amount of 500,000 pesos. Kung sa diin ang 150,000 ibulig ini naton sa aton nga paghiwat sang Sorbete Day de Pavia, no, kun sa May 2 ni siya ginabutang kag may ara pag nga Sorbete Day ang Barangay Anila, which is ang date to be determined. The remaining 200,000 pesos will be for product development and promotions. So kung sang una makitaan mo ang sorbete nga nakabuho-buho ang baligya, paagi sa sini nga suporta sa aton nga probinsya, basi in the near future makita naton in retails naning aton nga sorbete. Kahi baluka katropang Mario nga ang sorbete ni naton sa Pavia basta ma-refrigerate lang, it can last more or less mga 2 months sa sulod sang chiller naton. So nakita naton sa Banwasang Pavia may tourism development office kita, may tourism promotion center, ibaligya ta dirang aton mga sorbete nga naka-cups. While at the same time naka-istorya na makita sa aton mga malls and other establishments kag restaurants nga i-promote Manila ang aton nga produkto sa may Barangay Anilaw.
1: Oh, so isa ini kadako nga bulig para sa mga sorbetero dira sa Barangay Anilaw, kaiping kini sa barangay kung daan na board, no?
0: Yes. Tupad balay ginin
1: niyo. Yes. Board, based on the data sang Municipality of Pavia, anong kadamo sa mga nag-sorbete dira sa Municipality of Pavia, and kasano nag-start ang pag-ubra or pag-ahimo sa mga sorbetero dira sa sorbete board?
0: Base sa aton nga datos, sa bilog nga banwas ng Pavia, may ara kita nga 46 ka sorbeteros.
1: Okay.
0: Pero from that number nga 46, 38 gid ina dira halin sa may Barangay Anilaw alone. Mm-hmm. So in other words, tama kadako gid ang percentage sang aton mga sorbeteros halin sa Barangay Anilaw. Kagti ang mga sorbeteros nga ni halin sa iban nga mga kabarangayan, mga parinti man ni sila sa mga taga Anilaw, no? So ang ining industry nila sang una kaagi na ini mechanized mo, but let me begin in the 1950s. Mm-hmm. In the 1950s, katropang Mario, it was the carts nga Inday Glen, Star of the Sea, Carlos, Marigold, ang subong ang Care Ice Cream, no, amo na sila nag-start gid sang sorbete vending dira sa may Anilaw. But it was also through the Guadagna siblings, no, nga nagsugod ini. Pero may isa pag ika-legendary Pavianhon in the name of Antonio Gubuyan Senior, nga nagbaligya siya sang sininga sorbete, hindi lang sa Banwas ang Pavia, gindala niya sa Sibalom, gindala niya sa Negros. Then pagkaulihi, gindala man ini sang mga Guadagna siblings sa Kalibo. So in other words, ang ilang pool of suki, nagalapad na siya sa bilog nga Region 6. In the 1970s, nag-start sila sang Alsada, no, si Angel Angel Guadagna, paagi sa iya bata nga si Simeon, siya ang nagpioneer sang Alsada sa Banwas ang Pavia, meaning ginaalsa nila bala ang mga ingredients. Mm-hmm. From the port sa syudad, sila ang naging main supplier sang ingredients sang sorbete sa bilog nga probinsya. Hasta nga nagdamo, nagadamo ang nagabaligya kag ginatrain Manila. And this is what we have right now. Ang nakitaan ko katropang Mario is that nagatigulang ng aton nga mga sorbeteros.
1: Yes.
0: Kinanglan siguro inspire naton, i-ignite naton ang spark sang aton nga mga

0: kabataan nga ipadayunon ang ini nga legasiya sang ilang nga mga ginikanan kang ilang mga kaluluhan sang una, because or else madula lang ini nga sorbete industry sa aton. Sang una tawag naton sina dirty ice cream.
1: Yes.
0: But it was only a colloquial term. Ang gusto siniga ni isang provincial government ay tawag hindi siya dirty ice cream but special homemade ice cream. In short, Filipino term, sorbete.
1: Okay. Sunod nga pamangkot ko na tayo si mo board, no? Ining you mentioned nga ti ang mga originals nga nagahimo sang sorbete dira sa Barangay Anilaw or sa Banwasang Pabia, you, as you mentioned, dati gulang na. But sa subong tiyempo board, since nga ang iba nagtigulang na, may mga ara subong sa mga nagaka-interest abi nga mga pamatanon nga gusto mag-engage sa kapareho sila nga klase sang negosyo ang sorbete dira sa Barangay Anilaw, especially dira sa aton sa Pabia.
0: Ginakalipay naton katropang Mario kay paagi sa Pabia Ice Cream Association nga ginapangunahan ni Pastor Joel Agudelo, nagahikayat sa mga younger generations. In fact, ang tanan nga kabataan ni Pastor Joel Agudelo nagaubra sang sorbete. Mm-hmm. So amo managin paalinto naton sa iban nga mga sorbetero kinanglan subong, while it is still early, mas maayo gid ng kun sa ila pamilya may magapadayon sang ina nga legasiya. Parios mabalas ang agriculture katropang Mario, dong iban nga kabataan papiliin mo sang kurso, do wala gigawa guro may mapili sang kurso nga agriculture.
1: Yes, sabi correct.
0: Pananom lang ini mo. Grabe wa sila kabalo nga agriculture, gali pwede man sa technology. There is modernization in agriculture, there is research. So siguro ipaalinton ta lang sa kabataan ta that there are also other opportunities aside sa ilang manahibaluan nga kurso sa IT, kurso sa medtech or iban pa gid nga mga kurso ng medical or industrial courses. Manami gid ko ginabalikan na ito ng aton ng istorya, kag kasaysayan, kag maragtas, kahit ay mas mapadayo naton ang istorya sa aton nga banwa, kag probinsya.
1: Yes. Kay ang ginalantaw naton si board member Pinyol, nga ang suporta ay isa ka, but ang question si ang sustainability, bala, time will come nga ti ang mga katigulangan nga naga-engage sa pag-ubra sang sorbete, gakatigulang na natural ang ibang mga kabataan da masiling sorbitero mangkuti mangita na makusang other opportunities bala board.
0: Correct ina.
1: Yes. So aside sa bulig iya sang province of Iloilo on the part sang LGU Pabia, ano ang bulig nga mahatag sang aton sini nga banwa sa mga sorbiteros nga ni board nga mag nga gusto ipadayon ang legasiya dira sa aton sa banwa.
0: In fact, katrupang Mario, sa nagbigad na tuig, naghatag ang aton nga local government unit paagi sa Municipal Planning Development Office kag sa Tourism Development Office sang bag-o nga mga ice cream carts kag tools sa ining mga miyembro naton sang Pabia Ice Cream Association. Kahapon, nag-istoryahan na kay Mini Mayor Luigi Goriceta kay nag-congratulate siya bala sa aton sa pagpasar sang ining ordinansa.
1: Mm-hmm.
0: Ang silingya namin, siguro Jeff, sa ulihi, mapakontest kita kag magpa-seminar sa mga kabataan para sa pag-ubra sang sorbete. Kay ambalya, kay Bugwaya ang Anilaw ang ma-judge. Dason ang 18 barangays ang ma-compete. Pero dapat ang paintrahunta sa kompetisyon niya ini mga kabataan as early as 15 to 20 years old para do ma-spark ang ilang interest.
1: So, kung sabagay, mayo man nga klase sang plano board, no? At least hindi bala madula sa aton sini nga mga kauturan dira sa Banwasang Pabia. At least ang magambal ka Pabia, pwede mo ma-relate dayon ang sorbetes capital at the same time ti bye-bye capital man na board member Pinyol.
0: Yes, katropang Mario. Sa 2022, tungod nga ang bayi-bayi is our local delicacy gid, ang Tourism Development Office naton naghiwat sang ice cream, bayi-bayi ice cream challenge. That is why amo na ang ginsugudan sang pagbaligya sa mga bay-bay ice cream. Damo na sang restaurant sa nakatuan ko sa syudad sang Iloilo nga nag-serve sila sang bay-bay ice cream. Kabay pati madabo sang opportunities mo for improvement kagaya subong gina-explore sang aton sorbetero sa nagkalain-lain nga flavor sang
1: yes.
0: Sorbete. Ang ginserve naton sa Capitolio, melon with chia seed. Nag-serve man kita leche flan with cheese. Nag-serve man kita dito sang coffee with chocolate chip. Kag madamo pagigaiba nga flavors. Dito sa may anilaw, gaano sila nag-experimento sila subong sang honey bacon kag lechon flavored ice cream.
1: Lechon? Lechon board?
0: Yes.
1: Really?
0: Tingnan ina namon sa nagligad ang guaya, lechon siya nga gin air dry. Dason gin grind siya into powderized form. Insamo siya sa ice cream kag ang skin nga crispy gin butang toppings.
1: Okay. So may lechon na daw first time ko abate nga may lechon ice cream. Eh. So mga innovations ni board sang mga nag-engage sa negosyo nga sorbete sa Banwasang Pabia.
0: Yes, kagigira pa salamatan natong sila kay Padayon, sila nga nag-research no kun anong maayo nga ingredients. Pero ang ginapromote tagid katropang Mario is the use of locally sourced ingredients.
1: Yes.
0: Readily available para hindi man magdahugid ang kapital nila. In fact, yung nagligad na sa may bisita kami from Manila, ang ginserve namon is batuan flavored with tapioca pearls. May ara man blue turnip. May honey calamansi man. So kung ano ang mas usually bala ng sorbete is ube, cheese, buko, vanilla, chocolate. Na doon mo na siya.
1: Okay.
0: So nami subong kay may lain naman lang ng flavor, may ginalook forward nga next time ang orderon ko lain naman ng flavor.
1: Oo. Pero dira sa aton sa Pabia, as you mentioned nga gina-promote naton ang mga raw materials nga pwede mahimo nga sorbete sini board no. Dira sa aton sa Banwasang Pabia para nga mangin manubo ang gastohon sang mga nag-engage sa sining nga negosyo. May ara kita dira na identify nga mga raw materials nga pwede mangin source sang paghimo sang sorbete sa board.
0: Well, originally, ang ginagamit gidya para sa aton nga sorbete based sa history no sang sorbete is carabao or cow's milk. However, nangin scarce ini nga mga produkto because number one, for one, while Pabia is an agricultural town, we have to face the fact nga gabuhin ang numbers ang aton nga carabao. During the Carabao Carosa Festival, ganin nahibaluan naton ng iban nga barangay, waay naman sang kuan ng carabao, garinta sila sa piyak barangay or sa pihak nga banwa. So nakigangot kita sa Philippine Carabao Center paagi sa aton Municipal Agriculture Office led by Dr. Phil Cabrera. Kag nakahatag ang Philippine Carabao Center sang isa ka toro kun sa diin amo ning gamiton naton para mas mapadamo naton ang aton nga carabao. Ang carabao sanctuary naton gina on the way naman nga gina-develop no kag may carabao center man kita nga i carabao village nga ibutang sa may Banwasang Pabia. So that's number one. Namigid ko ang source ang aton nga milk is carabao or cow's milk kay at least distinctively own. Dason galing kay kamahal abis ang iban nga milk isa ina-substitute ini nila sa skim milk kag cassava flour. Ang Pabia is rich also in sandia. So watermelon flavor is also being researched on no kanang diga gitestingan naton kag kundugangan pag isang other usually gina-pair naton ng isa ka ingredient sa isa. So watermelon with strawberry no kung locally sourced ingredients man mapagkakuha kita sa may Banwasang Leon no kisa may ara magani pipino flavored ice cream kung anong readily available usually amo na ginatestingan naton.
1: So with this ordinance siguro at least no ordinansa na siya and ma-promote ang mga local manufacturers ang sorbete dira sa aton sa Banuasang Pabia and as well as the Pabiag diay no kay Tiamacon Mobla bilog nga probinsya out of 42 municipalities and one component city ang Pabia ang kapitalya sa sorbete sa bilog nga probinsya sang Iloilo Board and thank you sa imo sining pagaduso sa sangguniang panalawigan.
0: Salamat gid katropang Mario. Antes ini pasaran ang ining ordinansa in-open ini naton sa tanan nga banwa. Basi bala kang may mabalabag or basi may mag-claim man nga sila ang may ara history sang ice cream, so far wala man. So that is why naging confident kita nga i-elevate ini sa sangguniang panalawigan.
1: So again na board congratulations kid and also ti sakay dira sa barangay Anilaw led by punong barangay Tito Hinarios kay daw although nga subong sikap ang punong barangay pero nag-originate sa mga previous pa ni board member Piñol.
0: Yes, katropang Mario, ginapasalamatan dahil ang tanan nga nangin parte kang kabahin sang ini nga istorya. Kay hindi taman maubrang ini nga istorya overnight. No, so ang ilang ang mga ancestors naton sa Pabia, ang mga forebears naton, they are important part, no? Kagti, that's why ginbutang naton sa ordinansa gid ang historical significance. May mga names kitang ginpang-mention to thank them of their contribution for Pabia being recognized as sorbete capital.
1: Yes. So with that, board member JP Piñol sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo. Again, congratulations sa good board no sa imo nga naging ordinansa ini and also ti sa municipality of Pabia led by Mayor Lloyd Diego Reseta kay ti nangin ordinansa ang ining sorbetes capital ang municipality of Pabia board.
0: Thank you very much, Katropang Mario. God bless sa inyo. Kagsalamat sa pag-imbitar sa akon sa inyo, bantog ng program.
1: Salamat, good morning, and good morning.
2: Centro! Centro!
1: Nabatian mga katropa, si board member JP Piñol ang nag-sponsor, no, ang author sa siling ordinansa nga ang Municipality of Pabia. May nangin sorbetes capital sa province of Iloilo and also ginagcongratulate tagid ang mga barangay officials no sa barangay Anilaw led by Kap Tito Hinarios.
2: Centro.
1: Si imaginon mo katropang Alex 1950s pa gyud nagsugod ang sorbetes bago lang kuya Kabalo no tupaday kami barangay. Pero 1950s, bagali ng sugod ang pag-ubras ng sorbete sa municipality of Pabia.
2: Centro!
1: And as of now, ang data nagapakita nga may 46 ka mga sorbeteros ang municipality of Pabia. And out of 46 sorbeteros, 36 dira ang sa barangay Anilaw. Grabe, no? And nag... sugod no sa Guadania siblings and may another pa ito kay naging mention si board Piñol no pero on the parts ng province of Iloilo nag hatag sang 500,000 pesos maghahatag sila sang 500,000 pesos and out of 500,000 pesos 150 dira ang pagagamiton para sa paghiwat sang sorbetes sa day every May 2. Ah, katropang Alex, so May 2 is sorbetes day before sang sang despera sang fiesta. Ngala ko nga nagligad nga May 2 mayara sang ano kay mayara sang ano katropang Alex sorbete festival no and then ang the other, ibulig man natural sa mga sorbeteros sa pagpadayon man sang ila siring mga negosyo pinagi sa pag-provide sa mga kagamitan no? Sa aton siring mga tag-palamati. No? Mayon eh, dapat i-promote tani ang sorbetes no? Kay
2: Centro!
1: Ang sorbetes
2: Centro!
1: Kay sang una ginabansagan ini nga dirty ice cream. No? Kita mo na mag-ubra, manumano niya katropang Alex, kita ka na mag-ubra sang sorbete. Manumano, no? Na, ice cream day celebration. Oh, May 2, nagligad. Kagtapos dira sa Barangay Anilaw, do may ara sila dira sa Sorbetes Festival bla mo. Hindi ko balo kung anong petsa, basta may ara na da sila sa Barangay Anilaw sa Banwasang Pabiyati. Dapat proud na niya katropang Alexia. Oh, hindi kaya proud ako ya, proud ko ya. Oh, palakpakan ta. Okay. Napasar na ini nga ordinansa no sa sangguniang panlawigan sa province of Iloilo. Las 11:44 ang aton oras, makachimpo imbitaron tabi si Kapatito Hinarios de, no? Imbitaron tabi si Kap kay parte sa Sorbete ni, no? Anilaw, gidya mo? Anilaw, magambal kaya Sorbete at o katropang Alex. May iban nga mga barangay da sa Pabiya nga nagahimo man. Kagtapos, pero mostly sa mga naghimo gidya, dira sa Barangay Anilaw, katropang Alex. Sige, sa sunod kay imbitaron, tadi si Kapa Tito Hinario.
2: Centro!
1: No? Sa atong sariling pangalagad. Las 11:45 ang oras sa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Iningabahin sa atong pangalagad. Ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santo na Plus Gold Herbal Capsule, ang suplemento nga makabulig sa aton sini nga ikayong lawas, no? Kapin pa kung may mga ano ka, may mga high blood kada, no? Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, ang suplemento nga mayara sang kombinasyon sang lima ka mga ingredients, kapareho sang mangosteen o consantone, mayara sang ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Mayara ini sang powerful antioxidant compound bangod sang mangosteen nga ginakabig queen of all fruits kag may ara sang powerful antioxidant compound nga nagabulig agud nga ipagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas, ang mga free radicals sa aton sini nga lawas ginabuligan niya nga ipagwa kay ang aton ginakaon. May mga lagdo kun sa mga tubig pa, may mga lagdo ni katropang Alex, ining mga lagdo sa aton sini nga lawas kinanglanon nato ni nga ipagwa, kay kun indi naton ini mapagwa sa aton sini nga matag palamati, magakos ini sang pamalatian. Amo na kun nga nga magtumar sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Magluwas sa mangustin, may ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Protection ko no is better than cure. Mas may na lang may ginatumar ka para hindi ka magkabalatian. Para malikawan ta ang mga balatian kasumo sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga Vitamin C. Nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system para malikawan naton ang mga balatian. Ang Santon Vitamin C and ang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang all antibiotic effect, may Vitamin D3, ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Mga bacterial o kon viral infections da, no? Dako ang mabulig sang Premium D3 mga katropa. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Draman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Dira sa Yes to Health adlaw-adlaw may libre man dira ang konsultasyon. Tanan-tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ninyo mabakalda, no? Mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal ninyo dira sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Ang manami dira kay libre ang konsultasyon. Adlaw-adlaw, arada si Dr. Ray Impinado nga magagiya sa inyo, maghatag sa inyo sa mga program of supplementation, libre ina ang konsultasyon. Ang inyo ibayad, magpakonsulta ka subong katropang Alex, mahal man. Bakal ka na magkadto ka da, instead ibayad mo, sa konsultasyon, idugang mo na lang bakal sa mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Libre ang konsultasyon halin las 9 sa aga, tob-tob las 5 sa hapon, Domingo, tob-tob, Biyernes. Pwede man kamo makakontak sa kay Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Araman si Ma'am Isen kag si Ma'am Gina Impinado da ang mag-assista sa inyo sa inyo sa pagpadulong sa Yes to Health and Wellness Center, mga katropa. Las 11:49 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro. Ma-break kita nay katropang Alex sa aton sini nga mga atag palamati, ma-break tanay sa aton sini nga mga katropa. Balikan ta ang dugang pang mga balita kag impormasyon aton nga pagatutukan pagkatapos ng aton sini nga mga commercials. So, please stand by.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayon ng kusang ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Padayat na kubuwas ah.
4: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:53 sa ngaton oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning sa kay Catherine Biloso nga nagapamati sa aton. Also good morning man dira sa Barangay Katropa Kapihan sa distrito sang Mulo. Bagutok galida ang Mulo Plaza Subong, no? Katropang Alex, gutok ang Plaza Subong kay Dodamo sa mga nagabaligya da. Manog fiesta bi sa sa Mulo. No? So kay Cap Ising Villanueva da. Cap, good morning. And gusto mo magkaon sa pinakamanamit nga pansit Mulo sa aton nga matag panamati ara sa Cap Ising pansit Mulo. Sentro. Morning pinaka the best nga pansit Mulo kay nga kung si Cap Bots pa. Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon. Sentro. Kay Kap Bot sa Florentine, dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Mulo, kay Kap Pato Kim Singh. Good morning, happy listening lang. Sentro. Kay Kap Alana Aurelio sa North Baluarte, Mulo, Kap. Good morning, happy listening lang da. Kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan. Aton nga district coordinator sa class da, no, sa Arevalo District, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Iturriaga, kay Sir Busayong, kay Mr. Busayong na presidente sa senior citizen, kay Ronel Daroca, good morning. Also sa kay Sir Bobby Bolivar, no, dira sa barangay Sook Arevalo, nga nagapamati igin sa aton kay nanay niya da, no? Good morning, happy listening lang, no? Thank you igin sa pagpamati. Kay Gabi Gabo, Gab! Wow, gapon kita na kami ni Gabi Gabo, no? Good morning, happy listening. Hi, Michelle and Romel Abugadel, adira sa Mandoriao, no? Aton nga district coordinator. Good morning and happy listening na da. Kay nung Fred Belbao, nung Fred! Thank you again sa pagpamati. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Ma'am Kisuna Ramin, thank you again sa pagpamati. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Wala nga lang, nakita ko galing sa tiyempo, no? Sa aton sila nga pangalagad, it's turbo time na sa aton sila nga mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kakaglabuwas ka, ganibas kong ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis magtumaras ang isa kakapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Ay Sir Darrell Sapalo, no? Dira sa US, good morning. Happy listening. Wala ta oras, magasunod na ang XFM News sa nationwide sa aton sining mga taga-palamati. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Aspa and katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilonggo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
8: XFM.
10: XFM.
11: Sis. Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
12: Ang mga pauning headlines, si added sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
13: Senado magkukukus para sa impeachment trial sa Lunes.
12: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
13: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
12: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
13: Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyos sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
12: Balita international, 8 monghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang menor de edad.
13: Sa balitang showbiz, Bini, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
12: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
11: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
12: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
13: Ako si Brian De Paz.
11: XFM News Nationwide.
12: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
11: XFM News Nationwide.
13: Hilikpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang isinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga release na malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
11: XFM News Nationwide.
12: Samantala, hiniga o binaba po ng National Capital Region, NCRPO mga katropa, sa heightened alert. Ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila'y naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
11: XFM News Nationwide.
13: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
11: Live report.
8: Pinilit ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kaso may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan. Wala nang karapatan magpiyansa ang akusado. Question D dito ang umano'y magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika, ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
12: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa Balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
9: Kasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3, bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren de Garda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
9: Inabisuhan ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
11: XFM News Nationwide.
12: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter affidavit sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampan ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyung iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
11: XFM News Nationwide.
9: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ang mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon. Naharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
11: XFM News Nationwide.
12: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, kaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasa na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gamay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
11: XFM News Nationwide.
13: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
14: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good bit.
13: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
11: XFM News Nationwide.
12: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Filipino workers dyan sa Canada, kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
11: XFM News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangunguna nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
11: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
12: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
11: Balitang regional.
12: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
11: Live report.
15: Papa namatayang isang 16 anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14 anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagatan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa initial investigasyon, nakaligtas ang 14 anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa maybaybayin. Agad na isinugo sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at patuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
13: Ikatlong biktima ng pamamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
11: Live
16: lay your head, the day is through.
17: Inilibing na ang 15 anyos na si Joyan C. Baduria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang 1000, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Ditac, Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
18: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutak, Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Natropa natin sa balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
19: Itinuturing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac, Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29, nang lumabas ang resulta ng examinasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
13: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
20: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto arresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Na-recover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuhang 28.91 grams ang bigat na mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
18: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawani ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
1: Report. Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alam.

0: minom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Zero Cruz, XFM News. Weather Update.
1: Segway na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
2: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
2: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
1: Mga katropa, sumigat po araw 531, lulubog 629 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha mo ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
3: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos niyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos maaga ang unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set at tuluyan pong nakompleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo rito, matalo dito sa Eastbourne Final ng pong last year. Sa third round, mga katropa, makakarap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inaabang ang laban din sa tournament.
3: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Kaya pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng

0: bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
3: XFM. Mga katropa, excited!

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Maka-college na ko!
21: XFM.
22: Katropa mo!
20: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa paghatag sa inyo libre ini nga mga informasyon halin diri sa programa The Secrets of Health. Mga tips kung paano kita magpabilin sa lawas ta bala or ma-maintain tang lawas tang healthy kag malayo sa malala nga mapamalatian. Aton nga himay-himayon ang mga bagay-bagay nga nagadala sa aton sang mga infeksyon, nagadala sa aton sang mga komplikasyon. Kag ang mga bagay-bagay katulad sa ato sering nga pangginawi, kag ang ato sering nga maginakaon nga makadala sa aton sang healthy body o kon maayos sining nga panglawason. Ang pinakaimportante sa tanan amo nga madepensanta ang aton ikayong lawas nga indi kita maiguan sang malala ha nga mga pamalatian. Sa ato sering nga pagparagad sa programa The Secrets of Health sa gihapon live kita sa tanan sering nga mga XFM station sa bilog sering nga isla sang Panay kalakip man sa Negros Island region. Kag sa inyo sering nga mga palamagutanon, hindi ka mo maghuya-huya, i-comment lang ina sa ato sering nga live Facebook streaming. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa dayon sa ato sering nga consultant. Kag mahatagan sa nagakaigo kamo sining nga giya kung anong mga nagkadapat ninyo sining nga himuon. Again, sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ato sining nga pagparagad sa gihapon ang punta ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos sa pagbulig sa aton, sa paghatag sa mapuslanon sini nga mga health tips and information. Sa ato sini nga pagparagad, welcome na Doc Leo.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad, kaupod sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Sa kutob sa malabutan, of course nga aton sini nga pagwaragwag kag tiyari naman kami ni Sir Josil magabanong balik sa paghatag sa inyo sa piras sini ka mga importante nga mga sikreto nga padayon aton ginatukib para sa aton kaayuhan kag para sa aton ikayong lawas ilabi na gid pag-abot sa prevention kon paglikaw sa badatian.
0: Ang aton sini nga pagkabuhi Doc Leo nakasandig sa ginatawag naton balanse no. Sa aton nga ginakaon dapat balanse ang mga nagasulod sa ato sa nga lawas nga nutrients. Kag pagkatapos balanse man sa aton ikasarang kag masarangan ang aton sini nga mga physical activities Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kay blan mo ang kabuhi naton Sir Josil diri gid nakasalalay sa equilibrium o kon balanse. Once nga may matabo Sir Josil nga imbalances, diri sini nagaumpisa ang nagkalain-lain nga problema halin sini Sir Josil sa simple pero kung mapabayaan tubtob maglabot sini Sir Josil sa malala nga balatian.
0: Amo ning hambal ani nila Doc Leo bisan sa pagpangabuhi ta siling sa pagigugma dapat kuno balanse man eh.
1: Mm-hmm.
0: It's supposed to be a not a one-sided love affair.
1: Mm-hmm.
0: In short sini nga ang partner dapat magigugma anay. Kung ginatagan ka kuno sang pagigugma, dapat balusan man sa pagigugma.
1: So dapat Sir Josil yung reciprocal.
0: Oo. So amo man ang ato sining lawas, more so ang lawas ta internally, hindi na makita na Doc Leo kundi ng diferensya.
1: Mm-hmm.
0: Mabatsyagan talangkot ka isa, mga simptoma or mga pahibalo niya, oops, may ara problema sa sulod sa imo sining lawas.
1: Correct Sir Josil, no? Pero ang isa man subong sa advantage tungod sa advancement sa atong teknolohiya Sir Josil, di mahimo na tungod sa mga proseso, mahimo na ginatawag tungkad or matumbok Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang problema sa sulod sa lawas based sa masiling naton Sir Josil kung kaysa confusing symptoms. Kibalan mo may mga sintoma Sir Josil nga palo parehas pero lain-lain gali ang kausa. Kag ang manami sini kati kung matumbok naton Sir Josil kung ano ang kausa sini o kung din halinan sa mga symptoms nga ginabatyag naton, dira naton masuguran kung ano nga mga reforma or may labot Sir Josil sa lifestyle kung ano nga mga modification nga ton sarang mahimo parang hindi maglala ang kondisyon.
0: Amo ni nga sa una gani kung magbatyag ikaw hilab sang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Labi na ginay mo sini nga sulok-sulok ang balong ka lang dayon siya basi na usog ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang hilab sa sulok-sulok subong, kung dalon mo ina sa mga eksperto pagkatapos i-examine sulod sa imo sa ringarawas, basi kung may acid reflux, ikaw or GERD?
1: Correct, Sir Josil. Kagtis ang una, Sir Josil, kung nalibawa, gabatsyag ka parang may hilab sulok-sulok. Ito may mga hambalan noon pa na, ay nga, basi ginamatamat na sa lain ginhawa mo nga.
0: Basi inalihap yan ang atay mo?
1: Na, dumunga mo na, Sir Josil. Mm. Tapos may ara, man niya panugyan nga, ay ti dapat timo-timo ka pirmi.
0: Mm.
1: Kay amo ng kamangdanan, siguro nagapalipas-lipas gutom. Kakagang ano pag Sir Josil, sa nga mga rasones o kung mga tiyuriya nga sa aton lang blahuna una, husto.
0: Oo.
1: Pero kung sige ka man galit timo-timo, nga pirmi nagahilab-hilab ang sulok-sulok mo, naganugang pagdili Sir Josil ang paglalasin na hindi makabuli gali. Amunay pasalamatan na ton subong katikadamo, Sir Josil, sa mga innovations, mga bago, Sir Josil, nga mga pamaagi. And in fact, may araman kita, Sir Josil, sa ginatawag nga naturopathic assessment tools.
0: Mm.
1: Nga mabalaan na ton or mahatagan kita sa isang ideya, depende sa isang assessment na ton, makita, Sir Josil, sa ginatawag physical or even sa mga ginatawag panghuna-huna through, Sir Josil, sa thorough sa ring investigation kag pagtungkad, Sir Josil, sa ginhalinan kung ginabatyag sa isang katao.
0: Ang problema lang o galing ang ikasarang sa tagsa-tagsa sa aton kay mahal subong magpakonsulta ikaw sa mga eksperto. Parehas di karon may mga consultation mapakonsulta ikaw bangod kami ginabatyag ka. Ang bayaran mo subong professional fee ranging from 500 na nasayas mga tag 2,000 mga side cases subong 1,500-2,000 bayaran mo isa lang kasesyon, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil, isa kasesyon, pero may ara man, Sir Josil, sinang depende pagit sa pagpasunod ni mo si mo sa mga pamangkot.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa salakyan pa ni Sir Josil, kung nag-taxi ka, sa nisag ipataks ang metro mo.
0: Kay pareho sini, ladies and gentlemen, sa mga tagparamatita, kung magpakonsulta ikaw, primero sini, ti mapakikita ka sa imo sini doktor or eksperto, and then tagaan niya ka sang dapat ni mo sini himuon, kalabanan sini laboratory and tests, pagbalik ni mo sa iya, another professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos mahambalay amo ning resulta, dapat hibaloon ta pagid kun ano ini ang cost niya, kay daw amo ning nakit-an ta kay amo ning abnormal. Balik ka naman dito sa laboratory, lain naman nga test, bayad ka sa laboratory, balik ka naman sa doktor, ikatatlo nga professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning kasakit subong ang pagabayaran ta, pero why ta kahibalo nga may libre gali nga konsultasyon?
1: Amo niya ang manami nga balita, Sir Josil.
0: Oo, ang konsultasyon libre. May baluan ninyo kung anong kulang ang vitamina, minerals, anong problema sa sulod sa inyo siningalawas, anong mga dapat ninyo sinilikawan, activity man, physical, o kung pagkaon. Agud to ini maglala ang inyo sining pamatsyagan kay pareos ni ma'am bala. Do ginakulbaan ako permi haw. Silingya basi kon dakpon ako ka nervyos. Pagkatapos silingya anuman, anong plastada siniman, tiyang iban sinima hambal na malanga, ay siya tingala ka pa nga si lulo mo sa una mo mana.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo siya daw i-charge nila sa palanublion.
1: Mm-hmm.
0: Galiin mo kay may problema na siya, Dok Leo, kay permi siya under stress, daw ma-develop na ang depression sa iya.
1: Correct, Sir Josil, kay basi may ara pa yung sa ginatawag nga GERD or acid reflux. Nga nagapalala pagin, Sir Josil, ano, sa ginabatyag naton hindi lamang physical kundi afektado na, Sir Josil, bisan natin paminsaron.
0: So, amo ni kung gusto ninyo magpakonsulta, kadto ka mo sa clinic, libreng konsultasyon. Ara dira sa Yes to Health Wellness Center. Clinic ini, dari sa siyudad si Iloilo. Kag sa tanan siya nga may mga clinic ang Yes to Health, ha? Yes to Health Wellness Center, ara sa A, Young Building, Yulu Street, ara da sa city proper atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da may consultant kita dira from 9 o'clock in the morning, bukas na nato sining clinic. Sa tanan pagin sining may makitaan kamo nga Yes to Health Wellness Center butambolon clinic ina, may ara ida kita consultant kag may libre dira nga konsultasyon. Kag dira man sa clinic available ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So diri kita iya sa ginatawag sining balance sa sulod sa ato sining lawas kag sa ato sining pagsinalayo. Ang term gamiton ta dari Doc Leo is homeostasis.
1: Yes, Sir Josel, homeostasis or homeostasis.
0: Mm. If we speak about this, buta malun sini sa pangkabilugan, Doc Leo. If we speak about homeostasis or homeostasis, anong buta malun sini, Doc?
1: Simple lang, Sir Josel, balance. Okay. Magambal kita sa nga homeostasis or homeostasis. Amuning kapasidad o kunabilidad sa lawas na ton, Sir Josil, nga ginabalik niya kita sa balanse. Kumbaga, kung sa salakyan pa ni Sir Josil or sa anuman nga device or gamit, Sir Josil, nga may mga pagbaylo-baylo sa temperatura o kung kainit, Sir Josil, amuning thermostat. Nagabulig bala regulate, Sir Josil, o kung pabalik sa balanse, kung tuman kainit, nagagana siya. Kung tuman man kabugnaw, gagana man gyapon siya para mabalik sa balanse. Butong balon, ang homeostasis tuman ka importante ni Sir Josel para ma-preserve naton ang aton sininga kabuhi, kag ang aton sinikabuhi nga may ara, Sir Josel, sang maayo nga pamatsyag kun quality sininga kabuhi, indi nga ambalbla ni Sir Josel sang nagliligyad naton nga edition nga nagakabuhi ka lang pero daw igo lang nga nagaginhawa ka or ang iba nagaginhawa pero medyo bulubudlay pa.
0: Mm-hmm. So ibalik kay sa normal no? Or ang normalcy sa ato sa ning lawas. Bagamang kita normal ang ato lawas, why kita dapat masakit? Why kita malala ng mga komplikasyon niya mabatsyagan? Then kalibawa, ay sa ning ibalik sa normal. Pareho sabi ni abnormal imo menstruation. And then ginimnani mo santon plus coffee mix. Kahit nag-balansin na sa mga hormonal imbalansin sa aton, may mga testimonya dari nga sa sige-sige niya nga inom balas ang Santon Plus Coffee Mix nga may mangustin, moringa powder, kang soya powder. Nagbalik sa normal ang iya sining monthly period. Sang una, mga tag-tatlo kabulan, may ara, dua kabulan, may apat kabulan, nga hindi kaabot ang iya sining pamula nun. Pero sang ginsige-sige niya inom sa Santon Plus Coffee Mix, mga lapit-lapit man duha ka bulan nga inom niya si Nidok Leo, sumugod niya nagabot ang pamulanon niya hasta subong normal na abot tamalon monthly ginaabutan na siya sa iya sining pamulanon but tamalon nagbalik na sa normal Dok Leo.
1: Actually Sir Josil, ang lawas naton may kapasidad niya. Kabalo niya bisan hindi tiya magpaminsar sa nimo.
0: Mm.
1: Kabalo siya kung nanong iya sining obrahon. Tagaan ta lang sang ginatawag raw materials. Bala nung magambal kita homeostasis, Sir Josil, may mga pagbago susulod sang lawas na ton.
0: Oh.
1: Nga kung hindi inimabalansin, Sir Josil, mangin hindi paburableman sa aton sa internal organs kag ginatawag tudok pa sa aton sa nga selula. Amo man sa sagwa, Sir Josil, may mga stimuli kita pa bago-bago nga aton sa nga environment nagagana gyapon diri, Sir Josil, ang homeostasis para nga mapabili na ton ang ginatawag flexibility kag ang maayong pag-adjust sa aton sa nga selula, aton sa nga organ, tag aton sa nga body system.
0: Kabudlay para sa lawas magbalanse sa tanan, Dok Leo. For example, abi halin kita dari sa announcer's booth, halin kita sa air condition sining room, and then magwa kita sa gwa tama ka init. Do ano kabudlay balansehon sang lawas, Dok Leo?
1: Kabalo, Sir Josil, sina iya magbalanse ang lawas ato automatically galing lang may transition nya ginatawag.
0: Mm.
1: Ang problema sini kun way kita nagatuon sini kung kaisa kung paano naton ma-support.
0: Mm.
1: Ang aton sa nga lawas, dira sini nagalala ang aton sa nga problema. O kung ang kondisyon, pagidyon may ara na. Magambal kita nga way nagatoon, Sir Josil, kadamo sa ginahimo na aton nga sa aton lang.
0: Oh.
1: Abi na aton husto, pero hindi galit pabor sa aton lawas.
0: Speaking about that, sa changes yan nagkakainabo, ang lawas ta, nagadouble time man para maka-adjust, agudtong hindi mapatay. Ang lawas, ha, body cells ta, mapatay ang lawas ta, magkamasakit abi kita at the very least. So, kinahanglan niya dara, pareho sa makina, halin abi sa mabugnaw, nagpatay ang thermostat, gamay kung sumuya sa kuryente. Pag abot naman niya medyo mainit, pandaron niya naman ang thermostat sa aircon. So, dako naman ang konsumo niya sa kuryente, Dok Leo. So, in short, ang changes sa nga ito sining lawas, kung may mga pagpanghangkat, pareho sa abi, may mga changes sa klima palang kag sa panahon, Dok Leo. Nag-double time ang lawas ta, nagkakinanglan damo nga gatong, damo nga nutrients, gali ang dina demand sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? May punto gito na. Kaya kung dali ba, ang ginatawag ng homeostasis na rin ni Sir Josil na to, ng pinaka-example nga ma-observe gito na to, kung mainit, ginabalhas kita.
0: Oh.
1: Kung matugnaw, nagakurog kita. Mm. Amo na ginatawag, Sir Josil, nga homeostasis. Nga aman, kung mainit, nag-widen na nga ton sa nga blood vessels, nag-adasig nga ton sa nga blood circulation, nag-adlag ko aton sa nga pores para magsungaw.
0: Mm.
1: Ang init, kagbalhason kita. Sa sina nga pamaagi, hindi maguba aton sa nga body system, Sir Josil, kay hindi ma-overheat.
0: No.
1: Kung mabugnaw man, yakurog kita, kaya nagadasig ang contraction and relaxation sa aton sa nga muscles. Rason, Sir Josil, nga may nagatindog or may nagatilindog. aton balahibo. Tungod din na sa itong homeostasis mo gyapon para mapabili ng kainit sa lawas.
0: Amo maniganing mabudlay sini mag-maintain sang homeostasis or homeostasis sa lawas. Amo ni buaya, for example.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tapos siya kaon, dapat mga nga na siya. Kaya mainit ang mga ginakaon niya, gasulod sa lawas siya. Kinanglan niya mapasungawang init. Kumukawa sila pores, amunin nga nagangangang buhaya pagkatapos siya kaon.
1: Kagang buhaya, Sir Josel, kung mabusog, bisan hungitan, no pa na, enough na para sa iya.
0: Luwas lang ko ng buhaya, ang itumulo.
1: Samta
0: nagkabusog, kapangita pag isang dugang adalaskan.
1: Uway ko nung kabulusgan.
0: So ang pamangkon si Nidok Leo, nga importanteng balanse sa sulod sa ato sa nang lawas o kung ginatawag na ito yung homeostasis, Dok Leo.
1: Kaya nga ito, Sir Josil, lawas. In fact, every organ, Sir Josil, mga tissues na ito, cellula na ito, nakadepende, Sir Josil, sa stable sa nang environment. Kung ang kondisyon sa ito sa nang lawas, hindi balanse, Sir Josil, sulod man o kung sasagwa ng mga ginatawag stimuli sa nang nagkakatabo, tungod may imbalances sa nang nagkakatabo, tungod nga napabayaan na ito, posible sa aton kakulang o kung mga sobra man nga hindi man nato nabantayan nagasugod, Sir Josil, sa pag-untat or hindi man yung pag-ginatawag functions ng aton sininga enzymes. Like for example, Sir Josil, ang aton sininga tiyan tumanika acidic. Kung nalimbawa ang imo karon tinguha is pahinaon mong acid sini, mahina man ang imo sininga panunaw. Hindi ka makatunaw sang ginatawag protina kagiban pa. Ang cells naton hindi sini makaproduce ang enough sininga energy kung wais ang homeostasis. Ang organs naton mahimo madamage, Sir Josil. Kag diri na, Sir Josil, magasugod amat-amat ang pagdevelop sini sa nagkalain-lain nga mga balatian. And kung mapabayaan in severe cases, posible, Sir Josil, magresulta sa kamatayon.
0: So, dapat na ito natandaan na. Pero ang pamangkot sini, ano mga primary nga mga dapat na itong balansihon sa ito sini nga kaugalingon na bi, Dok Leo? Inang masami ba lang gina-suffer sa ito sini nga mga kauturan?
1: Isa, Sir Josil, sini nga itong temperatura.
0: Sa lawas.
1: Ang kainit sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ang ginatawag, Sir Josil, temperature naton. Kaya ang body cells naton, may aras ang enzymes nga nagakontrol sa chemical reaction. Sining enzymes, Sir Josil, maayong ilang sining pagtrabaho kung dira, Sir Josil, sa husto as sini naton nga body temperature, which is dira, Sir Josil, sa 37 degrees centigrade.
0: Mm-hmm.
1: Kung mas manubo diri, kagkun mas mataas man diri, hindi makafunction maayo ini hindi makafunction maayo ang aton sininga cellula. So isa gid sa aton dapat bantayan amo ang aton sininga temperature.
0: Kay ang lawas ta, kita mo lang kun paano balansihon, Dok Leo, no? Mapaang kag may hilanat kita above 37 degrees Celsius ang aton sininga body temperature, buta mo sini may hilanat ka na or ginatrangkaso ka na, pero mabatyagan mo kalamig.
1: Mm-hmm.
0: Butambalon, that's how our body balanced everything, no?
1: Correct, Sir Joseph.
0: Malamig ang pamatsyagan mo, pero mainit ang unod sang imo sining lawas. So, dapat mabalansihon man ina. Pero sinyalis galina, Dok Leon, no? Kung magtaas ang ato sining body temperature than normal, butambalon, sinimig ginapahibalo ang ato sining internal body nga may ato dito nga problema sa sulod.
1: Correct, Sir Josil. Kag ano lang, reminder lang, ha, hindi tanan nga hilanat imnan dayon sang bulong, ha, para makuha ang hilanat.
0: Oh, kahit ang iban pagkambal nga daw alang ang lawas kuhaw, asin nga imni dayon na muna yun.
1: Mm-hmm.
0: Dasig dayon manguot kag garapon to kag mag bilid-bilid kung ano tong dapat ilimnon.
1: Teka, may nakaprepare nga daan kati ang ilaya, Sir Josil, mentalidad. Pag hilanat, primero pa lang, tumaran na dayon bulong.
0: Actually, nagapatama din na sa nga ito sining body system.
1: Mm-hmm.
0: Ang paghilanat dayon ta inom sa bulong, gatamad, but tambalo sini, masalig na lang ato sistema sa lawas. Saling niya, ah, may hilanat, ah, by ida, sinin, dugay-dugay, imnan niya malana, bulong.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi na mag-function mayo ang sistema sa ato sining lawas. Kay, ang hilanat, actually, bisan magpakonsulta ka pa sa doktor, gahambalang doktor, ti pila ng hilanat mo, mahambalang, ay, siling niya daw mga 37.9, ah, siling niya, ano lang anay, pulo pa balas, imni lang anay, damo tubig, pero kung magsubra na sa 38 degrees Celsius, siya imna ini, kung magsaka niya mga 38.5 to 39, amuna ni siling niyang imna.
1: Or pwede man, Sir Josil, gani ko diba mga 38 ng init sa isa katawo or hamtong abi kung bata. Pwede na, Sir Josil, puksan sang hindi pagputson.
0: Puksan. Amo nang lain, Dok. Amo na ang myth.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginahimutan kay kunila naton gani ang bata, Hila naton nga ng tao, sila nga inom damo tubig kag manimurun sila nga para balason.
1: In fact, ang iban ganyan sa Sir Josila, even mga practitioner Sir Josila, pag kuha sila sang bayo, may spray nga tubig nga bugnaw.
0: Mm.
1: Pero siyempre, sundon mo lang sang trapo. Kag, pero sa mga severe cases, Sir Josila, tika nang lang kaya sing ganitawag experts guidance sina sa paghimo sang iban yung pamaagi sa tubig. Pero, ang simple, Sir Josila, nga paghulom sang tuwalya, sa mabugnaw o tap water lang bala Sir Josil, room temperature kag ibutang sa agtang sang isa sini ka may hilanat kag saya sini nga puson makabulig Sir Josil panubo sa sini mataas nga temperature nga waay mo gintumaran sini sang bulong.
0: Oh, kag ang isa pagid niya practice na to nga waay mi-explicar ning kon maghilanat ikaw hambal nila pukpuki sang langgaw ang alimpudwan. Nganong purpose sina? There's a scientific explanation to that. Kaya ang langgaw, mabugnaw. Daw pareho sang yellow kon ice. So kon ipatulo mo ni kay ipukpok sa imo sini mambalay pukpok hindi ay basa lang sa imo sa lilimpudwan. Somehow ina makabulig sa pagpakalma sang imo sini nga pamatsyagan kay makapabuli makabulig sa pagpanubo sang imo sini nga hilana.
1: Termino to Blazer Josil nga para makasungaw bulig pasungaw sa lawas.
0: Oo. So amo na ha, so dapat balanse ang tanan. Ikaduha pa dari. Tiyang blood sugar yan, Dok Leo, kinang langit naton balansihon eh.
1: Tuman gin, Sir Josil, kay importante yung blood sugar naton nga balansihon naton. Hindi naton pagtanawan na blood sugar, Sir Josil, nga delikado ha. Pero ang punto lang sa ni, blanong iba na hadlok bala sa blood sugar.
0: Mm.
1: Pero sa mga may diabetes nga hindi mamanage, hamon ang problema dara, Sir Josil.
0: Oh.
1: Pero once nga diri pa lang sa primero, palang healthy nang danimo sa nga lifestyle, hindi problema. Kag kinanglanon, Sir Josil, ang blood sugar o kung blood glucose, ha? Kaya nga man, paano ginabalanse sa aton sa nga lawas? Basta okay lang aton sa nga sistema, Sir Josil, nothing to worry about blood sugar. Problema kundi naton sa ma-control, kay tungod ka pala nubra aton ginakaon, kita mismo gakadula sa balanse pag-abot sa aton ginasulod sa lawas, dira nagasugod ang problema. Kung nagakaon kita, paano mabalanse sa niya ang blood sugar? Halin sa aton sa niya ginatawag food, like carbohydrate, sabi, ginakonvert sa niya sa glucose, nagapagwa ang lawas, Sir Josil, sinisang ginatawag insulin. Parang inituman magtaas ang aton nga blood sugar maabsorb sa aton sa nga cells. Pero dire Sir Josil, between meals, nagamat-amat nubo ang aton sa nga blood sugar. Ano naman na ginahimo sa aton sa nga lawas? Di ang aton sa nga atay sa signal sa pancreas, nagapagwa naman ni Sir Josil sa galamiton nga nagamat-amat naman pasaka pabalik sa balanse sa aton sa nga blood sugar. Para nga hindi kita Sir Josil ma-out balance. Kaya nga daan, isa sa tuman nga kinahanglanon na to, no, nga organ ba lang nagagamit sa sugar, among aton sa nga utok, Sir Josil.
0: No.
1: So dapat balanse ganda ni permanente.
0: Amo nang inahambal nila nga normal lang yan nga mag-ilig ang tubig kung may baha.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat ang kanal tabastante parang hindi mag-awas kag magbaha.
1: Kag way bara.
0: Way bara. Amo na nga dapat balansihon ta. Kag ang lawas ta, may ara iya sang mekanismo nga unay nga makabalanse basta hindi lang masubrahan. Ang problema sini, eh, kung masubrahan kita pareho sa Panginaon, pareho sa bisaton, other activities or lifestyle.
1: Correct.
0: Dira nag-suffer ato sini nga lawas. So blood sugar, dapat balansihon ta. Blood pressure, Dok Leo.
1: Isa man din sa dapat atong balantayan, Sir Josil. Pero mabalik ko lang galing, magamay lang kita nga tips ni sa pagbalance ng blood sugar. Hindi sa mga diabetic, ni Sir Josil. Kundi kung gusto mo balance mo sa nga blood sugar, hindi ka dugay-dugay sa nga panginaon ka nagahilab mo sa nga sulok-sulok, sign na early sign na posible sa ginatawag insulin resistance, Sir Josil. Kaya abikon may ginakaon-kaon, kamukong timo-timo, man lang kamong hindi healthy, try nyo bala ang pag-inom sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Bastante, Sir Josil, sa protein, nalin sa balunggay, nalin sa spirulina, ilabinig nalin sa soya bean powder, Sir Josil.
0: Oh.
1: Mas makabusog ina sa kagdugay kamugot mo, hindi ka mo matentar sa nga magtimo-timo. Kuna take note ha, sa mga way pa yasing diabetes, Sir Josil.
0: Mm.
1: Layo naman niya kung dito na kamo karon sa ginatawag condition nga diabetic na kamo. Ari sa mga healthy pa, kung gusto kamo sa mahalungan ang balansin sa blood sugar, kung nag-inom kamo dara sa coffee, like, kung nag-inom kamo sa pampainit-init, kung nag-hilab-hilab ang sulok-sulok niyo permi, try nyo Sunthorn Plus Coffee Mix para dugay kamo gutumon.
0: Kaysa sa mga patimaan, Mandok Leo, simptoma actually, kung taas imo sa blood sugar, nagasulab man ang imo sini nga sulok-sulok dok layo.
1: Perme ka Sir Josel ginagutom.
0: Oh. Feeling nga ginagutom ha.
1: Correct Sir Josel.
0: Pero buntod ang tiyan.
1: Iban sini Sir Josel magluwas. Buntod ang tiyan Sir Josel iban sini do puno hangin ha.
0: Oh.
1: Magluwas pag diya sa literal nga medyo nagahabok magidya ang tiyan tungod nag-accumulate ng fat Sir Josel.
0: Mm.
1: Sa aton sini nga ginatawag abdomen. Amo nang isa sang tip naton sa aton sini mga tagparamati. Pagabot naman sini sa blood pressure, ti isa man ni sa dapat na ton sini balansihon kung manubo ganing aton sa blood pressure. Paano nag-effecto sini ang homeostasis? Ti nag-increase man Sir Josel ang aton sini heart rate, nagagamay ang aton sini blood vessels, ginaconserve sini water sa aton sini kidneys kung nagahina ang aton sini blood pressure. Pero kung nagataas man ang aton sini blood pressure, nagahina man ang aton sini heart rate, nagawiden ang aton sini blood vessels, kaya gina-remove sini extra salt sa aton sa ringan lawas kag ginapagwa ini through sa aton sa ringan kidneys. Amo ni Sir Josel kaalam sa aton sa ringan lawas sa pagbalanse kag mga dapat naton balansihon nga tuman ka importante sa aton sa ringan lawas.
0: So necessary kinahanglan nun gidya Dok Leo nga from time to time ang aton sa ringan blood pressure nagasaka man. Pero as a matter of reaction sa lawas ta sa mga nagakinabo makibot ka, for example, in short may ginakadlukan ka, normal lang ina kay kinanglanon man ina kon kaysa sa lawas ta para limpyuhan man ato sa blood vessels sa mga nagabalara dira Dok Leo. Maanod kumbaga
1: ang reaction to Sir Josel depende kag dira sina nagareact man ng aton sa nga I mean ang reaction dira sini Sir Josel nakasalalay man ang circulation sa aton dugo mo.
0: Mm.
1: Like sa emosyon naton kon madasig ang aton sa nga I mean depende sa stimuli Sir Josel syempre nagadasig ang nagareact man ng aton sa nga sistema.
0: Oh.
1: Laki pang aton sa nga blood pressure. Sino man abi Sir Josel ang ara sa emerhensya nga kondisyon o kon sitwasyon nga iya sining ginatawag blood circulation ng heart rate niya hinay lang gyapon.
0: Mm.
1: Paano ka karon mag-akto sang maabtik
0: ti mga ano na kon sa mga Korean novela pa mga goddesses niya kag mga king of wars.
1: Mm-hmm.
0: They can control their emotions, even their heart rate, Dok Leo.
1: Bisan pa Sir Josel no makontrol na to ng aton sa ng emosyon, pero normal Sir Josel nga nagareact kita depende sa kung anong stimuli sa aton sa palibot.
0: Oo, amo na gani nga may ginatawag kita nga test sina dira ko nagabutig ko nuay mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun pamangkuton ka gani sang pamangkot nga tudok kag igo ka, guilty ka, may impulse na lain ang pitik sang imo sining heart, lain ang pitik sang imo sining pulso Dok Leo. Mm. Siling yan, nagbutig ka.
1: Mm-hmm.
0: Kahit lain ang reaksyon sa nagabutig, kag nagasugid sa tuod. Kahit kon daw madakpan ka, laban-laban sinta, sako pitik sang korason mo, pagkatapos sako man heart rate mo, sako man ang imo sining pitik sa pulso.
1: Laban-laban gid Sir Josel no. Pero binyo kung nano, matag ko tip sa inyo ha, para hindi ka mo sinituman gid nga mag mag-react Sir Josel.
0: Oh.
1: Pwede sila ka pamanyo sang Santhon plus herbal oil mo
0: para magkalma,
1: para mag-relax.
0: Oh.
1: Yung makabulig na parelax ang scent pa lang ang Sir Josel nagabulig na parelax ha.
0: Mm.
1: Pero why ko naging courage na why kami ni Sir Josel naging courage sa mga butigon na ang gamitin. Ang point ko lang pampa-relax.
0: Oh. Oh.
1: Kay kung hindi kita Sir Josel relaxed, kadugay maulian sa aton sining blood pressure and even sa aton sining blood sugar may reaction ni Sir Josel eh.
0: Mm.
1: Pero ang simple galing ang pagpamanyo sang Santhon plus herbal oil makabulig sa dako Sir Josel para kita ang magkalma sa aton sining lawas physical bisan pa sa aton sining paminsaron.
0: Sa physically labi na gid kon may huluhat plus gamay da bala. Ang tawag nila siya turo tandugal handa siling yang ugat para magsungaw ang hangin.
1: Mm-hmm.
0: Actually banyusan mo sa Santhon plus sa herbal oil dako ang picture sini kay pamatyagan mo duga pala nungaw ang lawas nimo sang hangin bala Dok Leo nga nagamag-an ang pamatyagan mo.
1: Correct Sir Josel.
0: Okay. So mga dapat balansehon sa lawas ta ha. Ti siyempre number one na rin Dok Leo but pilagi ka minutos nga makaginawa ikaw nga masustain mo nga hindi ka maghapo-apo ah. Pero ang inaginawa ta but tama na inhale na pasunod sa lawas ta is oxygen. Ang inapagwa na ton carbon dioxide So dapat balanse man gali ni Doc Leo.
1: Dapat gid Sir Josel ano, amo gani ang rason nga ginabalanse ni sang aton sang lawas nga makabatyag kita kung nagunubo ang oxygen naton ang aton sang breathing nagadasig Sir Josel. Kag mas nagadalo mga aton sang pagginhawa, mas nagadasig man ang aton sang pagpitik sang korason para nga mas damo nga oxygen ang makapenetrate Sir Josel sa body tissues. Samantala kung nag-increase naman ang carbon dioxide sa aton sang lawas, ang aton sang pagginhawa nagadasig man para ma-remove ang sobra nga carbon dioxide nga hindi kita madula sa balanse sa ni Sir Josel. Kay kung madula gani kita sa balanse, ating iban sa nilagya kalipong Sir Josel tungod sining imbalance sa oxygen na carbon dioxide sa sulod sa lawas.
0: Now, so grabe ang homeostasis magtrabaho sa aton lawas. Kay for example, labi mapila si Doc Leo. Ang lawas ta normal nga nag-release sang inog papali sa aton pilas amo ni nga nagakugan kag nagakipot dayon ang pilas naton Doc Leo because that's the normal working sa ato sini nga lawas para nga dasig magkipot ang ato sini nga pilas man kag magayo Doc Leo.
1: May punto Sir Josel, no, pero ang homeostasis sabi may negative feedback and positive feedback abi. Kung sa pilas ya kung napilasan kita ti amoning positive feedback sa nagakatabo sa primero Sir Josel. Mahatag ang aton sini nga lawas sang ginatawag pampaklat dira. Dugang pagidya pampaklat, dugang pagidya pampaklat hasta nga matugon ang pagdugo Sir Josel, hasta matapos ang proseso Sir Josel. Uras sa negative feedback naman niya sa homeostasis nga kun anong mataas, ginabalik ya panubo. Kung ano manubo, ginabalik niya pataas, balik sa normal nga level.
0: Oo. Kung sa mga, ano pa, sa mga sound systems pa, amo na yung volume control automatic.
1: Kag sa kabilugan, siguro Sir Josel, equalizer eh.
0: Nag-equalize ang everything nga nagasulod niya sound. Now, ano ang mga, if we speak about balancing or homeostasis, Doc Leo, primarily, ano mga organs na ito directly involved sa homeostasis, Doc Leo?
1: Kadamo, Sir Josel, mga importante ng organs na ito nga nagabulig para ma-maintain ang balanse. Brain, especially nga ito sa ring hypothalamus, nagkakontrol sa atong temperatura, nagapabatsyag sa ito na ginauhaw kita, ginagutom kita, kag ginakontrol, Sir Josel, ang pag-release sa isang hormones. Ang pancreas na ton, nag-release ang insulin para magtaas na ton sa ng blood sugar, nag-release ang glucagon. Kung naganubo ang blood sugar, Sir Josel, nga mabalik man sa ginatawag pagpataas-taas nga mabalik sa normal para mabalanse nga ton sa ng blood sugar. Ang kidneys na ton, ginabalanse ang tubi, ginabalanse ang asin, ginaremove sa ang waste, ginabuligan niya mabalanse sa nga ton sa ng blood pressure, and even mamintinara nga ton sa ng blood acidity o blood pH. Ang lungs na ton, ginabuligan niyang mabalanse man Sir Josel ng oksihina sa lawas, ginaremove ang sobra sa nga carbon dioxide, mapabilin man nga ma-regulate kung nabalanse nga ton sa nga blood pH. Ang aton panit Sir Josel, kung mainit, ginabalhas kita, ginaconserve sini or ginarelease sini ang heat, depende sini sa sitwasyon, ginaproteheran ang aton sini nga lawas. Aton kaugatan, aton sini kurason, syempre nagabumbas ang dugo, ginadeliver oxygen sini kag nutrients, ginagabulig para mabalansa ang aton sini nga blood pressure.
0: In short sini, we were created, and ang lawas daton, ginhatag sa aton ni Doc Leo, nga almost perfect and synchronized ang iya sini nga pag-function.
1: Correct Sir Josel.
0: Ang nagapatalang sang function niya sini nagapahinay o kung nagapadasig below or above normal, which is wrong ang sistema kung below and above normal. Number one, our body activity and our lifestyle. Number two, maginakaon ta. That's why nga it is advisable nga kung manginaon kita, hindi ta pagpasubrahan. For example, gakaon kita sa mamatam is hindi ta lang pagpasubrahan, makaya gali sa lawas naton, Doc Leo, bisan may sulusubra, gamay lang ha, ang aton niya ginakaon niya katamis para hindi magupod sa blood sugar, ang aton sining sugar. Ni magupod sa dugo tang ato sugar, nagarelease ang insulin ng ato sining lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, ano ba mga opinion sa una batian ko ba hindi ko ba malimtan Sir Josel? Sa magkaon ko isa ka kilo ng kalamay or refined sugar sa isa ka adlaw, as long nang pancreas mo is okay, balanse lang gyapon niya Sir Josel ang aton sini nga blood sugar.
0: Hindi lang pagpasigun dahil sa sunod niya manginadlaw.
1: Amo nang problem, Sir Josel, kung nagasalig kita. Kay kung sige-sige ganyan itong paghihimuon, nga mo sila, madula kita sa nisa, balanse. Kag dira, Sir Josel, nag-resulta ang nagkalain-lain sa nga problema o kung balatian sa lawas.
0: What if the organs, just like the brain, the pancreas, the kidneys, the lungs, the skin, and the heart and blood vessels, fails to, tawag dato sa ni, do their job? Buta malo sini failure ang homeostasis sa responsibility sining mga organs naton. Anong matabo sa lawas na sini Dok Leo?
1: Nadula na kita sa balanse Sir Josil. Damo kwarta pero kalabanan nagsulod sa malita.
0: Abi ko nagsulod sa ano? Sa ano ganin na? Ospital.
1: Sa ospital Sir Josil ano? Normal na nga te, may kwaon. Benefits naton sa health insurance naton. Pero pinakapunto Sir Josil mo't kang balang nagsulod sa malita. Why nag-circulate? Kundi sa pila lang Sir Josil ano? Opinion lang niya ang aton diri. Ang punto lang naton diri nagakadula kita sa balanse kung nagasigisigi Sir Josil ang aton sir hindi mayo nga pangginawi nagaapekto sa aton sir nga cells, aton systems, aton sir nga organ kag nagaresulta Sir Josil sa nagkalain-lain nga sakit ang mga balatian.
0: So damo nga masakit, damo nga balatian ang magsulod sa aton kay tinin na balanse to. That's the problem about kung ma-fail ang inatawag nato sa nga homeostasis. In short, masubrahan kita of everything, makulangan kita sang sige-sige of anything. Paris ni kulang ka lang permi sa vitamin C. Hindi ka kinom sa vitamin C. Ang number one nga babatsyagan mo dira, deficiency ko na sa vitamin C, scurvy. Isa dira, gadugo imong islo. Tingala ka lang siya na maguhan ng kung sinin sa kitig ang brush ang akon sinin nga si Pilio. Ang iya balang ginabrush mo na tiga, hindi gadugo ina bangon kay ti basi kulang kadagid man sa vitamin C.
1: Isa sa posibleng deficiency.
0: Oo. So dapat nga mangin aware kita. Amo na gani nga dapat mangin aware kita kay balo kita magbasa sa mga patimaan, sinyalis or kon sa mga doktor pa sini simptoma nga ginapahibalo sa aton lawas para kay balo kita kon diin kag ano ang ato sa nga bulngon. Now, speaking of homeostasis, para mabalansi ni tanan Dok Leo, we are speaking about supplementation. In short, sini, mabalansi tang ato sa nga lawas. Aside from physical activity, kikinanglanon naton maghulag-hulag Dok Leo, ha? Ang nutrition, ang supplementation, importante para sa homeostasis, Dok Leo.
1: Tuman ka importante, Sir Josil. Kahit ang nutrition, isa sang haligi, Sir Josil, sa healthy lifestyle. Muning hindi kinaton madula ang nutrition pag-abot sini sa prevention, especially kag-support kung may treatment na kita o kung nagbalatian na kita. Kahit kung madula kita sini sa balanse, ang resulta, Sir Josil, kung madula ang homeostasis, so ay na, sa balanse, susulod sa lawas na ton, isa sini, Sir Josil, diabetes. Taas aton blood sugar. Hypertension, stroke. Ara Sir Josil ang pilapagid sini ka problema sa lawas bisan simple lang pero nagaresulta sa nagkalain-lain pagid naton nga discomfort even ang kakulang Sir Josil sa tubig. Dehydration. Posible nga magresulta sa iban pagid sini nga komplikasyon. Karon para mabalik sa balanse, diri naton Sir Josil pasudlon ang papel sa aton sini nga ultimate trio. Ang aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Una, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule. Ano ba lang ari diri nga makabulig sa homeostasis? Kaya nung papel niya sa ni. Ang sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga moringa, ukon, balunggay. Ay pa lang dugay. Gingaan, may naghatag sa amon Sir Josil sa balunggay. Kanlagko sa dahon nga kahumok. Malapit pa sa ulogbusan. Kanami, gamay lang kamatis, ahos, sibuyas sa Bombay. Ginapamalhas ka sa sabaw, sa higop sa sabaw mo.
0: Kapin pa kung may balatong kagalakot sina.
1: Puro-puro lang ganyan ni Sir Josil. Ano? Sanglit nga daw, gusto mo nga matilawan dayon ang kapreska bala sa mga benepisyo. Kati bagong ipo mo.
0: Kapin pa kung may uhong pagid. Ay, abaw.
1: Huwag kagin magsala.
0: Hindi ginapaila-ila talang ka, Dok Leo, man bala ka uhong bala.
1: Kagway kagin magsala.
0: Uhong gid man ako dyan.
1: Basta ikaw bala, Sir Josil, maglaway-laway. Kakaon na kami sa nakagina. Aton buligan yung mabalik sa balanse, pinagi sa Santhon Plus Gold Capsule, kay isa sa iya sangkap amo ang moringa. Anong roles ni sa homeostasis o kung balanse? Nag-support sa balanse, Sir Josil, sang blood sugar. Isa sang mahimo sini sang moringa o kung balunggay. Ginasuportahan sini nga magbakod ang aton lawas through antioxidant defense. Kami ara sang vitamin C, may quercetin, chlorogenic acid, may beta-carotene nga nagabulig para maprotehera ng aton sininga cells batok sa oxidative damage. Ginasuportahan sini ang normal cellular function. And even sa mga hypertensive para makalikaw kita, hindi kita mag ka-high blood pressure. Ginasuportahan man siya ng normal blood pressure tungod ang moringa may ara sang antioxidant compounds kag may potassium nga nagabulig balanse sang aton sa nga sodium hindi basta magtaas aton blood pressure.
0: So kun magamugali si na Dog Leo, ang hambal nila nga ang balunggay para lang kuno sa mga anemic, para lang sa may mga anemia kay nagapadamo sa production sang red blood cells nagabulig para magdamo production ta sa red blood cells para hindi kita magka-anemic or anemia. Pero dako galing mabulig yas ni also sa high blood, Dok Leo. Or sa blood sugar regulation or pag-control sa blood sugar na to, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Blood glucose deficiency sini sa ginatawag iron tungod nga nga nagresulta sang ginatawag anemia. Pagtaas man sang blood pressure, makabulig si Sir Josil, especially sa prevention niya. Pero ni Blood Sir Josil, tahgon tabla ang impression sa iban, hindi sila magkaon sa mga green leafy vegetables. Kay komplikado ko no. Anemic sila, iron deficiency, kag may high blood pressure man.
0: No.
1: Ato nila, ininang duha ya. Why ina sang labot ya? Ang pressure sa dugo mo ya, tinagatumo din sa pwersa sa imo sa nga dugo.
0: No.
1: Kaya nagpanalaytay sa imo ugata rin sa imo sa nga kurason. Wala sang imo, yung anemia, hindi na sa kakulangan ni mo ya sa iron. Kung magkaon ka man sa green leafy vegetables, makabulig ina sa duha ni mo sa nga problema.
0: Kaya binila, kung high blood ka, dapat hindi ka na magkaon sang mga pagkaon niya nagpabulig good to sa healthy production sang red blood cells, Dok Leo, just like sang balunggay, iban pag sining mga green leafy vegetables, Dok Leo. Himbal nila, siling high blood ka na, dugangan mo pa dugo mo. Matahan na ikon sukob-sukob, no, humbal, ops, isa nakapaniga, ito yun na pagdugangin.
1: Although may mga kondisyon, kinman Sir Josel, iya sa dugo specifics, pero hindi common nga hindi kinman makapaayo kung sige kakaon sang mga pagkaon, Sir Josel, nagpadamo sa emosyon ng hemoglobin. Kung mas labi ining nagapalapuyot sa dugo. Pero ginistoryahan lang nato niya sa mga may iron deficiency anemia kag hypertension nga makabulig ya ang green leafy vegetables lakip ng balunggay, Sir Josil.
0: Oo. Oh, kay may function man ang balunggay, good to nga mabalanse ya ato sining blood sugar, no. How about ang iban sining mga sangkapya, for example, Dok Leo, spirulina, kay malaka ini ang spirulina ya hindi mo ni dali-dali ya ma-access yes merkado mahambal mabakal ko dagan isang isa ka hakop nga spirulina, Dok Leo.
1: That's why Sir Josel ginahambalan gid naton, gina-remind naton ng aton sa mga listeners kag mga suki naton para mapabilin nga urig ang inyo sa nga mabakal, piliyon kag pangitaong ganang may tatak yes to health, Sir Josil. Kaysa sa concern naton diri spirulina eh. Damo nagalakat nag-circular Sir Josel spirulina hindi ko man sigurado sa kalidad diay.
0: Kag pagkatapos ang combination, Dok Leo, ng iba sin ni why man tayo, we're not accusing anyone, pero importante dari matunaan nga ang mga nagaululupod sa isa ka kapsula may synergistic effect.
1: Correct, Sir Josil. Kay kung hindi manustong kombinasyon karon, mahulog lang sa sayang. Ang aton sining syempre kwarta eh. Kagang permiso pa susulod sa aton sa ringat yan. Spirulina, anong papel niya ni sa homeostasis? Kadamo sa nutrients na contain sa ring blue-green algae nga makabulig para masuportahan ng oxygen transport. Ang oxygen kinahanglan nun para maghimo sinisang hemoglobin. Ang oxygen nagakerry sinisang ang hemoglobin nagakerry sa oxygen pakadto sa aton sa ninga lungs and body tissues. Kag kinahanglan nun na nagakaigo ng oksihina para masuportahan ng aton sa ninga cellular respiration and energy production. Kung kulang sa energy, kung kulang sa oxygen, mahina man ang aton sa ninga energy. At the same time, ang protein na ginaangkon sa ni Sir Josil nagasuporta gariya for energy production. That's why ka importante ang papel sini sang spirulina para mapabili ng aton sini nga oxygen sa lawas nga ara sa usto sini nga level kag mapabili man ng aton sini nga energy tungod nga may protina nga nagabulig diya Sir Jose lupod sa B vitamins sini para nga maghimo ang aton lawas ang dugang sini nga puwersa.
0: Do halos kompleto ang mga mayor nga kinanglanon sa ato sini nga lawas nga ara sa Sunstone Plus Gold Capsule ni sa protein pagkadto sa naglain pag sini nga mga vitamins and minerals because of the presence of malunggay and palaya, may garlic at the same time may mangosteen. Makabulig ini hindi lang sa paghatag sa aton sang specific mga vitamins and minerals, pero makabulig specifically sa pag control man sang pag-spike sa ato sila nga blood sugar, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagang protein, may ara man sang dako sa natira nga papel. In fact, sa una, Sir Josel, sumayapit na makatuan sa biology, sa preventive medicine, kag sa naturopathy. But sir, kung man gani, yeah, kung na makuha talang protina, yeah, from animal source.
0: Oh.
1: Dira lang natin kwaon. Pero samtang padayon, gali kita nagkatuan nga nagtukib, Sir Josel. Dirigili, spirulina, tuman kadamo sa isang ito ang protina, amo man ang balunggay nga amo ni mga sangkap sa aton sa Sunthone plus gold herbal capsule.
0: Okay, now ang Sunthone plus gold herbal capsule actually may upod ini nga mangusti ng palaya, malunggay, garlic ug spirulina. Pero ang aton sining always sa ginamuno sa inyo updon nyo gid ang premium D3 soft gel capsule kag Sunthone vitamin C. Now, i-refer nato sa homeostasis, Doc Leo. Ano iya ang papel sang premium D3 soft gel capsule? Ang papel sang VCO, malunggay oil, vitamin D kag vitamin D3.
1: Kung may isa man, Sir Josel, ka vitamin or hormone vitamin nga importante sa aton sa ngalawas pagabot sa homeostasis, isa ang vitamin D, Sir Josel.
0: Mm.
1: Ang vitamin D3 is one of the most important vitamin involved in maintaining homeostasis because it influences many body systems. Isa sa ni Sir Josel, ang pagbalanse sang calcium or calcium homeostasis. Ang vitamin D3 nagabulig sa aton sa nga intestine para maabsorb ang calcium malin sa aton ginkaon or gininom mismo naton sa nga premium D3 para magpabakod sa aton sa nga tulan para nga mapabakod ang aton sa nga kaunuran. Mabuligan niya magnami ang function

0: nimo ini sila naga ululupod kag nagatinabiray nagahinagaray way ni bayaaya mo paghambal ya ni Santon Plus Gold capsule nga atake basta ara si premium D3 kag si Santon Vitamin C siguraduhon mo may duha gid ka backup ina siya.
1: Mm-hmm.
0: Muna ang Papilias, ang premium D3 soft gel capsule as far as ang homeostasis is concerned sa ato siling inawas. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong ginahimo is yun? Anong Papilias sa homeostasis?
1: Kung may isa ka vitamina man, Sir Josel, ano, nga kinanglan para may antioxidant protection kita, amuni ang vitamin C. Kasubong siling aton nga, Santon Vitamin C. Because vitamin C, Sir Josel, is one of the body's major antioxidants. Nagabulig neutralize ang free radicals before they can damage our cells. Amo ni Sir Josel, ang papel niya tumangkadako pagabot sa prevention. Kati mabulong kapabalakon una-una, mapabakod mo na nga danang imusin nga defensa.
0: Mm.
1: Sa una nga panahon, Sir Josel, ang isa sa nikabalay, nga waising kudal, ginakabig na ni Sir Josel nga pierde na.
0: Mm.
1: Kaya ang imusin nga kudal o konfensa, amo na imusin nga defensa para maprotehiran ang imusin nga property, which is ang aton nga lawas, sabi Sir Josel, protektaran na ton, pabakuron ng aton sa nga defense, pinagi sa bulig sang vitamin C, immune support, kinanglan sa white blood cell function, kinanglan sa production sang immune cells, kag protection of immune cells from oxidative damage. Kag isa pagid sa importante niya nga papel, Sir Josel, collagen production. Kinanglanon ang collagen sa aton panit, sa aton kaugatan, sa aton katulanan, sa aton lutalutahan, kag bisan pa sa madasig pagpapali sa aton pilas, Sir Josel, nga mahimo lamang ina kung may nagakaiyog itang vitamin C sa lawas sa ginapasulod through sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
0: So in short, ang vitamin C is badly needed in the production of collagen. Natural body production sang collagen, Dok Leo, ha?
1: Correct.
0: So mas maayo gali nga samtang nagainom kamo sang Santon Vitamin C, ang ginagamit ninyo sini nga kape kon mga pika mo is Santon na gold coffee mix, Dok Leo, kiti may upod ini siya nga collagen kag glutathione wherein fully ma-process ang collagen nga ara dira sa may Santon na gold herbal or Santon gold coffee mix kung mag-inom pag ikaw sa Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kumbaga, imno naton ang aton nga premium D3 regularly. O galion ba naton ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Santon Vitamin C. Kag time out kali, ah. Kung nag-inom kita sa Santon Vitamin C, Sir Josel, or, yes, Santon Vitamin C, kung nag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, ang pila ka mga utan dito, Sir Josel, may iron na mo.
0: Mm.
1: So, para maproseso man sang lawas naton, dapat updon gid naton sila para kumbaga waay sang uyang. Kumbaga, Sir Josel, ang pila ka mga minerals dira ang present sa isa kag isa, may mga pagbinuligay sila, Sir Josel, nga ginahimo ang isa may liabi nga dala, ang isa nagagiya, ang isa nagatuytoy, ang isa nagapapenetrate, ang isa nagabulig sa process ng absorption, Sir Josel. Mahimo ina kung ginaupod na to ng tatlo, Sir Josel.
0: Mm.
1: Makasiling kita ako ginainom ang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, updan pagin sa Santon Vitamin C. Waising uyang ang mga binipisyong ara, Sir Josel, sa tagsa-tagsa ka kapsula.
0: Amo nang ginatawag din lang, kung mag-ayag ikaw bala, mag-sift, parehos ni maluto ikaw sang whatever nga pagkaon, kung nagagamit ikaw sa mapino sa nga mga material, katulad na bisang harina, gina-sift, gina-ayag mo bala, wala sa nagakabilin, Dok Leo, ang tanan lusot.
1: Correct, Sir Josel.
0: Ang tanan ma-absorb sa lawas.
1: Yes.
0: So, amo na ka-importante. Ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. And then, para nga daw hindi ka magutumon, labi na ginda mo ng hambal ni Dok Leo, kung daw gapamibi na sa inyo ang type 2 diabetes, balaan nyo may insulin resistance na kamo, try ninyo lang Santon Plus Coffee Mix. Kay may ara na sang mangustin, moringa powder, kag soya powder, kumpleto pa na sa supply, labi na ginang protein, ara dira sa Santon Plus Coffee Mix. And then, ari, kung gasiling ka mga positive na gid niya, ano na gid niya, type 2 diabetes na gid niya, may insulin resistance na ako, goodbye kape, hindi ka mo magsiling ka goodbye kape, pwede pa mo giyapon ka pang kape, basta gamiton yung kape, premium D3 coffee mix, Dok Leo.
1: Pililion na lang, Sir Josel, basta may diabetes ka, no? Mm. Ang makaunin mo, kag ang mainom ni mo. So makabulig sa support ang mga utanon Sir Jose nga sangkaps nga to sa nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3.

0: Sir Capsule and Southern Vitamin C especially.
1: No.
0: Kay dasig, Sir Josil, nagaka-drain ang aton sa nga vitamin C kung diabetico ng isa sa nikatao.
1: Mm-hmm.
0: So dapat may ara kita sang support through nutrition and through food supplementation. Kagte kung hindi ninyo malikawan, iya ang magpangafe-cafe at try nyo ang premium D3 coffee mix. Pero may mga gina-advisean kita sa ni Sir Josil, hindi lang kamuha na sige pangafe. Nga nag-try man, nga nag-untat sila sang kafe. Pero hindi gid bala, Sir Josil, mahimos.
1: Mm.
0: Daw na anad gid bala. Ti why not, Doc? Try na mun ang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Kinabatian man namon sa inyo sa ding program nga makabulig man. Pwede gyapon. Kaya nga man, ang Sunthorn Gold Herbal Tea, makabulig man niya para sa insulin sensitivity. Kasubong man actually sang premium D3 coffee mix, Sir Josil. Kaya may ara sang premium D3 coffee mix, vitamin D, kagpanit sa isang mangustin niya may Sunthorn for insulin sensitivity.
1: Oh.
0: Ang ato naman sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea, may ara man sang cinnamon bark na nagabulig mapabalanse sang aton sa nga blood sugar. Kag may upod nga turmeric for insulin sensitivity man gyapon nila sa dinga function kag bulig sa Josil.
1: Oo. Ini tanan actually mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot ko nin kamo pwede ka bakal. Actually sa suki nyo mabutika kag pharmacy kadto abi ka muda. Pamangkutan nyo may Sunthorn Plus Gold Capsule kamo di, may Premium D3 Soft Gel Capsule, may Sunthorn Vitamin C. May Sunthorn Plus Coffee Mix kamo di, may Sunthorn Gold Coffee Mix, may Premium D3 Coffee Mix kamo di, may Sunthorn Plus Gold Herbal Tea kamo dari. Pamangkot kamo di, may Turbo Dietary Supplement for Men kamo dari. Pamangkot kamo, kag tan-awon ang tatakya dapat Yes to Health. May tatakin na ang tanan niya produkto sang Yes to Health, may tatak sa karton para sigurado kamo nga urig ang hinabakal ninyo kay bangod man sang ginsaligan pagkatapos nakitaan niya madamo sini ang positively nabuligan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang iban sini gina-imitate. So pangitaon niyo ginang tatak Yes to Health. Kung may branches dira sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo dara makabakal. O hindi gani, maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dara kumpleto na da. May mga set of, may mga nakaprograma sa supplementation man dara. Nga kinanglanon ninyo, depende sa inyo sa nga ginabatyag sa lawas. Ara da ang store, ngalan niya Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark at ubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic, may clinic, dari kami consultant kita, libre ang konsultasyon. Ara da, ang pangalan is Yes to Health Wellness Center. Ara ang address sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, at ubang sang Midtown Hotel. So initanan, quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Tikon may homeostasis sa sulod sa lawas na tondari Dok Leo. Dapat i-complementa ini sang pagpanglimpyo sa guwa sa ato sining lawas para wayti may makasulod yung mikrobyo, wayti may makasulod sining mga germs sa ato sining lawas that could siling nato sining makatugas ang dugang pag sining pamahog sa ato ni kayong lawas. Tikon maligo kita number one dira. Why man ta naghambal nga kuwagin ka mo kalugod to kuno bla daw lugod ka ati bala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ipanglugod nyo sa bilog nyo nga parte sa lawas. Ang pagpanghabon actually kon makugi ka mo magpili sang habon ninyo. Dako nang mabulig ya para malimpyuhan sang germs ang nato sini nga panit Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Pero kung may lugod ka mo dira, okay man.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagabulig ni sa mga reflexes bala naton Sir Josil. Once again lugod na
1: ton. Masahi pagid no.
0: Yes. Nagpanami, pabulig panami sa ato sa nga blood circulation. And beside, ang isa ka organ Sir Josil involved sa homeostasis ang aton sa nga panit.
1: Mm.
0: So dapat matinlo. Ah, tinloan naton pero may aton sa nga panit para nga wise nagaklag dira ang mga oil sa mga pores naton, mga bakterya nga nagkaplanobra dira kung magtabuay sa balhas kapangalis nga aton baho. Gamitan ta sang habon nga may natural nga mga sangkap kasubong sang bayabas, kasubong sang kapayas, kasubong sang balunggay, pila lamang ina sa natural nga sangkap dira sa Sunthorn Plus Herbal Soap Sir Justin.
1: Oh, so Sunthorn Plus Herbal Soap para nga malimpyuhan tang panit sa mga germs. Inyo'y pang habon na halin sa liog pedalum kung sa guya iya gina-advise naton nga painon nyo kay mas sensitive abing panit naton sinisaguya. Kagkalain man na nga manghabon ikaw, ang guya mo kay sensitive kung kaysa hindi kasaw sa ibang sining habon. Pagkatapos tikon na hambal ti santon na plus herbal soap, inakunuay mo gina pang panghabon dala lugod bala. Ining bang habon ka gina lughod mo gid bala. Asa si mo sining dapa-dapa kay kung kaysa tigasangat pa na si mo sining tagalugon ko lang ni singit.
0: Mm-hmm.
1: Tinano naman lang ang hambal nila nga grabe man sila nga ang ano ba? Ang ano gani ni? Ang imo habon sila nga si mo singit hamon habon mo pagin si mo guya.
0: Mm-hmm.
1: Tida no kahigko bala ina. So painon tang habon sa aton guya kag specially made para gid ya sa timplada sang guya para nga makalikaw kita sa tagihawat yun sa Tagalog, punggod kun sa Ilunggo, gamit kita sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
0: May punto gin, Sir Josiel, kaya gusto gin na to ni stress, wala kin emphasize, hakatagan sang emphasis, Sir Josiel, lain balaan ang ginagamit dapat na ton nga habon sa lawas kaysa sa ginagamit na ton sa ton sininga-guya, depende ina sa kung ano ang sangkap. Like for example, ang Santhon plus plus herbal soap, gin-design na niya para sa lawas.
1: Mm.
0: Ang clear skin herbal soap, gin-design na niya para sa guya.
1: Oh.
0: Tungod sa ila sila nga mga sangkap, like ang clear skin herbal soap, may kojic at may glutathione. Para may mga dark spots dira, pinalayan sa punggod, mabuligan niya, kaga para mag-even o kung sa lalamang kolor ang sangkapotion sa amat-amat ha, sa aton sa nga guya. Kaga kung tuman man ka-dry mo sa nga guya, dali man na mag-urinot. Ang isa sang bintaha kung ginagamit mo clear skin herbal soap, may VCO, Sir Josiel, para mag-moisturize sa aton sa nga panit.
1: Oh. So para sa aton guya, para makalikaw kita sa mga punggod, pagkatapos infeksyon sa aton sa nga guya, gamit ka mo sa clear skin herbal soap. And then, ang isa pagiging ka dapat aton balansiyon na aton sa nga activity, using our eyes, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Dapat balansigin na yan. Enough rest. Muna nga, soldado, gani, makagisgira, may R&R.
0: Mm-hmm.
1: Rest and recreation.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton pa nga matang halak himot-mot dasta sa gamay sininga mga numero, kagamay sininga mga tinaga, bala litera. So pa, hatagan taman R&R matata, rest and recreation plus suplemento. Using Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josiel. Rest, recreation, and supplementation.
1: Mm.
0: Using beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E, nga ara sa Visionix Plus of Gel Capsule. Bisan twice daily lang, Sir Josiel, especially sa mga palabasa, mga palatuon, or bisan hindi man palatuon, Sir Josiel, puro napilitan tungod niya kinanglan sa school,
1: mm-hmm.
0: or sa imo sa nga trabaho. Kag especially, kung nagabatsyag ka na nga doon nagaluha-luha, imo mata daw kapoy na, ang iban, Sir Josiel, may double vision na nga ma-experiensyahan na nga suno sa mga feedback nila sa aton nabuligan sa sige-sige nila nga pagtumar sa Visionix Plus soft gel capsule twice daily.
1: Oh. So ang Visionix Plus bastante na sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Quality product yapon nila sang Yes to Health Incorporated. Kagamonin nga ito sa nga ginamuno sa inyo kung pala nakit ganis sa lawas kaya makadisturbo na sa inyo sa nga normal sa nga panghinawi labi na gigong may ginasapar ka mo nga gusto niyo makulukondisyon man bisan pa paano ang lawas ninyo kagwain na nagapalanakit balon lang ka mo sang cease the pain.
0: Correct, Sir Josiel. Inaya kung daw hindi naging magwanta. Pero basi, Sir Josiel, kulang sa kung may imbalances na bala.
1: Mm.
0: Dula na kumbagang homeostasis sini. Kaya ang chronic inflammation mahimo mag-damage sang aton sininga cellula, Sir Josiel. So para mabuligan kita nga mamata-amat balik sa balanse bala, ma-address na to ng chronic inflammation nagresulta sa paranakit sang kalawasan nagpabalik-balik sini. Ugaliyon man nato na pagtumar sang aton ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kag may anti-inflammatory properties ang synergistic effects ni. Pero sulito na ton, sa kung ano man yung mga factors, Sir Josiel, ano, nga tuman kasakit o kung busog, ngut-ngut na batsyagan na ton, makabulig para mapatawahay ang pamatsyag na ton sa pagtumar sa cess the pain.
1: Oh. Kung uncomfortable ka gali, Dok Leo, amuning hambal nila, kung uncomfortable ka, buta mo lang ni either state of mind ni mo, or if not, may ginabatsyag ka sa lawas ka, actually, hambal nila kung noga kadulaan ka ganas partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung magamit ikaw sang turbo dietary supplement for men, bisan pa nga may nabatsyagan ikaw nga uncomfort. Pagkatapos na medyo bothered ang imo sining nga paminsaran, mabuligan niya gihapon gali, Dok Leo, no? Ang imo sining nga performance.
0: Tumani ka dako, Sir Josil, ang yan sininga mabulig.
1: Oh.
0: In fact, may mga linahog-lahog, storya, tinuba, gani, Sir Josil, nga doon, may puntuman. Siya, ang healthy ka nung tao, Sir Josil, pila ko nung bilog, yatudlo. Nasa kamot, tag sa tiil.
1: 20.
0: Pero kung mas healthy ko nung Sir Josil, 21. Oh, ang isa galing way koko. Ang pinakapunto na ito sa ito sa mga tagpanamati, pag abot sini sa sexual performance, indication ina nga may problema kasalawas kung afektado na. Isa, blood circulation. Mabuligan din na kung nag-inom kita sa isang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa maka, kaglamahawas ka, nagabulig pa namin sa blood circulation. Kag, ang bonus pagid na ito, Sir Josil, nagabulig sa amat-amat batak sa isang nagnubo nga libido. Nagabulig sa dugang sa isang pwersa kung waay ka na bala, Sir Josil, sang extra energy. Kapin pa kung kapoy ka na sa trabaho, tisinuman, Sir Josil, ang ganahan sina sang dugang pagid sa nga aktibidades man. Hambal sang kilala ko, bisan ano pa ka nami sa putahe kung kapoy ka, kung may ginabatsyag ka, doon ka nagana sina magtilaw kang magkaon.
1: No.
0: Pero ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagabulig amat-amat pabalik sang pwersa, nagabulig amat-amat pabalik sang sirkulasyon, nagabulig amat-amat pukaw sang kainit, and eventually, nagabulig, Sir Josil, pukaw sang gana para sa maayo kag healthy nga sexual performance.
1: Actually, ang Turbo ang paggamit sinis mga 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang ha. Ang iya sining ipikto bala, makabulig sa inyo up to mga 72 hours o kon that's equivalent to 3 days.
0: Correct, Sir Josil. Pero area, may user kita sini daw na natali ko daw mga kuta sa 5. Mag-isip kita sa 1, 2, 3, cross 5.
1: Now,
0: 5 nga mga kaisalan sila magtumar. Pero nagtayo yun nga nagnami ng ilan sila nga pamatsyag and performance, makasiling sila nga may pagbago. Pero sa iban si Sir Josil, kinanglan nila sang ginatawag pag-follow-up like every 3 days nga nagatumar sila para nga matuloy-tuloy anay ang kondisyon sang ilan sila nga ginatawag balancing ang sulod sa lawas pag-abot sa hormone, especially sa libido nila, kagdugang alalay sa blood circulation, kagdugang pag-insining alalay, kag-gamay nga spark, kag-kick pag-abot sa ila sa nipuwersa ang kinanglanon.
1: Amo na ginman hambal ninda kung sa kung bagong change oil ko, no? Hindi mo dayon pag ibarumbada, Dok Leo mo. Amo ni nga ti, kung makainom ka mo sang turbo dietary supplement for men, kabatsyag ka mo sang alibyo sa inyo sa nga performance, hindi man bo tamalon sa nga untatan nyo na dayon, panilagan nyo lang anay. We're not saying nga, sige-sigihon nyo man, pero panilagan nyo depende sa reaction sa inyo sa nga dawas.
0: Pero basta nami, kaya ko no, Sir Josel, ko permi maka-change oil ah.
1: Gatanlas ko no, andas sa makinay. Galing ito daw, urit na kita sa ato sa nga pagpanagad, time out na kita sa programa The Secrets of Health. Kabay pa, nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang mga mapuslanon nga mga tips and informations. Parte sa pagtipig, sa ikayong lawas, pag-intindi ta sa mga ginainom ta, ginakaon ta, kaipikto sini sa ikayong lawas ta. Lastly, kuwantan lang sa sining a parting words at sining a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Madumduman ko, Sir Josel, correct lang ko. In a nice way, asang kilala ko bilang may shop, dako nga shop. Siya, Doc, actually, hindi na change oil. Siya, oil change. Kaya kung nag-change oil ka, mailis ka brand sa mo sining oil. Well, salamat sa gamay nga correction. Pero tuman ka dako ang ginatawag mabulig sa aton, especially sa naanda na ton yung mga termino bala. Amo man, sa ginagmay man naton, siguro Sir Josil nga umisyon nga nagaresulta sa badatian problema sa lawas tungod yung nabaliwala naton ang pila sila ka mga kakulangan, mga sintomas nga madaladalak ginapabuyan-buyanan. Pero, try nyo bala, o galiu na ito na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para nga mabuligan na ginagmay yung kakulangan sa lawas mapunaan kag makalikaw kita sa nagkarinlain kag malala nga balatian kun naton map pabayaan. Sa kinaanda ng inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sige na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are ato siling certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joel Salbanias, XFM News.
2: Yes, to help! Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na manghitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
17: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
16: Santon Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
18: Mabibili sa mga butika.

0: diet na kubuwas, ah.
1: XFM.
2: Patroma mo!
3: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Southern kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tasta sa akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.

0: Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap. Oh,
4: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santan Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:11 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops! Dali lang. Na-notice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
1: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
0: Ano na lang behimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
1: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay gali! Exciting ba?
10: X-Rated
0: Welcome na naman sa programa ng X-Rated with Katropang Bea. Mayong hapon na dahil sa mga katropa natin nga nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Welcome na sa programa ng X-Rated subong Friday afternoon. Kamusta ang inyong Friday so far mga katropa? Oh, isang ngiti naman dyan, Friday na. Ang ginahulat nyo ari na Friday na gidman finally mga katropa. Deserve nyo man nga magpahuway. Deserve mo, deserve ko mga magpahuway. Deserve naton tanan nga magpahuway. Tomorrow is a rest day na naman mga katropa. Magluwas na lang niya eh, no, sa mga masunod pang adlaw ang ilang rest day. So enjoy lang sa work ah. Ubraha lang ang kung anong dapat nga ubrahon, ubrahang imong trabaho. Pag syempre, dapat be happy sa kung ano man ang imong ginaubra. O dali na mga katropa. Update nyo na si katropang Bea this Friday afternoon. Magbili na kamuda sang inyong mga mensahe sa atin yung Facebook Live. Kag pwede pa angga. Please do share our Facebook Live mga katropa. Pangitaan nyo lang ang XFM Iloilo 100.7. And for your messages mga katropa sa mga wala sang data o sa wala nakakonect sa Wi-Fi, you can send your messages sa amin yung text line 0950-975-6970. Dali na, syempre, ang atin ng mga katropa, mga alerta. Dali na, may mga comment na sa atin ng Facebook Live. Good afternoon, gida, sa atin ng 9,000 ka mga live viewers. Good afternoon to ma'am kabaya Lori Jean Gomez. Ano ni siya ni JL? Kabaya kagid man no, di ba? Tiyo niya gali. Oy, good afternoon nang da sa inyo. Kay Sir Jaffet Kabaya, tutok na tutok si MM Lori Jean Balak. Kaya ano da kay Mama Lia Zor Caspillo, good afternoon, katropa. Watching live. Oy, thank you so much ha sa inyo nga pag-ano. Parinte na lang ko, no? Awa, parinte galing. Wala subong si Katropang Era. Actually, mga katropa, every Friday afternoon, ako nag-hold no, sa programang X-Rated. From Monday to Thursdays lang na si, ano, si Katropang Era. So, magsama-sama tayo ngayon this afternoon. Mag-comment ako na sa atin nga Facebook Live. Parang nga matamyawan na naman kamo. Hindi na kamo magsulusunggo. Okay! Kaya, ano, hambal ni Ma'am Lori Jean Gomez. Inaabangan, na kada 2 p.m. O, diba? Sana all gidya. Alerta, hambalan ka mo. O, diba? Iba gidya nga aton yung mga katropa, ya? Good afternoon, katropang Bea. Hambal ni Ma'am Lori Jean. Shout out lang da kay JL. Or JL, ho, ari ka naman di ginapanawagan. Ka na naman di. May feeling ko yung blast si JL do. Pero may lang ni nagakadula. May feeling lang siya ginapanawagan. Ay, bongga, gidya. Ah, damo, gini siya yung idol si JL. Yeah. Kay Sir Nolly Camino, good afternoon. Katropang Bea, medyo gaulan-ulan dari sa Leon. Pero nakatune in gihapon sa exam. Amo na iya, Sir Nolly. Ah, diba? Mas na gaulan-ulan na nagpahunay-hunay kada kay bago ka tapos panyaga, no? Diba? Nagahilay-hilay. Samtang nagpamati isang music dari sa XFM. Subong yung hindi anay music kayo, syempre madrama taan na yun. Ah, diba? Thank you, kita, Sir Nolly Camino. So, shout out, git, sa tanan ng mga taga-Leon, mga katropa, da naton. Good afternoon, git, sa inyo, tanan-tanan. Katropang JL, nahidlaw na ko no si Jafet Kabaya sa imo. Puli na ko no. Puli na. Namiss niya na si JL. Mapuli na ni siya guro. Karon tikay Friday na subong tomorrow. Wala man sila duty. Wala sila sang duty tomorrow. And also to Baby Lisa Asis Astorias. Hi, Tabibe. Ara da guro si Mari. No? Hello, good PM. Pwede pa shout out sa pamilya Astorias. Hardy Lesa sa pamilya ko sa Batangas Asi Family. Oy, grabe good ya. Hasta na ta sa Batangas. So, shout out lang da sa mga taga Batangas. Ah. Also to Ralph Robles. Good afternoon, mga katrop. Good afternoon man kay Sir Renan Aducal. Hi, Miss Katropang Bea Joy. Galanta di sa San Jose, Batangas. Uy, grabe. Namo kita yung mga katropa from Batangas, no? Maghalonggit ka mo daha, mga katropa. Kamusta da ang, ano, ang tiyempo sa inyo? Ulan-ulan. Diriya sa Iloilo City, kanami isang tiyempo, wala isang ulan. Pero nagatagiti ang inya. Kung may mga binulad ka da ang mga palay, do perfect, good. Kung may mga hinalay ka mo da ang mga inabhan nyo, panigura do mamalagid ya grabe gid ang init ya feeling mo magwa ka gani nga halin ka sa aircon sakit gid ang ulo mo. Dali na mga katropa. Padayon lang sa pag-comment ha sa inyo sininga mga mensahe sa aton sininga Facebook Live. Good afternoon ng gali sa tanan naton nga mga vendors dira sa nagkalainlain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Good afternoon gid ha sa mga katropa naton da sa La Paz, sa Mandoriao, sa aton nga mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers no dira sa may Alta Chera. Good afternoon gid sa mga katropa naton nga mga mahugod nga nagabaka-baka sa adlaw nga tanan para ma-provide ang wants and needs ang ilang nga family. First place ginaya in hindi na ako kabalo mag-explain yung mga katropang Johnson. Ang una best gid no mga katropa, mas unahon ginaton ang aton nga needs over sa aton nga wants, di ba? Kasi karon gin bakal mo da mga hindi importante nga bagay tapos ang mga butang kinanglanon gali, nalipat ka na nga baklon mo pero wala ka na budget, di ba? O sa mga katropa na naton, yung bag-ubugtaw. Kahit ka-temprano pa sila aton iba nabi nga mga katropa. Tag 11 pala, nagpanyaga na sila. 11, 12. Yung mga alauna, alas dos, nakatulog na sila. Yate, kamusta? Sana all na lang taniin, no? Dali na kamo mga katropa. O, dali na kayo. Kasi karon igo kamo naman mag-comment. Parang tapos na aton nga live. tapos masulusunggod ka mo, hambal ka mo si Katropang Bea, wala niya gid ko gintamya. Oy guys, shout out lang nagali abawi gid ko sa wong kay Tito Rafi Carubin from New Zealand. Nag-monitor siya last week pero wala ko dayon nabasa iyang nga comment. Pasensya siya gid kay damo abi aton nga comment no mga katropa. Sige lang, pa-comment lang kamo da kay aton ina nga basahon mga katropa please. Well, this afternoon balantayan kun ano man nga story no ang ipadala sa aton nga letter sender. Kagon may ara kamo mga advices later on mga katropa. I-comment na sa aton nga Facebook lang. Again mga katropa, pangita lang ang XFM Iloilo 100.7 para sa aton sininga Facebook live this afternoon. Pwede man kamo maka-private message sa amon sininga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Uyari man si Sir Dave. Sir Dave, good afternoon. And also kay Ma'am Lori Jean, no, ambal niya. Kita ilang ang mga kagrupo ni JL Buas sa kondo. Ay, grabe, bongga. Bagit yang may kondo yan. Balaan ko ginahimuon yung every, ano mo, every weekend. Ay, ginahimu, mananamon sang una. Basta college ka gani. Basta upod mo imo mga barkada, classmate. Ibagid yan, no, mga katropa, no. Pasadya, giliyas ang kabuhi kung upod mo ang imo nga mga da barkads. Kadamo, balasan palamang kutanon, katropang genre. Ay, ambot ang hindi, ambot gani, amo man ang palamang kutanon. Kung nga pwede lang man nga wala tani, no? Diba? Ay, ambot, pwede ko lang na di malawag on air, lawagon ko na mo. Para man nga makakomment bala sila, no? Kung ano dapat. Kung nga may ano, nga ako no, may kinanglan nga may balahibo, git sa kwan, sa libo. Ay nga, for your information. Sa batbi ka mo nga, abay ko no, may balahibo, dapat ang inyo nga mga libo. Kadamo sa mga problema sa kalibutan. Pero grabe, napaminsan mo pagidya na, ho? Ay, iba kagidya. Hi! Hello to Nonoy Jeff. Good afternoon, Nonoy. Ara ka man gyapon sa Bourbon. So, ay, sa mga katropa na naton nga mga yayamanin. Ha? Basi gusto nyo magkaon sa mga, ano, mga malahalon nga restaurant. Kato lang kamo sa Bourbon. So, sa akon, para siguro nga ang mga higko, bala hindi magdirekta. Pero nga, ano, nga, biyaw. Kung sa imo, bikatropang genre, nga, abi, may balahibo ang imo nga libo, how? Imo katropang Jansen, ano ba yung rason nga may balahibo ang imo nga? Okay, sige. Isulat nyo na kay basahon ko na. Kay basi karon na ari din aton nga mga katropa. Basi may araw man sila kasang sabat. Good afternoon man kay Ma'am Raquel Aurelio. Mga katropa na nato na. Nga nagatapamatigid sa radyo. Kaga hindi bala makapadalas ang ilang mensahe. Kaga panamiyawgit kita sang maayad-ayad nga hapon. No? Sa inyo mga katropa, pips, madamogit nga salamat sa pag-monitor. Diri sa 100.7 XFM Iloilo. Kasi ganada katropang genre kay basahon ko. Defense mechanism? Grabe ba? Naisip mo yun? Kawiti kay katropang genre. Ang rason niya, kung nga ako nung may balahibo ang mga libos ang tao, it's because defense mechanism na ako no. Gaya wala. Ambot na lang gid-a. Kadamo sa problema sa kalibutan. Pero nagdugang pagkikita yung ambot na lang gid-a. Good vibes na yung mga katropa, no? Defense mechanism against viruses bacteria. Grabe ba daw D3 bio? Grabe na. Maulok na ako di karon kadlaw sige yan yun daw. Ay, umot na lang ganyan sa inyo. Good afternoon man kay Ma'am Robelie.

ko, oh, di ba? Minus one sa heaven. Ayun, bot na lang gid sa life. So nga mga katropa, kung stress ka mo da, kung feeling nyo na tuyo ka mo, abi pangapi na lang ka mo sa Sunfin Plus Gold, katropang John Ray. O, oh, diba? Kay bongga da, kay tatlo ka pa kang imo da nga, no? I-share man na sa iban, be. O, oh, ay kamukabalo mga katropa nga, ang Sunfin Plus Gold is a natural food supplement. Bangon may yara ini sa nga Bangustine, ang palaya garlic malunggay kag spirulina. Nag-boost ini mga katropa sa atin immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man sa atin nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes kami rin isang ampalaya, nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Sunfin Plus Gold mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Oy, good afternoon kay Sir Jet Hibaga. Ari na si Sir Jet. Sino ga ito hambal? Si Princess Tuli. Ay, hindi. Si Quanto Yagali. Si Lois ang naghambal nga ma-absent siya. Pero kahapon, si Sir Jet Hibaga ang absent. Sir Jet, absent ka kagapon. Si programa nga X-rated ni Katropang Era. Ayun, bot na lang gini ahambal niya. Good afternoon, Ma'am Bea. Shout out lang din sa Amon. Nagahilay-hilay sa duyan. Shout out lang gali kay Ma'am AJ Bordon from Barangay Bayang Ahoy. Ay, shout out ha, sa mga taga-ahoy da, mga namit nga uga. Ay, makapa-ahoy ko, makadtog kuya kay Sir Jet. Yeah, inform ka na malong kung Sir Jet. Sir Jet, ari ko di sa may ahoy. Abi mo bala ka namin na dablang hilltop, dablang katropang jet. Nakalabot ko da laga. Namit no, namit gali ang place. Tapos, ano namit man, ila food. Diba? May sugid ka ganyan kung palalagaw ka no. Ay, ambot na lang ganyan. Sa mga katropa natin ha, padayon lang sa pag-comment sa inyong mga mensahe. 2:27 ang oras dili sa XFM. Dali lang nga, balik ka tropang yung January. Mangkot ko, liwat B. May LTO man sa langit. Siguro ang mga napatay nga LTO, dito na sila, di ba? Bow mindset ba kung ikaw, B? Siyempre, mga taga-LTO man na sila gapon. Bombot na lang ganyan sa imo, ah. Hindi mo ba naisip yun, katropang genre? O, di ba? Mangkot niya ko kung may LTO man kuno sa langit. Nahadlock siya guro sa checkpoint. Kaya ba, ano? Wala na siya lisensya. Wala siya lisensya. Pati sa napakad to sa langit. Nahadlo ko pag sa checkpoint. Na ano, naging na iya. Uy! Ay, ambot na lang ganyan kay katropang John Ray. Langit Transportation Office. Muna na sa bumining sa ano, sa LTO. Ay, ambot na. Tapos kagin naton kung maka, ano ka, mudakpan ka sa LTO, pusa kagin. Mapalangit kagid. Mapalangit gid ang balayran mo tapos kagid. Ilagani ang ano ang multa sa wala sang restro ang motor, 11 or 15. Mga 11 guro no. 15 no, 15k. Ba. 12 mga 12. Apo sakit-sakit ba mga tunga gawas sa bulan ah. Pwede marimit. Abo, sakit-sakit ba? Mga isa ka bulan. Aya, tunga sa bulan ni Katropang Jan Ray. Rimit na lang sa LTO. O, oh, sakit-sakit. Wala ko katultol kung diindampi office nila sa langit. Pero tultolan mo kung diin ang impirno. Wala siya katultol sa langit pero ang impirno umbot na lang ganyan. Okay, Sir Rinaldo Abeto, good afternoon, katropang Bea. Kay Sir Jet Hibaga, busy ko to kasaga, busy ko kaluto kasag, Ma'am Gapon. Hi, Lois, ari na ko. Ay, sana all. Lois, ari na ko na si Sir Jet Hibaga, Lois. Ay, ambot ah. Tapos may araw, pag hindi ako nung kasag to si ano, si Sir Jet, mukha namit ba? Namit na bala Sir Jet, i-ano, i-butang sa tambo nga may gata. Oh, di ba? Tapos, amal pag ini Sir Jet. O, oh, ma'am, namin na da sa hilltop lagawan, basta damo ka lang da. Ayun, syempre, kikatropang Jet, hindi alangan man tayo maglinagaw nga wala tas ang darangad da. Udlay na makasandad, tatos ang panit sang ibos, tapos wala tayo nugbaya, di ba? Ay, nano na lang gidya ah. O, 2:30 ang aras diri sa XFM, mga katropa. This time,

0: nga pause kita anay for some commercial break. At sa aton nga pagbalik, ato na nga pagabasahon ang aton story this afternoon. 2:30 mga katropa, kagpadayon ka mga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagka-problema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
8: Aray ko!
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Oras dali sa XFM, mga katropa. It's now 2:38 in the afternoon. Ote, handa na bala ang tanan nga maghahatag sang ilang nga advices para sa atin yung story. Siyempre, relax lang kamo kayo. Siyempre, basahon ko pa dana. Mali, Sir Jet, hibaga, ginalibaki ko guro ni Ma'am Era gapon mo, nakagat ko dila ako sang gapamakasaw ko sang kasal. Hindi, Sir Jet, wala na tungod sa ginalibaka, kay wala ka lang ginyalang gapanghatag amuna nga nakagat mo. Ay, ambot na lang ginyan, diba? Ambot na lang ginyan sa inyo. Sa mga katropa naton, ready na bala ang tanan? This time, mga katropa, pag-asugudan na naton sa pagbasa ang atin yung story this afternoon.

Dear Katropang Bea, gusto ko lang tani nga ipalabot sa mga agot nga pareho man sa akon, nga kun kaisa wala gid naton makita ang mga sakripisyo sang aton mga kamagulangan tubtob nga ulihin na ang tanan. Ako si Boy Boy, 22 years old. Tatlo kami kamag-utod, ako ang agot Katropang Bea. Sang una, abi ko mas nami ang kabuhi ni Manang kag ni Manong kaysa sa akon. Sila, hindi na kinahanglan nga mag-eskwela. May ubra ni sila kag may kaugalingon na nga kwarta. Samtang ako, pirmi ginapukaw ni nanay sa aga, ginahambalan nga magtuon sing maayo, kag pirmi ginapanumdom nga tapuson gid ang pag-eskwela. Kisa, nagalain pa ang buot ko, Katropang Bea. Hambag ko sa ila, nga feeling ko, gina-pressure ako. Mangisi lang sila kag magsabay. Ikaw na lang gid ang paglaom naton, boy. Tapusa lang. Abi ko sadto ginahambalang nila, ina, agud mapilit ko ang akon kaugalingon nga mag-eskwela. Si Manang, pagkatapos niya senior high school, wala na nag-college. Nag-obra dayon sa isa ka grocery store. Si Manong naman, naguntat sa college kag nagpangita sa bisan anong nga obra. Kisa construction, kisa delivery, kisa kargador. Sa akon paminsaron, amo na ang ilagin pili nga kabuhi. Wala na ko nagpaminsar Katropang Bea sang iban pa. Nagligad ang pila katuig, nakagraduate ako sa college. Grabe ang kalipay namon tanan. Si nanay halos hindi mapunggan ang iyaluha. Si Manang kag si Manong hindi maributay, hindi marabutay kuha sang damo nga pictures kag video Katropang Bea. Hambal ni Manong, graduate na gid ang agot ba? Si Manang naman daw mas nilipay pa siya kaysa sa akon. Isa ka si Mana, pagkatapos ang akong graduation, nagpanghimos kami ni nanay sa mga daan nga gamit sa balay. May nakita ako nga brown envelope nga gintago sa sulod sa cabinet. Inbuksan ko kay Tropang Bea. Sa sulod sini, may admission letter. Nakasulat dito ang pangalan ni Manang. Nakapasargali siya sa Isaka State University sang una. Naglibugid ang ulo ko. Kay nga, amo ni siya nga sulat nga wala ko gid nakita. Ginpamangkot ko si nanay. Dito siya naghipo sa makadali. Pagkatapos, hinay-hinay niya nga ginsiling sa ako. Boy, wala nagpadayon si Manang mo sa pag-eskwela kay wala na kita sang inugbayad kag kun magdungan ka mo o kun mauna siya sa imo. Ginpili niya nga ikaw na lang anay ang una pa-eskwelahon. Daw may nagbuno Katropang Bea sa akong dughan. Ang balpagin ni nanay. Si Manong mo naman, boy. Gusto yung gitani makatapos. Pero sang nag-obra siya, siya nang nagabulig bayad sa tuition mo, boarding house mo, allowance kag mga projects mo. Naghipos na lang ako kag wala na nakasabat. Doon nagbalik tanan sa akon paminsaron. Ang mga adlaw nga nagapangayo ako sang allowance, ang mga project nga wala gid ginadelay ang bayad, ang laptop nga ginbakal para sa akon. Wala ko na ibaluan nga sa kada piso gali sina, halin sa balhas nga ginpangabudlaya ni Mano, kag sa mga damgo nga ginsakripisyo ni Mano. Grabe gid ang akon paginulsol. Sa mga tuig nga nagligad, wala ginila ginpabatsyag sa akon nga daw pabigat ako. Wala sila nagsumba. Wala sila nagreklamo. Wala gid sila nagsiling tungod sa akon, wala sila nakatapos. Sang gabi nang ina Katropang Bea, nagpalapit ako kay Manang kay Manang. Ginhakos ko sila. Kag dito lang gid ako nakapangayo sang patawa. Hambal ko. Pasensya na gid. Wala ko gid nakita ang tanan yung ginhimo para sa ako. Nakangisi lang si Manang. Hambal niya. Okay lang, boy. Hindi pagbasulang imo kagalingan. Basta nakita namon nga graduate ka, daw kami man ang nag-graduate. Si Manong naman, nagtapik lang sa akon nga abaga kag nagsilip. Boy, labutang imo handom kag hindi pagpabayisin na. Katropang Bea, sa gabi nga inagin kuha ko liwat ang akon diploma. Ginlantaw ko ang akon pangalan nga nakasulat dito. Pero sa sulod sa akon paminsaron,
daw hindi lang isa ang pangalan nga ara didto. Kay kun wala si Manang, kun wala si Manong, wala man ini. Amo na sa mga nagapamati subong, kun may ara kamo sang Manang kag Manong nga pirmi nagahambal nga okay lang ako paminsaraan ay. Kay base ang tao nga pirmi nagahambal nga okay lang siya, siya gali ang pirmi nagasakripisyo para sa buwas damlag. Pasalamatin nyo sila. Haksa nyo sila. Kaghambalin nyo sila nga proud kami sa inyo. Kay ako, sa kadalantaw ko sang akong diploma, isa lang gid ang pirmi ko ginahambal sa akon kaugalingon. Hindi ni akon lang. Amon ini. Katrapang beya ko si Boy Boy, kagamuni ang akon sugilanon, madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga sulat.

0: X Rated.
1: 257 mga katropang oras diri sa XFM and welcome back sa programa nga X-Rated with katropang Bea. Mati ano nang mahambal nyo kay sa atin nga letter sender sa kay Boboy, ah, diba bongga? Boy gali o, diba? Ano mahambal nyo basta ako, no? Maka-relate ko daya kay ang akon nga magula. Is nag-sacrifice man, no? Siya ang nagpa-iway nga hindi anay mag-eskwela. Kay ako ang una nga ginpa-eskwela. Actually, 5 years ang gap naman sa magulang ko. Pero ginpa-una, gin ko yung eskwela. But basta amo na ako na nga utang na loob sa akon magulang. Kung nga ang nakatapos man ako sa college. Kag, syempre, kay sa Iloy ko kag sa amay. Actually, si tatay ang nagapanikasok. Pero si nanay gid ang nagapush nga kag nagahambal nga. Maskin ano, kaya tani am, kaya tani mapatapos sa college. O, diba? Pag-ara na gid man, kaya gid man ako, diba? Ako ang living proof nga kayang-kaya. Basta gapanikasog lang, no, makatapos ginay. O, diba? Congratulations, ino, sa mga katropa naton nga mga nag-graduate na, no? Kag sa mga mag-graduate pa lang, advance congratulations. Ay, si Sir RV Chris Caceres, wala siya nagpaulihi subong. Good afternoon, Sir RV, ha? Kaya thank you again sa pag-monitor sa programa nga X-Rated with Katropong Bay. This time, mga katropa, wala na kita some time sa atin nga program. Lasig lang gid ang isa ka oras, ba? It's now 2:58, kagini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Sa Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may oras ang mataas nga antioxidant content halin si mangosteen na nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan man sini ang aton oxidative stress, kag nagasuporta sa aton immune system. Mayari ni mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation, kag nag-improve sa aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Friday edition isang programa nga X-Rated. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertie. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remedy Tuuig. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, Katropang Josil Banis. Ako naman si Katropang Bea Choi Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si ma nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus!

0: epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
8: Aray,

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone ka Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil.
11: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Suntone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Suntone Vitamin C.
11: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Get ready, Cebu!
16: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
16: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
16: Don't miss the fun, the color, and a chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Pa-diet na ko bukas ah.
6: XFM.
17: Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Exciting ang oras sa XFM Philippines sa 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kagaminda na. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Pet sa 3 sa bulan sang Hulyo, labing una sa limatanan ka mga Biyernes sa subong bulan sa tuig 2026. Liwat kita nga magpangalagad upod sa aton nga regular partner sa tagsa ka Biyernes sang hapon, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, katropang Mario, kagsatanan nga mga kabanuhan kagkabaranggayan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag siyudad sang Iloilo, kag bilong nga Region 6. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW Rigya sa XFM 100.7. Mayong hapon.
0: Mayong hapon gid sa aton sering mga tag palamati, and ang aton sering pagpangalagad magpangalagad kita tubtob sa takna nga last 5:30 sa pagtalakay sa mga tupiko na hanungod sa aton sering mga overseas Filipino workers sa subong hapon. Daw hapon nakatropang Bombet, pero ang kasingkal sang init triple gapon, no, sa aton sering mga taga palmati. Masingkal ang init, nagbalos ang init, makaligad ang pag ulan-ulan sang nagligad sering mga inadlaw katropang Bombet.
1: Good, no? Timuran, kung lain-lain ang climate change pa lang ang panawag, yes. Katropang Mario.
0: Yes, sa aton sila nga pagpangalagad, ang aton nga programa, ang Builog sa Gihapon, nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kaga-epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Assist the Pain, agsubuman sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Ini ang mga dekalidad kag garantisado nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal naton sa mga butika nationwide, katropang Bombet. And sa subong hapon, sa aton siling pagpangalagad, medyo malawig-lawig ni aton siling pagtalakay, no, sang atupiko kay subong hapon. Live naton nga may kaupod diri sa studio sang XFM Iloilo ang head sang public affairs unit sang PhilHealth Regional Office Number 6. May ni kay isa-isa naton, no, ang mga bagay-bagay nga gusto man naton mahibaluan, may kang tanan sa mga programa and mga pwede mahatag, no, nga benepisyo para sa aton sini nga mga OFW sa katropang Bombet, no. So subong hapon ari sa aton sini nga live studio si Miss Janimni. Okay, insakto pa pronounce ko, ma'am. Janimni, no, Janimni Halbuna, katropang Bombet, no, ang head sang public affairs sa unit sang PhilHealth Region 6, katropang Bombet.
1: Yes, so una, no, namasyar ako sa PhilHealth. While nga dyan kami sa hallway, kanami man kay namang ko tanen ako kung din ang opisina na ay Ma'am Jan. Pero nasumalang ko ang anda nga Executive Vice President. Kag siya mismo namugno, no, si Ma'am Cabrito, no. Oo, siling niya ako ang EVP, ano ang mabulig ko. Siling ko, ma'am, namasyar ako to kanimo kay may mga pamangutanon na natuhoy sa mga OFW. Kag hanggad ang mabulig ninyo in terms of information and of course ang PPAs or programs, projects and mga activities ninyo. Of course, may dyan makita sa general public, no, kaya iti ang PhilHealth subong sa Mudyang Adlaw, ma'am dyan, headline sa, no, sa Inquirer, no, ang mga pagbayluhan ay isang mga ideya sa mga health groups kag ang executive secretary, no, kay Secretary Recto. So nagbalik ako, nakilahay kami ni Ma'am Jan kag mismo nagcommitter nga mapa ano sa ato, no, mapa-interview kag face to face live, yes, sa XFM Radio. So diwat pasalamat kikita kay Ma'am Jan, no, kag timpo na maski masake nagaparekpa direct ginatawaan gi kachimpo ang XFM radio ang serbisyong OFW.
0: Yes, so sa aton sini nga mga tagpadamati katropang Bombet, no? So dito na siguro pagpadugayon para nga mas mayo ni makadamo kita katropang Bombet la, no? So makadamo kita pamangkot kay
1: Agduro gid ang pamangkot
0: kay Ma'am Janime Halbuna. Ma'am Halbuna, ti medyo daw related sa pabiya ni.
1: Related kung okay na to sa kay Mrs. mo. Ang husband.
0: Yes.
1: Ang husband ni Ma'am Janime. Yes.
0: So sige, no? So tagaanta sa ang ligwang nga makapanamya sa aton sining matag panamati ang head sa Public Affairs Unit sang PhilHealth Region 6 si Miss Janime Halbuna. Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
2: Yes, mayong hapon, katropa Mario, katropa Bombit, no, mayong hapon gate. Kaya siyempre, mayong hapon man sa tanan ng mga miyembro sa aton sining PhilHealth nga nagpamati no sa sining programa serbisyong OFW. This is my first time to visit the station.
0: Yes.
2: Kaya again, madamaging salamat for this opportunity, no. And I hope ang ining una nga pagbisita ko hindi lang mangin una. Madugangan pa no kag mapadayon pagid nato ng aton sining partnership. Pinaagi sa inyo sining nga programa. Madam, magiging salamat katropa Sir Mario and Sir Bombet.
0: No? Yes, so katropang Bombet, umpisahan ta siguro, no? Sa mga palamangkotanon. First, siguro katropang Bombet, para maintindihan sa aton sining mga tagpalamati, ano bala ang PhilHealth, kag ano ang mandate sang PhilHealth, ma'am?
2: Mm-hmm.
0: Pwede naton ma-explain sa aton sining mga tagpalamati.
2: Yes, ang aton sining PhilHealth, ukon ang aton Philippine Health Insurance Corporation. Actually, amuni ang talatapan sa aton sining gobyerno. We are actually a government-owned and controlled corporation. Nga kung sa diin ang aton sining mandato is to administer, no, the National Health Insurance Program sang aton sining pungsod. So matandaan naton sang una, no, for those nga nakaabot bang mga Medicare na bala naton, oo.
1: Yes.
2: Sa mga kauturan naton nga nagatrabaho sang una sa gobyerno, may Medicare na sila nga coverage. Kag ang aton man sining mga pribado nga mga kauturan, no. Ang ina nga function gina take over na ina sang aton sining PhilHealth, same is true, no, ang aton sining programa sa mga OFWs naton. Ginkuha naman nila sa aton sining PhilHealth. So currently, we are now the single healthcare purchaser, no? Meaning, maghambal kita purchaser, kita ang nagabayad sa mga serbisyo na gina-avail sa aton sining mga miyembro, no? Para sa ila sining ikaayong lawas. So kita ang nag-administer sa programa sa gobyerno tuhoy sa iya sa aton sining ikaayong lawas.
1: Okay.
2: Kag syempre, ang aton gisining mandato, no? Amo ang maghatag sa financial risk protection. So ano ang about silingon sining financial risk protection, no? Sa panahon sang pagmasakit, katropa Mario, no, katropa Bombit, di ba lang may gastos gidi na iya. So may balayran, may gastos.
1: Mm.
2: So ang trabaho sa aton sining PhilHealth, ang masiguro nga sa tag-sa-tag sa kamiyembro naton sa panahon sang ilang emerhensya,
1: mm-hmm,
2: sa panahon sang pagmasakit, sa panahon sang pagpa-ospital, mayara kita nga bulig financial,
1: yes,
2: no? So mayara kita proteksyon nga ginahatag against sa risgo, no, financial, kay silingan naton magastos, no, ang pagmasakit, magasto ang pagpa-confine. So amo na ang aton mandato sa PhilHealth nga makahatag kita bulig pinansyal, no, sa aton sining mga miyembro nga nagakinahanglan sang serbisyo, no, para sa ila sining ikaayong lawas.
0: Okay. Na-mention naman ni ma'am ang mandate, no? So under sa inyo sining mandate and sa mga serbisyo nga gina-offer kato pang Bombet,
1: mm-hmm,
0: sang PhilHealth, so dala na dira ang serbisyo nga pwede mahatag sa mga OFWs naton, ma'am.
2: Mm-hmm. Tama, gina, sir. Covered gid ang aton sining mga OFWs. Kay kung lang tawon naton ang mandato sa aton sining affiliate, ang i-cover 100%, no, sa aton sining mga kauturan, no. All Filipinos dapat mangin miyembro, marehistro naton sa aton sining programa sa affiliate. Kay syempre, kaupod na dira ang aton sining mga OFWs. Actually, sa aton, may ara kita ginatawag ng mga migrant workers, duwa ni siya ka-category, no, either land-based OFWs or mga sea-based na aton nga mga OFW. So magsiling kita land-based, siyempre ara gid sila nagatrabaho mismo, no, sa isa ka country, no, kung sa diin man sila nagapangita man sang ila sining income. But for those naman, siyempre ang nagasakay sa barko, no, mga seafarers naton, they are part of the sea-based category naton.
0: Okay. Yes. Katropang Bombet?
1: Oo. Ang madiretso kita siguro, no, kay ang gina pasar nga tawag nga law ni sa siguro, no? Universal Health Care Act, no? I do not know kung anong Republic Act ining number. But how does it relate to the PhilHealth as a government ano ang insurer, no? Sa tawag nga aton nga pang ano ikaayong lawas sa Ma'am Jan.
2: Yes, ang aton sini nga Universal Health Care Law RA 11223, no? Ang Republic Act 11223 napasar ni siya actually ano na 2019 pa Sir Bombet, no? February, and then became effective November man of the same year 2019.
1: Okay.
2: So ang aton sini basically kung lang tawon aton ang aton sini nga UHC law may ara na siya dira nga mga reforms, no, nga gusto ubrahon para ma-improve nato ang aton sini nga health system, okay, no. So tatlo na siya ka area sa ginalantaw naton. Actually yung una ang service coverage, kung sa diin dapat masiguro naton nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipinos ma-cover na naton sa PhilHealth. Kung matandaan naton sang una although kung sa pag-umpisa ko pala sa PhilHealth, no, ang mga una pangalayin nato naghambal na nga dapat tanan ng Filipinos ma-cover na gid naton. Mm-hmm. Pero during that period wala sang ginatawag nga automatic membership, no, wala kita mekanismo nga ma-automatically enroll naton aton mga miyembro kun ara na sila sa hospital. Mm-hmm. But this time under this new law may ara kita ginatawag nga automatic membership. Mm-hmm. No, again parang masiguro naton nga ang tagsa-tagsa ka mga kauturan naton nga ma-hospital mag-access ang serbisyo gilayon maka-avail sa aton sining benepisyo. Mm-hmm. So may ara kita nga of course aton sining mga miyembro sa panahon sa at the point of service, no, for example ara na sila sa ospital tapos wala pa sila nakapamiyembro sa aton sa PhilHealth. So may mekanismo na kita subong nga kung sa diin pwede na sila kapamiyembro until sila mag-o sa ospital para nga maka-avail man sila gilayon sa aton sining nga benepisyo. Unlike sang una kung hindi ka miyembro automatic hindi ka gid ka-avail.
1: Okay? Ma'am, yes. Follow up lang, no. Kung maghambal kang magpamimbro sa idalom sang PhilHealth, mm-hmm, no. Kinanglan ba nga magmasakit kanay kag magpamimbro o kun pwede nga way ka pa magmasakit nakapamimbro ka rin.
2: Ang ginang nami nga pamangkot, Sir Bombet, no? Kaginagin ang gusto man natin emphasize, no, sa aton sininga mga kauturan, no, nga nagapamati subong. Ang papamimbro sa PhilHealth, hindi lang kung may ara na sang emerhensya,
1: okay,
2: no? O kung may ara na sang pagmasakit, no?
1: Yes,
2: o kung ara na kita sa ospital, mm-hmm, no? Ang pagpamimbro natin, dapat mahimo na natin, again, responsibilidad na natin sa aton kagalingon, samtang maayo pang aton sininga sitwasyon, no?
1: Okay.
2: Kaya, although, hambal ko gani kagaina, may mekanismo na kita under the new law kung sa diin nga kunara ka nagidya sa ospital kag wala ka pa nakapamiyembro, sige pwede ikaw mapamiyembro, no, antes ka magwa para gilayon ma-avail mo yung benepisyo. Yes, oo. Kasi ang una, yes sir, kung di kaya miyembro di ka gidya ka-avail, di ba sir? Pero subong under Universal Healthcare Law RA 11223 pwede na naton ma pamiyembro, marihestro nga itong sininga miyembro, ara siya sa sulod ng ospital, antes siya magwa, dapat matagaan siya sa PhilHealth Identification Number para immediately, no, ma-avail niya ang iya sininga benepisyo.
1: Okay?
2: So, again, no, sa aton sininga miyembro, mga kauturan, nga hindi pamiyembro sa PhilHealth, mapamiyembro na kita, maparehestro na kita, subong pa lang. Kag take note, ang benepisyo sa aton sininga PhilHealth, hindi lang sa panahon sa pagpa-ospital. Okay? Mm-hmm. Nabatian na ninyo siguro ang PhilHealth yakap.
1: Yes, so yeah. Makanto kita na karon, ma'am, no? Ang una lang anay ang anon is pwede ka na kapamimbro maski way ka pa hospital.
2: Yes.
1: O mapreparahan mo na ako. Correct. Just in case you are in a vulnerable situation.
2: Tama.
1: Or moment nga dyan di ka sa emerinsya, no?
2: Mm-hmm.
1: Oo. So ma'am, kaysa gobyerno man ako naglahalin, no, si Katropang Mario tanati privado nga sektor,
2: mm-hmm,
1: sa amon may dyan ang daan nga gina-require ang PhilHealth membership, no?
2: Yes.
1: Kag may ginabayran kami. I do not know for the private sector. More so, nga wala ako kamaan, kung nga dyan lang hambal ninyo nga dapat ang coverage ni kabilugan,
2: mm-hmm,
1: tanan nga Pinoy, no,
2: mm-hmm, yes,
1: ma-cover sang PhilHealth. Ano ang himuon sang sa pribado nga sektor, especially when we talk about the sea-based and the land-based kay tigaw bras na sa sagwa. Ano ang mekanismo nga makapamembro sanda? Second, mm-hmm, is paano makapamembro ang mga pigado natin nga mga kauturan. These are two questions nga siguro durugig ka pamati.
2: Yes. No. So sa aton sa PhilHealth, no, may ara kita duwa ka category subong,
1: yes,
2: no.
1: Ma'am.
2: Sa aton sininga membership, una dira is the direct contributor category. paghambal, maghambal kita direct contributor category, mm-hmm, ang aton sini nga payment directly nagahalin sa aton man nga own, no, nga pockets, yes, no, so meaning okay, ikaw gadya nagabayad personal. So sino ang, oh yes, sino ang covered diri? So amo na ang nagatrabaho sa gobyerno,
1: so, gobyerno.
2: Kay automatic na yan, no, nga gina-register kita sa aton employer kag gina-dedakan sa aton, yes, sini nga contribution, kag syempre i-remit na siya, sir.
1: Yes.
2: Same is true with our private, no, nga mga empleyado, okay, no, because under the law, mandatory na, compulsory na ang ila sining membership sa aton civil health. Obligasyon sa aton employer, okay, be it government or private, nga irehistro ang tanan niya nga empleyado. Mm-hmm. Ikaduha, after niya marehistro, obligasyon man sa aton sining employer nga mag-deduct, no, sang okay, iya sining premium contribution base, okay, kung pila ang aton sining balayran, mm-hmm, no. Kag ikatatlo, obligasyon sa employer naton nga i-remit ang ina nga
1: collection,
2: yes, no? Ma'am. And finally, after nga ma-remit, i-report sa aton sa PhilHealth para individually mapasulod sa records ng aton sini nga empleyado. So again, for those nga employed, be it in a private or government, mandatory na siya.
1: Mandatory, okay, na siya, oh.
2: Now, may ara pagkikitang mga kauturan, amo tong sa OFWs naton,
1: yes, kag ma'am,
2: mga land-based, kag sea-based naton, oh, covered man na sila under that category.
1: Yes.
2: Basically, because may ara sila kapasidad nga magbayad.
1: Okay.
2: Okay? So, pag ginabal naton direct contributor, may kapasidad ikaw nga magbayad sa kontribusyon. Mm-hmm. Sa sea-based naton, mandated man na ang ila, sini nga mga employers, no? Mm-hmm. Nga mag-register, mag-deduct, mag-remit, kag mag-report.
1: So, mandatory,
2: mandatory
1: man. Mandatory man.
2: Sa aton land-based OFWs, kung natawon naton ang layi, dapat mandatory na siya, no? Oh. There is a provision in the law na naghahambal, antes naton tagaan sang Certificate of Employment, parang OEC.
1: OEC, Overseas Employment Certificate.
2: Yon.
1: Yes. Oh.
2: Before na sila naton tagaan, dapat masiguro naton nga narehistro sila sa PhilHealth kag nagabayad sila sa aton sa PhilHealth, no? Mm-hmm. Kag sang una, ma-recall ko na before sa POEA, nag-aagi man na sila or sa aton sino mga OWA, kag gina-check kina kung nagabayad sila antes sila i-allow nga mag-trabaho sa luwas ng pungsod, no? However, this under the new law, same na actually yung provision naton, dapat mandatory man siya.
1: Yes, ma'am.
2: But because kung nantawon naton, may ara kita maging pagwa nga order ang aton sini former nga president kay nangin optional, no? Ang ang membership sang aton sini mga land-based OFWs.
1: Land-based.
2: For the reason nga ang premium contribution medyo bugat para sa ila, no?
1: Okay.
2: Kay kung lang tawon naton, under the law, ang premium contribution sa mga direct contributor categories, computed siya at a certain percentage sa iya nga basic. So, sa subong nga tuig, ang aton nga computation is 5% sang basic income.
1: So, muna ang benchmark,
2: yes,
1: mo, balasihan.
2: Oh, yes, so 5%
1: sang... 5%.
2: Okay. Yes, sang iya sini nga basic income. Kag ang aton sini nga mga OFWs, unlike sa aton balasoy nga nagatrabaho sa gobyerno, kag pribado, nga may counterparty ang employer, no?
0: Yes.
2: Di bala, 50% kaltason sa imo sweldo. Ang katunga, amo nang ibuhin, amo na ang bayaran sang employer.
1: So may sharing.
2: Okay. Yan.
1: Oh,
2: pero sa kaso sang aton OFWs, wala sila yasang share, ka-share.
1: Mm-hmm.
2: So medyo bugat sa ila, no, ang premium contribution.
1: Sa sea-based man, balik ko mamaha. Sorry to cut you. Sea-based, may sharing man.
2: Yes.
1: Only sa land-based.
2: Mm-hmm. Sa land-based, nag-compute kita 5% sang iya sininga basic income.
1: Okay.
2: Naka-reflect sa iya sininga kontrata. So
1: okay,
2: that is why, because medyo bugat siya, nangin optional, no, sa aton sininga land-based OFW sang aton sininga pagpamiyembro sa PhilHealth. Pero syempre, gina-emphasize naton kung ano ka-importante, no, ang benepisyo sa aton sininga PhilHealth, no. Mm-hmm. That is why we still encourage ang aton sining mga land-based OFWs nga nagapamati subong, mm-hmm, nga magparehistro gihapon sa PhilHealth, no.
1: Mm-hmm.
2: Kay while nagatrabaho sila sa luwas ng pungsod, ang ila sininga mga kabataan, no, ang ila sininga asawa, no, nga ari diri, wala man nato na pangayo katropa Bombit, no, katropa Mario, kung may matabo sa ila, at least, no, may ara sila nga benepisyo nga makuha sa aton sa PhilHealth.

0: considered as a PhilHealth member just by registering, even without that mandatory payment on their part?
1: Tama na, Sir Bombet, no? Once nga nag-register sila sa aton, sa PhilHealth, matagaan sila naton sa ila PhilHealth Identification Number. Mm-hmm. Amuna siya ang pasaporte, amuna ang requirement naton para maka-avail sila sang benepisyo.
0: Benepisyo.
1: Okay? So gusto ko gina siya emphasize, kisang una, ang policy ni PhilHealth, before ikaw maka-avail sa benepisyo, ginalantaw naton ang imo kontribusyon.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Okay.
1: Kung ma-recall nyo na, sang una, dapat nakabayad ka anay 3 ka bulan antes ka ma-ospital.
0: Mm-hmm.
1: Or may ara kita na provision sang una nga dapat 9 months kid gani within 1 year, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung matandaan naton, antes ikaw maka-avail sa benepisyo sang aton sining PhilHealth. Pero ang ina nga policy, wala na na naton subong ginapatuman. Kaya sining ko kagaina, ang availment naton is immediate.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So ano ang requirement naton para sa aton sining mga OFWs? Ang inyo lang nga PhilHealth Identification Number. Mm-hmm. Amo nang requirement naton.
0: Okay?
1: Para nga maka-avail. So
0: okay.
1: paano pagid ang pag-avail? Dapat ang imo kabataan, imo mga dependents na declare mo man
0: as beneficiary.
1: Okay. So pero gusto ko man i-emphasize, although nga aton nga availment subong is immediate, kag wala kita nagalantaw kung pila na kabulan ang imo nabayaran, still may obligasyon kita, no, sa pagbayad sa aton sininga kontribusyon, because under the law ang ginahambal dapat padayon ang aton pagbayad, kag may provision man under the law nga may ara kita nga interest or penalty, no, in the event nga ma-delay kita sa aton pagbayad.
0: I agree.
1: Oo. So sa employed sector, actually kung malipatan magbayad sa aton sininga employer, no, mabayad ang employer naton, currently ang aton nga interest is 3% sang iya sining balayran, sang principal niya nga balayran, kag compounded pa na siya monthly. That is why gina-remind ginato naton mga employers nga hindi gid sila malipat sa pagbayad sang ilang kontribusyon. Or else may interest kita nga 3%.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa aton mga other paying members, sir, no, like mga voluntary paying members naton, kag even ang aton sining nga OFWs,
0: yes ma'am,
1: wala pa kita nag-impose subong sang interest.
0: Okay.
1: So that is why gina-encourage gid sila naton nga kung may mga gaps, no, sa ila sining contribution, may nalipatan sila bayad, bayaran na lang nila amat-amat.
0: Okay.
1: No, para nga hindi magdako, no, ang ila sining balayran.
0: Yes ma'am. Gusto ko ma'am ma-focus kay do medyo gasakit buot ko kay kung magtubang ako sa OFW nga tuuna nga diyan pa ko sa ano gani sa konektado pa ko sa peso.
1: Mm-hmm.
0: Masami ang mga land base, no, mga domestic helpers, maguli, may mga masakit, no? Pero, wa isang dati pang tustos. Di kung ang basihan natin, membro sanda ka PhilHealth, assuming nga nakaparegister sanda, pero why tanda, it is not mandatory on their part, no, sa land base nga magbayad. Anong basihan karon kung nagsalud ikaw sa hospital, anong basihan karon kang imo nga benepisyo kun ano, kun baraydan, hay may baraydan gihapon maski hindi pa ka why sanda gina ano ganya, why gina require o ano nga okay lang why sanda ti baraydan. So ang punto ko, liwaton ko lang ma'am, ano ang benepisyo nga ma-avail sang isa kapigado nga land-based workers the time nga dyan sana sa vulnerable nga situation ng masakit sana kay duro gabralik nga lumpo, no, maltreated, no, may mga masakit,
2: may mga
0: even
2: masakit,
0: nga mga maselan nga mga ano nga mga sakit like sa cancer, which
2: yes,
0: ang OWA may dyan sa tawag karang nga med plus, no,
2: oh,
0: makabagal ka lang med plus kung maselan ang sakit mo. Now from the end of the PhilHealth, and knowing that health is a human right, no, hindi nga privilege, and it is enshrined in the constitution nga ang health is a na pangkit na butang karajan sa constitution naton. So kung ang isa ko OFW ma'am, lihog bi ko explain kay duro ka pamati kanato nga nagabarantay ka dia nga mga OFW kay kulan base ka, domestic helper ka. Ano karong benepisyo mo kung may mga masakit ikaw, ma'am?
1: Mm-hmm.
0: Ano mabuel?
1: Yes, tama. To sir, ang ambal mo, sir, no, nga health is right, no,
2: yes,
1: every Filipino. Actually, amo man na ang ginahalinan sa aton sininga layi, no, kung nga amayara kita sa PhilHealth, no?
0: Yes, ma'am.
1: Kay trabaho na sa aton si gobyerno nga maghatag sa serbisyo para sa ikaayong lawas sa aton,
0: yes,
1: sininga mga miyembro. So, particularly for OFWs, amo itong ambal naton kagaina, land-based OFWs,
0: yes,
1: kinahanglan lang may PhilHealth Identification Numbers
0: amuran
1: na para maka-avail.
0: Para
1: okay.

0: So meaning maparehistro sila, mapamiyembro sila para matagaan sila sa ilang PIN.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Now, in terms naman sa benepisyo,
1: yes, ma'am.
0: Ang benepisyo nato nakabase sa klase sang masakit. Okay? So actually damo-damo kita klase sang benepisyo, may ala kita benepisyo kung sila ang mga ospital.
1: Mm-hmm.
0: Ang manang tawag naton inpatient benefit,
1: mm-hmm.
0: no? So may ara makita benepisyo outpatient.
1: Outpatient.
0: No, hindi kinanglan nga ma-confine.
1: Ma-confine.
0: Okay?
1: Yes, ma'am.
0: May benepisyo man kita para sa mga sustainable, mga SDG related benefits or sustainable development goals, no? Ng mga benefits kasubong sa maternity, tuberculosis, HIV AIDS, no? Ang aton rabies, no? Mm-hmm. Those are some of the SDG related nga benefits.
1: And dialysis o MDRA.
0: Pwede siya, sir, sa outpatient, pwede siya sa inpatient. Okay? May ara man kita benepisyo para sa catastrophic condition. So, mutungin man, sir, mukagay na, sir, bombit, kung may cancer na.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Madamo na kita subong sa mga cancer conditions nga ginacover naton. Isa dira ang breast cancer.
1: Mm-hmm.
0: No? Kag according to data, amuning una, gid the leading cause of death sa aton sininga mga miyembro, mm-hmm. ang breast cancer.
1: Mm-hmm.
0: May ara naman kita benepisyo for colon cancer, rectum cancer, may ara kita for prostate cancer, no, kagkadamo pa.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kag may ara kita benepisyo for prevention. Amo ni guro yang importante, sir, no?
1: Yes, so.
0: While kita nagabayad for curative, inabalang bulungon ka, kahit may sakit ka na, no? May ara man kita benepisyo nga hindi kinahanglan nga nagamasakit na kita.
1: Mm-hmm.
0: Antes pa kita mag-avail.
1: Mag-avail.
0: No? Kaya basically, ang purpose sang aton benepisyo nga ini,
1: mm-hmm.
0: is mapalayo kita sa pagmasakit. Malikawan, yes. naton ang pagmasakit.
1: Yes, ma'am.
0: Or matap na ang paglala sang masakit. Kag-amuning ginambal naton kagaina nga PhilHealth yakap. So ini nga mga benepisyo, sarang ni siya ma-avail sang aton mga land-based OFWs,
1: mm-hmm.
0: kaupod ang iya sini nga mga qualified dependents.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So ang amount nag-vary siya depende sa kaso sang masakit.
1: Okay.
0: Okay?
1: Oh.
0: Kung simple nga kaso, so may ara kita dira nga benefit package man,
1: mm-hmm.
0: kung mga catastrophic conditions, dalagko naman ang aton sininga pakete. Kasubong sang breast cancer, we are paying currently at 1.4 million pesos, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa kada miyembro naton or pasyente nga mayara sang breast cancer.
1: Okay, ma'am. So kung ang OFW, ma'am, given nga may masakit siya and then may package commensurate, mm-hmm. to that sickness,
0: yes.
1: or disease. Tiko karong kung nagbalik sa liwat kag nagsubra na tong package nga 1. something million,
0: mm.
1: or 600,000, may tawag ka mo nga gusto ko lang i-relate nga zero billing,
0: mm-hmm.
2: o, zero balance billing,
1: zero balance, yeah. billing,
0: yes.
1: kay tipigado siya OFW pa no paguli nagasala-sala ko din mabuhal kang inugbulong na,
0: mm-hmm.
1: ti ana balang OFW mapatigayon kang PhilHealth nga magwa sa ospital wara baraydan din.
0: Mm-hmm. May ara ang zero billing nga ginamention naton, applicable na siya sa aton siningwa nga DOH retained nga mga hospitals.
1: Mm-hmm.
0: So amo nang ginahambal sa aton sining presidente nga masulod ka dira magwa ka dapat wala ka sa
1: wala ka
0: bayaran.
1: Oo.
0: Pero syempre ang benepisyo nga makuha mo sa PhilHealth, baya ibayad gid naton niya, i-reimburse gid na yan naton sa hospital. Okay? May ara man kita nga no copay or no balance billing kung ma-confine ang aton sining miyembro sa isa ka basic or ward accommodation.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kag dapat minimum standards of care. Dira, guaranteed man ang ginatawag naton nga no copay. Wala man siya bayran.
1: Mm-hmm.
0: As long as, again, basic ward accommodation, minimum standards of care sa aton sining government hospital.
1: Mm-hmm.
0: Kag even sa aton sining ng mga private hospitals, no, may ara naman kita dira, ginamat-amat na naton because under the law, ang government naton dapat may 90% sa iya total bed capacity nga allocated for basic or ward. So, ina sila, libre.
1: Mm-hmm.
0: Now, sa private naman, at least 10% sang iya total bed capacity ma-allocate niya man basic or ward. So, mm-hmm. may mga pasyente man kita nga kung dira magsulod, dapat wala man sila sang
1: bayaran.
0: Oh,
1: sa 10% okay? Katong ka bed capacity,
0: yes,
1: kinanan may 10% sina nga na alute sa,
0: para sa basic or ward.
1: Kag,
0: kung dira aton pasyente, wala man siya dapat sang pagabayaran.
1: Pagabayaran.
2: So, 10% dapat katong pambeta sa private.
0: Government 90%,
2: yes.
0: naman.
2: So, dapat kung sa private, kung may ara siya sang 150 bed capacity, ang isa ka hospital, 10% dira, allocate yung idea.
0: Mm-hmm.
2: So,
0: mm-hmm.
2: meaning kung mga 10%, kung mga 150,
0: 15 beds.
1: Oh.
0: 15 beds.
1: Ang masadya kung buta, kay Permelo buta.
2: Kay bisan, may ara kong kaisa cases nga, bisan hindi pa buta, gahambal nga ti buta na.
1: Buta
2: na. Why na kami bakante di? Mm-hmm. So meaning daw na tago bla.
1: Oh, luwas oh, lang ko kilala mo si oh, Mang Jamie. Oh, sa ospital may kilala. Oh, so, masipi lang may may diyan.
2: Yes.
1: Oh.
2: So amor, yes, katubang mubit pa. Ay pamangko ta kay ma'am no. Paano naton i-deal ang katulad sina nga maklase isang sitwasyon maman?
0: Mhm. Ang siguro ang aton pwede ubrahon dira kun ara na kita sa ospital no. Pwede kita makapagkigangot sa aton sa affiliate so that we can also validate. Yes. Date, no, and check, no? Eh, syempre, kung makospital lang ato sa mga miyembro, ang presensya, so, sila ang ara dira, no, sa sinang hospital. Pero gusto ko idugang na lang, kung need gina ito assistance, may ara kita ng mga gin-deploy ng mga nurses, mm-hmm. no, sa aton sining mga accredited man nga hospitals. Ang tawag ni naton sa ila, P-Cares.
1: P-Cares.
0: So. PhilHealth Cares. No? Mga customer assistance and relations empowerment staff. O mo nang meaning sa P-Cares. Okay. Nga ginassign naton sa mga hospitals nga sila ang pwede mag-assist no, sa aton sining mga pasyente. Mm-hmm. So kung may mga concerns related sa ila sining pag-avail sa benepisyo, pwede gid sila makakadto sa aton mga P-Cares.
1: May desk na kamumam sa hospital nga nag-mans ang P-Cares nyo.
0: Yes, may ara kita na ang specific nga area for them. Ang iban sa ila ara sa admission, ang iban ara sa billing mm-hmm. section sa hospital. So pwede gid palapitan.
1: Tanangin yung hospitals, may ara isina.
0: May nakaschedule sila, sir. Kag ang iban on rotation. Okay. Pero may naka-assign gid kita sa kada hospital. Ang iban nag-stay for the entire 5 days, ang iban nagabulus-bulus lang sila. Mm-hmm. Due to limited man nga number of P-Cares naton.
1: Okay. Ma'am, what if, no? What if kung sa 10% katuhang balki na ni Katrupang Mario buta mm-hmm. atong sa ano naman niya sa mga hindi private sa ward no buta man now emerensya nagagtubi kag nagano ang avail ang isa kang pigado OFW nga i mangutang la kami private lang no ti ano man ang pagplastar kay sa privado sa nga room or semi-private room mm-hmm. which is no longer can cater atong 10%. Mm-hmm. Pirang barayda na karano ang basihan sa pagbayad, kaya ma'am.
0: Yes. So, ang aton sininga pagbayad, again, ang benepisyo ni mo nakabase sa imo masakit. Mm-hmm. Sa diagnosis ang aton sininga doktor. So for example, high risk pneumonia, mm-hmm. no? Common man na siya, no? Mm-hmm. Nga kaso sang masakit. Ang coverage naton for high risk pneumonia is 90,100. Mm-hmm. Okay? So ang matabo sina since ara ikaw sa private room, okay? So hindi ka na covered sang no copay, no balance billing. Mm-hmm. So ang matabo sina kung ang imo sininga total nga bill is more than the package amount ni PhilHealth, no? So imo bill example 150,000. Example mm-hmm. lang sir ha. Mm-hmm. Ang coverage ni PhilHealth is 90,100. Oh. So ang excess dira out of pocket mo. Mm-hmm. Meaning bayaran mo personal.
1: Personal.
0: Okay?
1: Oh.
0: So amo na ang diferensya nila sir mm-hmm. Bombit, no? Mm-hmm. Kay but for those naman yang covered sang no balance billing naton, no copay naton, mm-hmm. bisan maglapaw pa na iyang bill sa aton nga package. Wala gid siya dapat bayaran.
1: Why kita nabaydan?
0: Wala gid siya dapat bayaran. No.
1: Oh. Sa liliwat, ma'am. Ang why ti baydan atong bago lang
0: ang wala sang bayaran ang naara sa basic ward accommodation.
1: Basic ward accommodation. Basic ward.
0: Yes.
1: Oh, okay.
0: Pero kung ara ikaw sa for example private accommodation, posible no nga may bayaran ikaw kung ang imo bill naglapaw sa aton nga
1: sa package,
0: benepisyo.
1: Benefit.
0: Yes.
1: Oh, muna siya. Okay. Ano pa mali? Oh, kay gusto ko ma matengkad kay magtubang ka sa OFW nga mga ano mga domestic helpers bla ma'am. Mm-hmm. Maturo luha mo kay ang masami nga ginahambal ko gintrain sila dire physically and mentally healthy no mm-hmm. kay iti may physical ano mo ano gani karan ang exam
2: requirement
1: bantis mong panaw uh-huh. tapos ang skills na lagi na upskills pasanda mm-hmm. tapos may NCNC pagkatesda sa ano sa housekeeping mm-hmm. pag abot tuya no may isa ko may ka OFW nga gin balda kang isa ka mentally ano retarded nga ano nga bata kang
2: amoya.
1: Mm. Ti naka ano siya naka physical injuries mm-hmm. hasta nga na trauma man siya ti amo na siya mamang isa kang ano kang blasihan nga ginapadara naton yang ano ang aton yung mga workers abroad, domestic help, especially domestic helpers, they are in good physical and mental condition, mm-hmm. pero pagbalik ng Dagia, physically and mentally man sila nga naging ano ano ang ilang ikayong lawas, no? Mm-hmm. So ka ano blado ka hindi acceptable on my part nga ako ni opinion na kay timo padara mo ang Pinoy nga workers to kumpleto kag mayad ang lawas na pero pagbalik ibaldado siya, mm-hmm. ang masakit sa tanan pag nabalda siya, no, our government cannot provide, no, the what you call the privilege or the ang diretso nga pag bulig kananda sa ilang ikaayong lawas nagasala sa lapasanda, so amura nang masakit nga tanawon for those nga hindi kabatyag kuway nakatubang, no, probably way makukiexperyensya kang ano, pero in terms of, you know, engaging these people, siguro ti kung may empathy ka kang nagabatyag kang andaman nga ginabatyag, ti ma ano ka gini mapiktuhan ka man, no, you can also feel that that stress, no, sa self mo, so mura nga ginimbitar ko una ang PhilHealth kay masami amo di ang ginatubang ko, not because nga ang OFW gambal nga mabangkot din sa PhilHealth, but you know, taking initiative, yes. of knowing kung ano gin nila ang programa kag proyekto kag gobyerno, kay tingad ang health ceiling ko gani, it is enshrined in the institution, it is not just a privilege, but of course it is a right, no, sang ano sang kada Pinoy, no, nagano, so hindi alaihan ma'am nga subong mahambal kay na maging hambal ka mga direct contributors, mm-hmm. yes. may indirect contributors man, ma'am,
0: yes, may alam makita indirect contributors,
1: ano na siya yung ma'am,
0: pero before siguro sir sa indirect contributors gusto ko lang itagaan yung emphasis, no, sa mga OFWs natin kasi wala bala sila kay balo,
1: yes ma'am,
0: nga in the event ka ma-confine man sila sa gwa, no,
1: yes ma'am,
0: granting sa gwa sa pungsod, mm-hmm. dito sila ma-hospital, pwede sila maka-claim for reimbursement sa aton sa Pilipinas, mm-hmm. sa ila sininga pagpabulong long or pagpa-hospital dito.
1: Ano kinanglan, ma'am?
0: Under the law, may arak sila 180 days to file their claim diri sa aton sa Pilipinas. Okay?
2: 180 days.
0: Upon discharge. Mm. Upon discharge, sir, sa hospital.
1: Okay.
2: Bisan dito pa sa sagwa?
0: Oo. For example, na hospital sila to.
1: Yes, okay?
0: So, magwa sila sa hospital, ang counting na to, 160 days upon discharge. Pagwa nila sa hospital, 160. May arak sila mga almost 6 months, no? Nga pwede sila ka-file for reimbursement diri sa aton sa Pilipinas. So, ang requirement na to, siyempre, ang proof nga na-confine sila, ila sinimadik medical record, kung may operasyon, ang operative technique, mm-hmm. ang ila sining statement of account, resibo sa expenses nila, no? Kag kung ano tong ilang kaso sang masakit, amo man na ang basehan naton sa pagbayad sang iya sini benepisyo.
1: Okay.
0: Okay. So kung balikan ko, kung pneumonia package man ang ibayad naton sa ila.
1: Sige.
0: Kag i-file diri sa aton sa Philippines, no, mm-hmm. inang reimbursement,
1: okay.
0: no? Apart pag it of course, kung magpuli sila diri sa aton sa Pilipinas, kag wala man naton na pangayo, kung ma-confine man sila, sir, no? Kinanglan nila, no, for whatever reason, may benepisyo man sila gihapon. Kag gusto ko iniidugang, this is very important.
1: Yes, ma'am.
0: Una, ang aton policy sang una, ngayon ang kung nagabalik-balik, kabala pa ospital, mm-hmm. For within the 90-day period, isa lang ka-benepisyo ang ma-avail naton. Mm-hmm. Wala na sa subunga policy. Mm-hmm. Okay? So, meaning sina, kung subunga bulan na confined for dengue, tapos nagbalik naman next month for dengue again. Oh. Tapos another dengue case naman.
1: Line
0: sa kada pagpa-confine niya for dengue, pwede. Sa subong nga panahon,
1: pwede
0: sa subong nga policy, pwede na mabayaran ang kada pagpa-hospital.
1: Sa
0: una, isa lang.
1: Oh, isa lang.
0: Oh. Kagang isa pagid nga, gusto ko pagid idugang, I hope na batian naman ni naton, wala naman kita limit as to the number of days of confinement.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, kung sang una, hasta lang kita 45 days in a year, mm-hmm. nga pwede naton ma-avail ang aton sining PhilHealth benefit.
1: Mm-hmm.
0: 45 days lang sa kada miyembro. 45 days nga gina-share sang mga dependents.
1: Mm-hmm.
0: Sang una, pag lumapaw ka 45 days, hindi ka na maka-avail.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Maulat ka naman next year naman.
1: Mm-hmm.
0: No? But sa subong, wala naman na ang amuna
1: ng policy. Day.
0: Wala na kita limit, mm-hmm. no? Sa aton sininga benepisyo nga pwede ma-avail sa PhilHealth.
1: Okay.
0: No? Kag ina, take advantage gid ang mga kauturan naton, mga pasyente naton nga nagapabalik-balik sa ospital,
1: mm-hmm.
0: Kag syempre, no, kung ma-exhaust na nila inang 45 days, still they are guaranteed nga mabayaran, makover gihapon naton ang benepisyo.
1: Okay,
0: now, balikan ko si indirect, sir. Samal naton kagina kung direct, gabayad ikaw because may kapasidad ikaw.
1: Correct?
0: Sa subong naman, sa mga kauturan naton nga wala kapasidad nga magbayad sang premium,
1: yes,
0: igado, no? Indirect contributor sila.
1: Yes,
0: okay? So, ang magabayad para sa ila, ang aton nga, gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, meaning libre.
1: Yes,
0: so, sinuning libre? Ang mga indigents naton, libre.
2: Okay.
0: Ang aton senior citizens, libre. Ang aton solo parents, mga PWDs naton. Ang aton sini mga 4Ps beneficiaries naton. Okay? So, ina sila nga sektor, libre na sila sa aton sa PhilHealth. So, meaning,
1: okay,
0: wala sila bayaran, ang aton pagasukton, ang magabayad, ang aton sininga gobyerno para sa ila.
1: Okay?
0: Okay? Kag kung benepisyo ang pag-aistoryahan, parehas lang ang aton benepisyo. Whether nagabayad ikaw
1: kaguna,
0: o wala ikaw nagabayad. Kaya
1: yes,
0: ang aton programa, Social Health Insurance.
1: Mm-hmm.
0: Kung natawon gani naton, may ara kita da iyang mga preferences pa sa mga kauturan naton nga pigado, mga vulnerable members naton sa sosyedad, may ara kita iyang gani nga may mga additional pa, no, or ina nga coverage ginahatag pagid naton sila, gina-extend pagid naton sa ila bisan nga pigado sila.
1: Okay.
0: Kagisa na dira amo nang no balance billing naton nga ginatawag or okay, no copay.
1: Sa duka ka nami pamatian kay ma'am dyan, no, ang nido ka comprehensive, no. Of course, please ma'am, don't take it against me kay mm-hmm, do medyo emotional ako kung mag
2: sentimento,
1: no. Oh, ma'am, ang balik kita sa OFW, no. Very interested gitaken kang tunghambal mo nga confinement outside.
2: Yes.
1: And they can still what you call have a refund,
0: reimbursement,
1: no, or reimbursement, I mean, no, sa mga gastos nanda dito. Ma'am, would it be possible that you know, lain tuya sa sagwa,
0: mm-hmm,
1: no, ang
2: system,
1: kultura tuya,
2: yes,
1: ang lingwahe tuya. Hindi kalabanan ka na ba istorya ko nga OFW na hospital tuya nagpadara ang pamilya kang inugasto sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: Ay kuway gani tinog padara sa puan lang gituya sa kuan sa luwas ang pungsod.
2: Mm-hmm.
1: So ako parang makatubang man ako sa mga organization sa OFW, no? Masami permi ko imaw last ano gani tong ano na Lunes tuya ako sa organization sa OFW sa ano sa San Joaquin, no? With Mayor Lazaro. Ang akon lang niya, ma'am, would it be possible maiduso niyo man ang policy nga to make the requirements simple. Kaya ang kalabanan sa aton, maski gani ako, no, nga iti nakabulig man ang PhilHealth sa akon operasyon sa mata, no, kapilado apat ka beses ini. Ang akon lang niya is kadamaan sa OFW, ang even the ang aton gi nga mga kauturan sa Iloilo or sa Pilipinas man nga pareho ta nga Pinoy, ginapatay ka gobyerno ang mga benepisaryo kang tawag na rekwisito.
0: Mm-hmm.
1: So, sa akon is, would it be possible kanami pamatian nga may dyan kamu nga ginatao nga bulig, sagwa, but taking into consideration again, the culture and the language, no, and the policies of the, kung diin ang host country, pwede man mama una mangayo ako kang kami ni Katrupang Mario kang ano gani kang diyang mga requirements ma'am, kag ini nga requirements mabulig kami sa PhilHealth,
0: mm-hmm,
1: kay ti programa nyo dia para ako din kami nga pusod kang Iloilo magagto hambalan ko ang mudya hambal ni Ma'am Jenny May,
0: mm-hmm,
1: kanamon ti. Pero kung makita ko ma'am nga kag ang iban nga makunsan na ba o ti sang katarbaro man diyang rekwisito. Ang iban gani nga term is patire kita kaya kang
2: ba sa requirements pa lang.
1: Sa requirements pa lang. O kon patiren ang presinte kag antes na matapos ng mga rekwisito. So again, why pa ko kakita kara ma'am, pero I am appealing, no, sa inyo nga ahinsya na kung pwede man, no, just like what we are doing in the provincial government, that the local legislative body is helping us in the different departments to simplify the requirements in order that the beneficiary, you know, would be able to avail of the program nga hindi man sila gid mabudlayan, no. So pangayoon ko kay Ma'am Halbona, na ko masyar ko liwat ma'am kay ang tutok tagya ang party sa OFW no ti kapin pa labi na gid ang mga OFW nga mga land base. So mga ayo ako requisito ma'am para nga ko magbasakit sa natuya no mamananda nga ang jagali pwede na da marifan no ma-reimburse kag ku ano nga mga requisito dokumento ang pwede nga madara kay kisa man pa nakauli sa nas Pilipinas ay hindi kulang ikaw kang ano ganira ang magkopira ganira ang procedure ano ganira
0: operative technique
1: operative technique di kung hindi naman pwede nga na-confine ikaw sa hospital nga muran dahil sunabutang may operation kau sa for example bisa ano sa gallbladder mo kinanglan pareho man di sa Pilipinas kung gina-require kanimo kung mag-ano sa okay, mga mag-ano ka bla sa mga HMO mo bla kag sa mga PhilHealth la amurad ti mangayo ako may ma'am pwede.
0: Yes, oo. Oh. Actually nga itong requirement sa PhilHealth kag gusto ko lang i-emphasize kami mga kauturan na kita nga nag-claim man sa aton sa PhilHealth for reimbursement no, sa ila sininga confinement abroad. So again ang aton requirements pero ihatag ko man sa imo
1: yes, ma'am.
0: Katropa
1: maliho ka ko ma'am.
0: No, oo. Again, PhilHealth identification number, ang inyo sininga official receipt no as proof sang inyo sininga ginbayaran ang inyo nga statement of account no ang imo nga SOA billing statement
1: so,
0: sang kun ano man ang format sang ila to sa gwa okay lang no billing statement and then kopya sang medical certificate para makita naton kung ano ang kaso sang confinement kag kung may operasyon ang matong hambal naton kag ina sir ang kopya man sang operative technique para makita ta kun ano nga klase sang operasyon ang ginperform sang aton nga pasyente kag na mention mo gali sir Bombit ang party sa lingwahe
2: yes.
0: No so para maintindihan naton dapat translated siya sa English amo na siguro ang isa nga nakita ko nga do may concern no ang aton mga OFWs kay it has to be translated in English
2: yes.
0: Kag base ang pagpa-translate katropa Mario base bala may bayad no ano mo nang ginalantaw naton nga posible nga additional expense on the part of the ano pero again noted no ang aton sininga mga suggestions and all but gusto ko man i-emphasize nga may mga nag-avail naman sa aton sininga reimbursement para sa ila confinement abroad
2: yes last 4:54 ang aton oras sa diri sa aton nga pag-apang aga do mainit ang aton sa ning diskusyon no upod sa kay Ma'am Janimi Halbuna ang head sa public affairs unit sang PhilHealth Region 6. Ma'am mabreak lang kami anay kadali no ni Katropang Bombet and may iban kami diri nga palamang kutanon angot sa gyapon no sa serbisyo sang PhilHealth sa aton sa mga OFW kag some issues no nga pwede namon ipamangkot no pero mabreak kami anay sa aton sa mga tagpalamati. Balikan tang aton siring bisita with Ma'am Janimi Halbuna pagkatapos ng aton nga mga commercials. Please stand by.
3: XFM.
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: sa XFM Philippines, last 4:58 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW sa XFM Iloilo. Sige po na nga aton sa nga pagpangalaga, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kagipiktibo, nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Seize the Pain, kag subuman sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Sige po, nagapamati ka mo sa aton sariga bisita, no, kay Miss Janimi Halbuna, ang head sang Public Affairs Unit sang PhilHealth Region 6 sa aton sila yung mga katropa. Katropang bombet, no? Balikan ta si Ma'am Janimi. Si Ma'am Janimi, kasi rin ko, during sa aton nga commercial break, sa rin ko, mga isang galing kaoras, ito nga daw, hindi...
1: kulang yan, eh. Tamad ka kulang.
0: Hindi kaigo sa diskusyon, no? Balikan ko lang katropang bombet, no? Ano mention kay na ni Ma'am Janimi, party bala sa land base, no? As discussion naton nga 5% premium sa ano ni sa ilang
2: contribution.
0: Mm-hmm. Di okay lang niya kon ano ni okay lang niya sa si Ferrers kay bisan pa paano may kumpanya nga may share ti how about ya kun sa land base kaya no. Why kagid ya imo gid ya kulo ni Ma'am Janime, no?
1: Yes.
2: Tama sir. Oo, siya gid ang magabayad sang entire nga premium contribution, no, kung pila man na ang iya sini nga ma-compute, no, based sa 5% sang iya basic income.
1: Yes. So meaning ang domestic helper, no, kung gusto ya nga magbayad, that is between 23 to 30,000.
0: Yes.
1: 5% of that, amo na siyang iya nga contribution. So, pero hindi, kulang pa na katrupang Mario, ma'am. No? Why hindi ra sa nakadumdum kara katawag nga mag set aside for the contribution of 5% for purposes of paying or registering or paying, of course, sa ano, sa ilang PhilHealth. So, amo gani na nga, is it not pwede maduso nga polisiya sa gobyerno nga ang diyang 5% sa mga land base with a threshold nga kung ano ang manubo nga
0: pinakanabagit,
1: no? Amuraya baydan kang gobyerno i-increase nanda ang budget or funds sa PhilHealth instead sang physical infrastructure, no, na flood control malang, no? Tapos iduyad lang ibutang idugang sa health, no, kang human infrastructure para nga mabuligan natin, matawaan kang bulig, no, ang mga pigado nga mga not necessarily ang OFW but ang atin nga mga pigado nga mga kauturan na Ma'am Janimi.
2: Yes, actually may ara subong nga bill, no, ginapasa, no, and we hope nga ma-approve na siya kag manginlayin na siya, no. May mga amendments kita sa aton sining universal healthcare law. So kita sa PhilHealth, we simply implement the law. So hopefully ang aton sining amended nga law will be more favorable na sa aton sining mga OFWs.
1: Yes, ma'am.
2: Kung hindi ako magsala, ang nakita kung posible, no, kag anyway, ano pa man lang siya, bill pa man lang siya, basi mas manubo na, no, ang aton sining computation for the premium contribution
1: for,
2: so
1: the
2: siguro for the OFWs naton land based. So bantayan na lang naton, no, ang ina nga bill kung mapasar na siya kag manginlayi, kay i-implement man na sa aton sining nga PhilHealth. Okay. So pero ang ginatrabaho subong sa aton sining PhilHealth para nga mas mabuligan pagid nato ng aton sining mga land-based OFWs, ang pagpasangkad, no, kag pag improve sa aton sining mga benepisyo. Okay.
1: Yes.
2: So for the past 2 years, actually nag-increase kita 30% sa aton sining benepisyo, and last year nag-increase kita 50%, no, across the board sang ila sining mga benepisyo, kag madamo kita sang mga naging pang increase pagid, no, nga mga benepisyo. So amo ning isa kapamaagi man sa aton sining PhilHealth nga para mas mabuligan pagid nato ng aton sining mga OFWs, kung ini sila, no, ang ma-confine or mag-avail sa aton sining mga benepisyo. But as to premium, Again, ang aton layi 5%, and hopefully no, kung makagwa gid man ang aton sining amended nga law, kabay pa nga mas paborable na ni siya sa aton mga land-based OFWs.
1: Yes ma'am po. Liwaton ko lang katrobang Mario, ma'am Janiway, no? Ang sa OFW, ang kulang kananda kay kada uli nanda. Instead nga makasupot isa way pa gani tatlo ka bulan uli resanda, mm-hmm, or makauli man sa within the contract period nila, way gisanda titawag isang para sanda nga health na kay tani ang husto nga ang tawag nga abroad period no nga ginaplanuhan planuhan man ang tawag nga uli period ang pag-uli
0: balik,
1: no pag-balik nga ano nanda nga as OFW kumbaga retirement la nanda nga ano bla nga period. Now ang sa isa bla ma'am, is it not nga ang possible kay tingan panubuon ninyo ang tawag nga ano ang balayran nanda no ti manubo man akong taas-taas kung ang aton liwaton ko kung ang gobyerno takay pwede mag-subsidize sa mga aton nga mga tawag lang indigency, mm-hmm, mga indigents no, mm-hmm, just like you know ang ginatao sa tupad no sa akap, mm-hmm, no hangged ginatao ginabeol sa isa ka pundo sa iluhon sa akap ginarealign no ginadugang ti instead nga kung ginadugangan taglidyang akap nga dia kadyang tupad nga dia, why not increase no the budget for the health as an aspect sang aton nga pagbulig no kay ti ang iban gani nga radyan nga kwan, that is the physical infrastructure, yes, social services man na, pero mas kinanglanan kang ano kang aton pumuluyo ang tawag nga ikayong lawas, so posible nga ti pamangkuto natin ang mga organization of W pasi makabulig duso sa regional level kag mapasaka ninyo dito si Babaw nga ining polisiya nga ginahangkat ang gobyerno nga pwede nga ma-improve ang ining pundo para nga ma-improve natin ang atin nga health services sa Ma'am Janimi.
2: Mm-hmm. Actually that is a very welcome gid nga ano no nga proposal no kay ti kun natawon naton hambagani naton kagaina nangin optional ang membership sang aton sini nga OFWs precisely because medyo bugat no ang ginatawag naton nga premium contribution para sa ila no kay yes, wala sila sang ka share pero gusto gaya paminsan man ako Sir Bombit no again ang aton sini programa actually in the event no nga ari na sila sa Pilipinas no kag wala naman sila plano nga magbalik actually pwede sila ya kapamiyembro voluntarily not as OFW na okay so dira naman ya ang aton minimum is 500 pesos kada bulan. Okay, mm-hmm. So hindi na siya tuya prasang OFW naton nga premium nga computed base sa iya nga income. Mm-hmm. Okay? So amo na sigurong pwede ang i-update pagit sa aton Sir Bombit no nga mga OFW.
1: Yes, ma'am.
2: Nga in the event magpuli sila sa Pilipinas, mm-hmm, ang ila sini nga status na is hindi na OFW.
1: Hindi
2: okay?
1: Na.
2: So, kay wala na sila kontrata.
1: Yes,
2: wala na sang valid nga contract sa ila.
1: Yes,
2: okay? Kag wala na sila income.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ang ila ubrahon mapa-update sila sang ila record as voluntary paying ni PhilHealth.
1: Okay.
2: Kag at the current rate, ang minimum naton is 500 pesos lang kada bulan.
1: Mm-hmm.
2: So mag-an siya.
0: Yes.
2: Kag in the event pagid nga wala man naton na pangayo no, nga ang OFW naton ma-assess sang aton sining local social welfare office. Kung sa city ka ti ang city CSWDOE no, kung sa munisipyo ka ti ang imo municipal social welfare officer ang mag-assess sa imo.
1: Yes ma'am.
2: Kag makita dira nga wala na ikaw sang kapasidad nga magbayad sang imo premium,
1: mm-hmm,
2: pwede kanila tagaan sang certificate of indigency.
1: Okay.
2: Sa sina nga bahin naman, pwede ikaw naton makover as indirect contributor member, meaning libre na ang imo sininga premiums.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So amo na Sir Bombet no ang pwede pagid naton nga ma-share man no sa aton sini mga land-based OFWs in the event nga magpuli na sila diri sa aton sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Either mabayad sila minimum amo tong 500 pesos naton as, mm-hmm, voluntary paying member,
1: okay,
2: or kung upon assessment sang ila sini nga social welfare officer wala na sila kapasidad, pwede sila naton malibre, mm-hmm, yes, as under the indigent category or financially incapable category nato.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Katubang bombet kaina bala before sang pag-abot ni Ma'am Janine, no. Gabasa-basa ako ga research ako about PhilHealth. Sa isa ka article na naka-cross ako sining nabasa ang party sa grupo nga naga mga ano ni healthcare workers
1: groups na
0: mga do mga 70 something ka mga group health care workers,
1: yes,
0: nga naga-oppose sang proposal. There was a proposal halin sa kay Secretary Ralph Ricto,
1: Executive Secretary
0: Ralph Ricto, party sa gina-propose niya nga benefits bala sa mga indirect kaga indirect contributors sa katrobang bombet nga daw something daw unequal bala, no, katrobang bombet daw unequal. Tiyan mo na akong nga ang mayaka sang pag-oponer subong sa sinang ginaduso niya kasuguan.
1: Yes.
0: Oo. And then na nabasahan ko man ning isa ka case ang 47 years old nga why siya maka-claim sang iyang PhilHealth benefits, napatay lang siya. Why gid siya maka-claim, no, sang iyang PhilHealth benefits bisan pa nga dekada na siya nakabayad sang gabayad religiously sang iyang PhilHealth sa contribution sa ma'am. I don't know kung
1: ano murang nagviral, ma'am,
0: nagviral
1: o nga tong why siya nakasulod sa 24 hour bla.
0: Why sa kasulod sa
1: 24 hours napatay tong banay.
0: Atong case ng 47 years old.
1: Pero so, doon na explain na to sa kwan sang PhilHealth why nga amo na siya, no. Pero kung gusto ni Ma'am Halbo na i-explain further why the PhilHealth duway sa gintagaan to sang benepisyo nga muna nga gina ano nila gina-expectar nga gin may mando ganito sa presidente sa tungod do investigaron to mo muna siya about if you would have the ano ma'am to explain.
2: Sa aton sininga policy, no, na mention ni Sir Mario ang party sa 24 hours, no, yes, nga requirement. Tama na siya, no, kung sa aton sininga inpatient benefit, confinement benefit, may ang layi naton, ang policy nato nagahambal dapat ma-confine ang aton pasyente not less than 24 hours para maka-avail sa sang benepisyo. Okay? So meaning sina ang aton sininga benepisyo for whatever condition, example stroke, no, dapat may aragid siya nga 24 hours antes niya ma-avail, no. So sa kaso sang aton sining pasyente, suppose that was a stroke condition,
1: yes,
2: siya.
1: Stroke.
2: So kung ang stroke naton actually duwa ka klase, ischemic stroke kag hemorrhagic, no. Ang managbara kag may bleeding. So kung barado, ano siya, 76,000 kag ang isa is 80,000 siya. Amo nang aton pakete. Now, sa kung ang kaso wala niya na kumpleto ang 24 hours nga requirement naton, confinement ni siya, sir, ang ginambal naton. May ara kita resuscitation package, no, nga ma-avail. Meaning, kay syempre may ginadapat na may ginahatag na siya nga mga treatment mo during the time nga gina-confine na siya, may mga initial na nadira nga mga bulong, base may mga laboratories na dagani and other mga services nga na-avail. May resuscitation package kita nga sarang niya ma-avail. Okay? So amo to siguro ang medyo may gap dira, no, ang pag-implement sa aton sininga policy. No? Pero ang na latest ko dang information is that nakapag-communicate naman ang aton sini central office sa concerned, no, nga family, kag they were told nga mag-file sila sang claim sa aton para ma-reimburse nato ng ila sininga nga expenses based again sa policy naton. Okay?
1: Okay.
2: May ara naman kita ya nga pakete, gusto ko lang isulod niya siya. Sa emergency condition naman, wala kaya na confine less than 24 hours nag-expire ang pasyente, may ara kita benepisyo under the outpatient emergency care benefit package. Okay? Wala siya yakalabot 24 oras, ara lang siya sa ER department sang hospital, may ara man siya benepisyo nga ma-avail sa aton sa Philippines. This is actually new. Ang ini nga benepisyo, kaysa una kun ara ka sa ER, ikaw gid na mabayad sang imo nga ER consultation, imo bulong, imo laboratory dira, no? Pero subong kung lain mo matyag, pinot imo dughan or nabudlayan ka maginhawa, no, may manabatsyagan kada nga mga masakit sa imo kalawasan, may pain dara and all, pwede ka na yaka diretso sa imo sini nga ER kung may emergency gid man, dira bayaran na yan naton, less than 24 hours. Kay papulion ka malana ni
1: doc. Ano ang terms
2: pero,
1: yung emergency?
2: Outpatient emergency care benefit package. Okay. Oh. Pero kung admissible, meaning kinahanglan mo gidya ma-confine. Kasi syempre ipa-confine ka man, no. Oh. Kagidugang ko na lang, syempre ang aton sining affiliates, take note ano ni siya na nag-evolve man ang aton sining policy, no.
1: Yes, ma'am.
2: Depende man sa needs sa aton sining mga miyembro.
1: Correct.
2: So hopefully we can come up with another amendment man sa aton sining policy sa mga amo naman nga kaso. Kay gusto ko lang i-share ang aton nga mga policies, ang aton nga mga benepisyo, nakabase man siya sa pagtuon kag consultation with certain society or specialty society, no? So kung parte sa mata nga aton nga benepisyo, nagka-consult man kita mga opto, no?
1: Correct.
2: Kung parte man sa heart cardiologist and all. So may mga amo kita nga consultations before kita maka come up sang policy, before kita maka-come up sang pakete. No, kag may gina-follow kita na nga mga clinical practice guidelines or standards of care. So may ginabasehan kita kung nga amo ina ang aton sininga polisiya.
1: Okay.
2: Okay. So I hope nga klaro na siya sa aton, but again ang aton sininga PhilHealth ya nagapangita gid sa pamaagi para maka-respond kita, no? Nag-evolve man niya ang aton sininga mga policy na mention ko gani kagaina. Sang una, kung balik-balik kag masakit, same condition.
1: Hindi pwede.
2: Hindi pwede. Or kung 45 days more than, wala naman. Pero yes, subong, wala pwede naman to. Nakakasta na ang amo nga policy.
1: Yes,
2: so, ga-respond kita, no? Sa pagkinahanglan sa aton mga miyembro.
1: Sige, ma'am. I hope nga ga-respond ng hindi lang ang PhilHealth. Ga-respond ng aton ang government, not because nag-viral, no?
2: Yes.
1: Oo, and then nag-viral. Oo. But because nga we are sensitive, no, to the situation, the vulnerability of the moment nga kinanglanon sa aton nga mga pumuluyo, no, amo na siguro ang ma'am in relation na tukina kay Katropang Mario, just your own thoughts of it, no, kay di takagawa kay Inchindi kaya kang kwan sa inquirer bla to. A proposal of the Executive Secretary Ralph Recto to the kind of packages to the kind of benefit packages from PhilHealth in note today to the amount of contribution from its members. Instead, ang tong grupo urging the government to increase the budget allocated for PhilHealth to prevent the polarization between direct and indirect contributions. Your thought about this, ma'am? Ang imo lang yan.
2: Siguro ang ako, siguro ang pwede ma-share siguro kung anong nasa layi, you know? Ang aton sininga layi, actually, since again, it's a social health insurance, na mentioned ko kagaina, ang benepisyo naton sa rarama. Wala kita nagalantaw sa kung pila ang imo ginbayad, kung pila kabulan imo ginbayad. Kaya because we are a social health insurance,
1: okay,
2: may prinsipyo kita nga gina-expose, Sir Bombit, no, Sir Mario, ang bayanihan concept, no, nga prinsipyo. Meaning, kung ikaw, member sa PhilHealth, may ikasarang ikaw, dako imo income, mas dako ang imo sininga contribution sa PhilHealth kay ikaw nagabulig sa mga kauturan naton nga wala
1: pigado. Do gina-subsidize mo.
2: Subsidize, yes.
1: So,
2: that's the term.
1: Oh.
2: Kung ikaw naman in a healthy, wala kaya gamasakit.
1: Wala masakit.
2: Ang imo nga gina-contribute sa PhilHealth, gina-pool na naton, ginabulig naton ang inang kwarta sa mga masakiton naton nga kauturan. Kag syempre, ang mga very young,
1: active,
2: pumatanon, sino gina-subsidize ta? Ang aton
1: mga
2: tigulangan, no?
1: Prasko naton, senior.
2: Kaya ina sila, wala na sila nagabayad, libre na ng mga seniors naton. So kita yang mga batan-on, may mga income and all, kita yang nagabulig sa ila. Kaya ang pondo nga gina-contribute naton, ginatingob siya naton, ginapool siya naton, kag dira kita nagakuha sa ginabayad naton sa mga kauturan naton nga nagamasakit. Kag sa aton subong nga policy, wala kita nagalantaw kung pila imo ginbayad. Ang ginalantaw naton kung pila ang imo kinahanglan base sa imo masakit.
1: Masakit, oh. So, okay? Mga tawag may package.
2: Yes.
1: Oh.
2: So, kung ikaw indigent, libre ikaw sa affiliate, pero nag kinanglan mo gali kidney transplant. Okay? Mm.
1: Oh.
2: Wala ka kwarta. Wala ka gabayad sa affiliate, libre ka. Pero kinanglan mo kidney transplant. Pila imo ma-avail.
1: Mm.
2: Again, ang benepisyo naton wala nakabase sa amount sang imo ginabayad, no?
1: Oh.
2: Nakabase sa imo pagkinahanglan.
1: Mm.
2: So, tungod kay kinahanglan mo
1: kidney transplant,
2: either you can avail 1.5 million more than up to 2 million depende sa imo kaso, no? Kung breast cancer ang bako kagaina 1.4,
1: okay?
2: Kung kinahanglan mo angioplasty more than 523,000, wala kita nagalantaw sa imo ginbayad, rather nagalantaw kita sa imo kondisyon kag sa imo pagkinahanglan.
1: Yes,
2: okay? So amo na ang policy natin subong sa
1: Pero balik lang tayo sa OFW. sa general to, ano na kuya, satisfied na kuya sa explanation ni Ma'am Jenny May, makambal na kita in behalf of the, ano, of the PhilHealth nga ti, kanami yung anong programa. Pero sa OFW, do hindi pa ko kumbinsido, gawa kay sa way ko pa maano, ano gani pero karan na kasugid ang OFW ay kalabanan mag, sa ano sa luwasang pungsod tandayan nagagasto no kang anda nga gastuson nagahiribi ang mga pamilya gya nga sanda pagabat darato ya, but with that kind of ano of intervention nga pwede sila maka ano gani makapa reimburse
2: yes.
1: No pero kabay pa nga ang mga rekwisito Ma'am Jenny May daw hindi man gitamaan kabugat nga
2: yes.
1: Kuluhon para nga mangin madat sigman ang pag manamang problema to ya ang pagbeol kang mga ano kaniya mga papeles o di na ano mo man nga nambal nga ang isa ring lingwahe ti dapat may translation
2: yes.
1: Ti sa paran ti amurang mabubudlay gawa ti basi nga pdt lang ma man kung Arab na kan mabaton tindi siguro so that's it no just I am just biased to the OFW. Miyata nakiban nga giya kay duro yung madalaganan na nga nagabulig kung ay sa nakintindi o kung kan may mga kilala sa nga makapamangkot, maka-avail. But for those nga sa abroad, ti ang tanan nga insecurities mo no kag ang tanan nga kakilba mo tuya ka the fact nga way kat pamilya way ka pat kwarta way ka pa na suportar ka employer mo no hindi ka pa kaintindi lain kultura so siguro mabatyagan man ninyo no na kung ano ang mga undergo kang madyag mga OFW so amura lang siguro mamo
0: may palagas ng mga pamangkot kay Ma'am Jenny May no from Sir G Boy according kay Sir G Boy pamangkot ya. How the payment works? A full 2 years contract or per month? Sa contribution siguro?
2: Per month.
0: Per month.
2: Per month kita. Mm-hmm. Oo. Ang aton pagbayad is monthly.
0: Parte sa ano na
2: sa premium.
0: Yes, sa OFW. Mga OFWs naton.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So 2 years contract or per month? So per month kita?
2: Yes. Ang aton pagbayad monthly.
0: Monthly. Okay.
1: Ma'am, pwede man ma'am nga dito ang OFW, ang pabayde na ang next of kin nagya.
2: Pwede git. Pwede git. Okay. Oo.
1: Teko tuya bita na ma'am sa kwan sa abroad. Din ta pwede kabayad ka PhilHealth tuya.
2: Yes. Actually, ma online pwede.
1: Online
2: pwede. Ang aton sini sa OF overseas collection naton pwede man actually dito mismo no kung may bangko nga lapit to sa iya ang Bank of Commerce Development Bank of the Philippines ang Ventaja International Corporation kag syempre ang subong bala Sir Uso GCash pwede siya nakabayad no sa GCash naton
1: yes ma'am
2: pindot nyo lang ang PhilHealth pangitaon nyo ang PhilHealth kag dapat amo lang to PhilHealth identification number lang man kinanglanta pwede na siya da makabayad
1: sige,
2: sa iya sininga premium
1: sige ma'am
0: 5:21 ang aton oras do medyo mahaba-haba ang usapan
1: dito naman ni isa ko oras kag 20 minutos ba no ka, kanami ibikan kwan mo hasta ko naga kung wala ko nag-learn ka bala no you continue on learning kung may mga na network ikaw kung may gina-istorya ka no na mga bagay nga dapat natin
0: yes.
1: Mamanan
0: so siguro ka ito pang bombet daw naubos-ubos na naman pamangkot kay Ma'am Halbuna no?
1: Why do? Rupa yun ang pamangkot super gambal mo gani hindi ba hindi dyan kulang dyan isa ko
0: iibitahon sa liwat sa sunod
1: oo
0: maka
1: Pero imbitaron kuya si ano si ma'am in partnership with the advocacy that we have no sa serbisyong yes. OFW in partnership with the organization of OFW mm-hmm. and probably willing man to kay nagkatuman ng heads ang peso kay ma'am Janime to partner also so kung pwede ngati basi isa la kami kaga ano no katingob la kami nga mangin ano gani program mag pangayo man sa inyo mm-hmm. nga ano gani nga chimpo para nga ang mga OFW nga ano naton focus group yes. no matawaan gid pagid sang tulid nga mga impormasyon no kanami te siguro they will be happy kay in fact when I went to San Joaquin they are very eager very mm-hmm. interested gid sila ma'am Halbuna nga mamati sa PhilHealth no mm-hmm. para nga maintindihan nanda ang mga pasikot-sikot kadyang pag-avail kung anong programa kung anong mga requisito sa sini nga mga nakalinain nga programa sang PhilHealth ma'am.
2: Yes.
0: Oo. So dason ma set naman ta uli isang isa ka na der interview
1: kung may chimpo lang si ma'am kay tamadi ka busy si ma'am Janime
0: si ma'am Janime
1: maybe no? Being the public of no,
0: yes.
1: Malanta
0: damo damo gid damo siya sang mga schedule na nga ginakatuan no obligasyon
1: amo na ko public affairs kwan ka head ti durugit tanan information anyway tagaw atawaan ta si ma'am sang iya nga mga mensahe no antes kita magtakop katropang Mario.
2: Yes, again, madamo nga salamat katropa Bombit, no, katropa Mario, no, sa sining opportunity nga ginhatag nyo sa aton sa PhilHealth para ma-share nato ang programa ilabi na gid sa aton sining mga OFWs. Ako ya looking forward gid ko Sir Bombit, no, sa imo tong mga ginmention kagaina nga partnership naton, mm-hmm. kag collaboration. I hope matigayon gid siya naton.
1: Ay, gina-workout no. Nato, ma'am.
2: Oo. Kag ako very much willing gid ako, no, anytime just inform me, sir, kung kinahanglano naton mag kadto magpatigayon sang isa ka activity no
1: yes,
2: para
1: ma'am.
2: Sa aton sining mga OFWs kay ini sila amo ning ginatawag naton nga modern day heroes naton no kag syempre nagakadapat lamang nga tagaan gid sila naton sang pagtamod no
1: okay.
2: Kag suporta nga kinahanglano nila so please note lang ang opisina ang talatapan sang aton sining PhilHealth under of course sa leadership sang aton sining regional vice president no si Ma'am Marjorie Cabrieto bukas gid sir para sa imo para ka sa sininga station sa kung ano man ang pwede naton mahatag nga bulig no serbisyo para sa aton sini mga OFWs kag gusto
1: salamat.
2: Ko lang oo gusto ko lang again no ay paalinton sa aton sining mga miyembro no nga kung may mga concerns kita sa aton sa PhilHealth no especially sa aton sini nga pag-avail please contact us no
1: yes,
2: may ara kita nga messenger account at PhilHealth Region 6 no pwede kamo da ka message sa amon
1: yes,
2: pwede kamo ka email sa amon pwede kamo ka palapit sa pinaka malapit man nga opisina sa aton sining PhilHealth especially Sir Bombit kung ang ginistoryahan pag-avail na
1: yes pag-avail
2: no?
1: Na
2: kaya ang gusto naton masiguro sa PhilHealth nga sa panahon sang imo nga pagmasakit sa imo pagpa-hospital sa imong pag-avail sang benepisyo masiguro naton nga magamit mo gid ang imo sini nga benefits so again
1: yes.
2: We have PCares, we have Messenger, may ara man kita nga mga text lines actually nga available online no
1: yes,
2: may ara kita daka call and text PhilHealth call to text no feel ko ano tawagan naton parang matawag kami. You just text us and then we will call
1: okay.
2: Para mabaluan namon kung ano ang imo nga concern. Okay?
1: Well, very good. May hotline, ha?
2: Oo, parang may hotline. It's a 24/7 na siya nga hotline
1: yes,
2: nga available get. I-message nyo kami, tawagan ka mo namon and then we'll get kung anong imo nga mga concerns.
1: Okay.
2: So again, madamo nga salamat and more power sa sininga programa, no? Kagkaluyan gid ang aton sininga mga OFWs. Rest assured nga ari gid ang aton sininga PhilHealth para sa inyo. Kasi syempre kami ang inyong partner in
1: sige.
2: Health.
1: Sige. Okay. Salamat gid ma'am. I'm Janime Halbuna from PhilHealth, the Public Affairs Head sang aton nga Region 6 PhilHealth. Katropang Mario, may palagas kita nga mga updates?
0: Oo, updates siguro sa aton sining Public Employment Service Office, katropang John Ray. Subong asimana, do may ara sang may gin release no nga mga cheque.
1: Yes, payout.
0: Payout no. Ara sa aton sa ding mga kauturan, galing gid daw ko di sang number gid kung pila ni sila kabilog.
1: Uh-huh.
0: But ako makita naton ini sila ang mga FAR OFW katropang Bombet.
1: Yes.
0: No, nakabaton ni sila sang tag 10,000

0: ano?
1: Okay,
0: air tip.
1: Air tip, no? Makita dira sa aton sini nga matag palamati. Daw subong lang nga hapon.
0: Oo, muni nga hapon. Kag may sa uton man nga air tip bala mo. Kag financial literacy.
1: Financial literacy,
0: no?
1: So
0: tigbawan muni nga hapon. That's why nga why ko kag tuto kay ti may program kita di.
1: Oo. So si Sir G-Boy lang ang totoo?
0: May sa San Joaquin pagit palihog be. Sa San Joaquin ako sa din ang leadership training, but of course again emphasize man ato ng the importance of organizing OFWs, no?
1: Daw amo lang ni siguro next Friday kada why ma send daw amo lang ni
0: Bawan. Sige, i-shout out na lang, no, ang pag-attend ko sa San Joaquin. May duha kang OFWs to nga gapanag-iya kang kang mga beach resort.
1: Mga kwangali niya. Ginapa,
0: ano naton, shout out ang Tubog Beach nga ni, nga ginapanagiyahan ni Ma'am Pintian sa Pitanan, kag Leia Kimalian sa Pitanan, no? Sa
1: si Kumalian.
0: Tubog Beach Resort, nga may numero 09-08923-9295, kag 0999-532-2341. Kag ang isa, Seaside Cove Farm Resort sa Sinugbuhan, San Joaquin, Iloilo. Ang contact number, ang contact person, si Mr. Joaquin Sasana, kag ang may telepono, 0918-228-8430.
1: Of course, nagapanag-iyag ni mga OFWs.
0: Ang iba na siguro do contact person. Okay. Kaya ko ginumangkot, basta ginbihog lang ako kung pwede ma-shout out. Kasi
1: kung gusto mo magkantoto sa
0: birthday mo,
1: sa Tubog Beach Resort, konta-konta lang si Ma'am Pintian. Pintian, no? Pintian. Tsakto pag-pronounce ko. Basi sala.
0: Sige lang. Importante nga nabasa ta.
1: Oo, sa Tubog Beach Resort, no? Yes, pwede ka mo makontak sa kay Ma'am Pintian sa Pitanan sa cellphone number 0908-923-9295 or sa kay Ma'am Lia Sigumalian sa Pitanan 0999-532-2341. No, sa Tubog Beach Resort ni. And ang sa Seaside lapitan na ilan ni? Katupang Bombet, ang Seaside. Seaside Cove Farm Resort sa Sinugbuhan, San Joaquin. Contact lang sa cellphone number 0918-228-8430 pinagay kay Mr. Joaquin Sasana. Bumayo, yes, kay mga listeners sa Nigali Katropang Bumbet.
0: Kagipa, lagas ko lang shout out man sa dyan sa second floor sa food court sa atrium, ang sizzling hot yung mga tofu da kag mga back ribs, no? Brato, pero te at least manamit, no?
1: Dali lang, you know?
0: Wairan?
1: Ubos na yun.
0: Okay, sige. So, liwat naman kami nga nagpa-servisyo sa servisyong OFW sa sininga adlaw upod ang aton nga PhilHealth nga government agency represented by Ma'am Janimay Halbona. Gapasalamat kami liwat. Kay tungod nga ginupdan kami sa sininga aton nga programa. So, mayong hapon sa inyo tanan, kag kabay pa nga sundan ninyo ang aton nga XFM Radio 100.7, ang serbisyong OFW, ang matutuod nga serbisyo sa OFW.
1: Sa aton sa nga mga taga palamati, 5:31 ang aton oras. May palagas pa si Sir G-Boy kaya daw sir ang sa San Joaquin, no? Why masulod kina. Anyway, sa next Friday, ano? Sunod nga Friday sa aton sining mga tagpalamati. Alang-alang na kita sa oras sa aton sining mga tagpalamati sa subong edisyon sa serbisyong OFW. Upod sa aton technical partner katropang John Ray Bertis. Upod man sa akong sining partner kada Friday katropang Bombet Tirador Hiler, mapisan isa yung magkado sa mga opisina sa gobyerno. Muna kung nga ang kada Biyernes may guest kami diri. Kung hindi PhilHealth, OWA, pero ginahulat ko kung tani ang DMW. Galing kayo DMW, no, why gina? Ana ka to pang Bombet?
0: At ni Director Aligunsang yung mga love letter to.
1: Tino nagsulat naman to?
0: Sige lang, kay basta masake. At ito duro yung truksoon, takanan-kanan
1: dato. Dadamo, dadsang ginasupot ko na yung mga palamang kutanon sa DMW kay basi ko makapadalaman ng taga-DMW. Basi lang.
0: In fact, ang kahapon, nag-communicate ang OWA nga kung ano ang topic nga gusto natin.

0: kandidato ni Pagadalon para nga magpadala sila sang representatives. Proceeding ko, next Friday lang kay tungod nga upupod natin si Ma'am Jenny May, no, sa kwan. Kay kulang ang 1 hour, expected na namon, ma'am. So siling ko, hindi lang anay ang OWA. PhilHealth lang anay. The next time naman ang OWA.
1: Pero ang ginahulat ko kaya, ang DMW.
0: Mamasyar ko to kay director. Kay ginakulit mo kaya ang DMW. Pero duro yung pamangkot sa DMW.
1: Yes,
0: mo.
1: Correct. Oo, kay duro ang mga kot. Ginasupport ko na gani, take note ko ang tanan-tanan ng mga pamangkotan sa DMW. Kay once nga may ara sila sa representative ng ipadala, pamangkotom ta.
0: Kapan pa kung kaka newspaper, durot lang ang ginadakop ng dangakwan, illegal recruitment, ma'am. So, pwede tawagan taliwat si kwan, ma-coordinate naman ko sa secretary ni Yusek Ulalya. Kaya ma'am, nami ko tanagin niya pamangkotom ta. Kaya kita ko kasunod sa pagbutang to ka, close-close ba?
1: Abi ko anay, kita mo kin nga nagabutang sa tarpulin nga, welcome!
0: May, may kita rin ako, pero ano to na, bago nga launch ang OFW lounge sa airport. I think in Mactan, Cebu. May dyan doon. Sige lang, karaydan man ka OFW, pero duro yung pamangkota lang sa mga sakripisyo ko OFW, like yes. For example, violation of contract, maltreatment, and others, no?
1: Sige. Sunod naman, ah.
0: Kaugin na kulit.
1: Wala tao ras magsunod na ang programa musical gali, no? Ay salang takita 5:30 kay pagka 6 ma sabat na, no, sa aton sering matag palmati. Ubag kay katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit? Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
10: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Makalage na ko!
12: XFM!
13: Katropa mo!
11: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos din. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasalgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kung mamati ka sa XFM,
7: sang una wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM,
7: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak gid kamo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan kamo sang mga pagpakamayos sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no, nga nangin kaupod, it because kay wala sing trabaho no mga kaotoran. Okay, kag ang aton nga mga kabinan man diri sa Panay Island no, pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique no. Actually may mga banwa pa man diri nga ato pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose, no, mga kaotoran. Kag ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niyang pag-tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy dinay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit, amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabot sa siningin oras nga sige hapon malipayon. Kasi nga tinion kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon as tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat hukpulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imong Holy Spirit sa hapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, pagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kung ang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami mag handom lamang sa kalibutan nun nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magkabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang mga radio. No, nga nagapamati subong, mahinggap igit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, mahinggap idira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, mailang pagpanihapon ninyo dira, kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon nun, no, mailang pagluto ninyo dira, no, makabin upod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ila mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panoran, Lambunaw. Sister Jingjing, kag sigapon Pastor Banji, Banjil Bilyena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panoran, Lambunaw, kag sa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparantihan dira. Sige, kag subong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kag kabalo ko nagpamati ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan, kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister, kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister kaning upod sa pinilangga nga bana, kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katotad rin sa Liganis, sa gyapon na itong yatamya, si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa, Sir Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sa Iloilo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family, no, may gabi kag akon nga
pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang nga pagpamati ninyo dira. Kag subong man, no, kay Sister Lorena Biato Magahin. No, may gabi, Sister Lorena. No, may ilang nga pagpamati dira. Kag subong man, no, dito sa Dumangas, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann Dumagit. No, may gabi dira sa inyo, Sister Marinville. Kag kay Brother John Sumugat. No, good evening. Kumusta, Brother John? I hope ngayara ka sa maing panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige, kag sa sining gabi, live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa Japon sa aton nga estasyon XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like, and share. Aron nga magdamo kita sa sining gabi at the same time kung i-follow ninyo, update di ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon, agod nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gidina mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balati. At the same time, kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyo mga bukol dira, no, matuno na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yung vitamin C, no, mga kauturan, bakal kamo kagud nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa sining gabi, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yung account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurguruni nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kag si nanay, sila ni Aiden kag si Amy Rose, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton niyang panahon daw hindi pagid anay magtugo, tugod kay arita diri sa tabok, no, kagsako man kita sa bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang gid, no, kay ti amo malang na importante dira, eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong, sa aton nga na hibaluan nga kamatuoran. Okay? So, I hope nga di aton pagbuyan ang kamatuoran. Suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton na angkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay, grabe, no? Mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tunluan ta sang sala. So, amo nang budlay, no, mga kauturan subong. Kaya panulay, grabe gid ang ilayang nga pagpaninguha. Okay? So, sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay, no, sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. So, sa sininga gabi, makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually, sa Bible, sa Revelation 21, makauturan, aralan dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit, mga kauturan. O, ara dira. Dogin, summarize lang niya dira, mga kauturan. Pero sa sininga gabi, tunan naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa Spirit of Prophecy. Kung ano katahom ang langit. So, ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit, mga kauturan. Pagsunod dira sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag New Jerusalem, silingin niya dire, hindi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahom sa Dios, nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So, but sing ganon, makuturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na tas ang paligban dito nga every month, no? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya ang aton balay dito, lunsay man bulawan, no? Pag igo sang
himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakarami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas, ikaw kag ako ina makauturan. Di kay ikaw dito, no, may ara man nga crown, nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna, nga bulawan mga kauturan. So muna ang nakanami kung makapalangit na kita mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit mga kauturan? Amuna ang mga pamangkot mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So muna nga subong, kinahanglan naton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events mga kaabyanan, ari di ginpatpat mga kauturan ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader, o kung ang ilang master nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna magkauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kun kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now sila nga dire sa 3SP 262. No, ginsulat sa 18:78. Silindiri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe no? Lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat. No, mga kauturan diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta. No? So grabe. So gipakita ini makauturan sa aton yang propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe no, may mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw linutaw lang sa dito. So amuna magali makabihanan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So, amo na mga kauturan. May gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo. May ara sila dito gin aman. May ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag

Alaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, sinidira, dili kamo magkabalaka, kay ako magkakadto sa amay, magaaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaom ko kamo, upod na kamo sa akon, kundi ako dito man kamo. Amo nang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So, amo nang subong, aton giting huwaon ng aton kabuhi nga ara kita sa Ginoo, no, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pag sila niya dire? Sa duta nga bag-o ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung galing yun, no? Suritehon nga makapalangit, actually makauturan, dili ni siling atyamba-tyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no? Planado. O, nga mo siling kaplanado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka makakadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina panguna-una, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ati wala gid. Hindi magsilbi na sa Ginoo mga kauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, di mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, di unod nun na mga kauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no, ang unod nun, babae sa babae, para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sini diri indi masaysay nga himaya. Okay, gipakita gyapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabyanan. Sini diri nakita ko ang indi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iyaya nga kasanag, silaw pa kaysa adlaw, o kung sa udtong tutok, no? Sa indire, ang iya bayo labi pa kaputi, kag sa pinakapaputi, nga puti, ag imagine, kung puti, makuto natin makita dire, pero pinakaputi pagid, kag pinakaputi pagid, mga kabinan, ang iya nga bayo, meaning, grabe, no? Perfect, no? Paano? Sindre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument. No, dire, sila niya dire, arpa nga napulo akwerdas. O, nagimpakita mga kabinan. Meaning to say, ang Diyos, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga mga kauturan. Di isubong mga kauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Diyos, no, kumusta mga kauturan? Aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14, verse 6 up to 7, mga kauturan,
nga dapat hatagan ta Ginoo sa

0: Himaya. Ano ba't sing ganun himaya? Dito sa langit, literal nga nagkakanta sila dito mga kabiyanan. Ining mga anghel. Pero dili sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong buti ganun dinagali? Ang pagsunod sa mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya naton ang Ginoo. Te ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo makabihan. Kaya ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon nga ikaw kag ako nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because kay kita nagabantay sa adlaw nga ikapito mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahaya sa Ginoo? Unang nga binipisyo, ikaw ang mahimaya. Naman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso mga kauturan, anong matabo sa imo lawas? De syempre, magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo nga man. Anong gusto sa Ginoo nga ang kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Tika yung karne subong di naman safety. Oh, di na safety, bisil na paisda gani, di na safety nga man. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakaboy sa dagat, di man sila nagkakaboy sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkaon nila. Di kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo, siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagawa ka na, pasensya sa nagakaon. Kung makapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang inatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang nga naay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te kun di ka gusto magpalangit, te kara sige kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun, nga mo nang Levitico 11. Okay? Ang iban gastan gid sa Levitico 11. Aliway ta mahimo dira kun amo mang gina, no, ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tineon, hukman man ta sa Ginoo, depende na ina mga kaabyanan. Okay? Kung pasakaon ta sa Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit, ang ila ginadayaw, amo lamang perminti ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahom nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturan kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di ta motuo kay Sister Ellen White, mostly ang mga Seventh Day Adventist Church gitawag nato niya nga korpo subong, mga kabyanan, at wala ka gid sang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahom makoto nga man gaway ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton dili ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy kinahanglan tun-an kag basahon ina mga kabinan kag patihan. Okay? Ano pa gid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan masugid ko kuntani ang bisan yutay langa kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran na siya sa bagong henerasyon. No, pero gin-mention bide kanan on. So ang kanaan sa una, ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod tong mga Israel noon sa kanaan. Nga aman, ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Ti amo man isubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, ah, grabe din na kay stricto nga pagtudlo yaman. Kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kautoran, kaya ng gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo. Suno sa John 14:15. So, amo na yung makuturan. Hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon, hindi takos sa pagsaysay sang langit. Samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon. No? Na hayanghag ako sa dakong katingala. Nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kagkahalandon nga kahimayaan. Ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat upod sang pag-asambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White. Anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible, mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit, mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na, mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na, mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta, mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kagipakita kung ano katahom ang langit, mga kaabyanan. Oo? So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit, mga kaabyanan, nga tama katahom nga amuna na ang imo puloyan kung ikaw maluwas na, mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang paintindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala. Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas, mga kaabyanan. Pero siling nga naluwas ka na, siling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo? No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na kagdi ka na maagi ka matayo? No. Tanan kita kung dili pamubalik ang Ginoo, mapatay kita, mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas, nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita, mga kaabyanan. No? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Siling nga dire, sa US 22, paragraph 23. Siling nga dire, dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran, nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung magkita address sa PowerPoint naton sakto man no, mayari man dito gipakita. Sa siling address sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy ngalunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No, grabe no, gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. Sa so, muna niya pagtanaw, abin niya may ara giduha kaklase nga kahoy. No? Gintanaw ko liwan, kag ako nakita nga nagsinugpunay. No? Nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy. No? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi. Nagadungog, oh, nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan. Kag mahimayaon ang iya mga bunga, subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan. Ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito, sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba, amula na gidirect sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kabinan. Oo, at the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutong ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba mga kabin, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabin, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri makatong sigurado gid. Mahikap tani kag matan-aw tani kag mismo kita dira na gid magapuyo makaturan. Te ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton, dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan, kay basi nagunaw na tanga, okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay, amo na, magkabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami diri, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhawon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na, kayari dito sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan makuturan. Kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi ginginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himoon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life, no, mga kaotor. Pagbalik sa Ginoo, sigurado palangit ikaw, palangit kita tanan makaturan kon kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, pinayon kita, mo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag o kon ang katahom, no, sang langit, grabe, no, mga kaotor. Kagmay prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan o kon mga pilak. No, grabe, mga kaotoran. Pero grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kaotoran? Amo ning gusto natin matilawan, no, mga kabinan, nga prutas kay sunod di sa Biblia, ang prutas, amo natin kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagin sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabinan. Grabe, no? So, muna, siling ko sa akong kagulingon, bow, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na naman kauturan, paninguha nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagin ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan, mga bungang kahoy, kag kasapatan. Okay? Ano pagin? Silinga diri, nakita ko ang isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini, nakasinggit ako. Oh? Sa butgan sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya. Ngawa nga ayhan. Nga nakasinggit siya, padayon kita. Indi gid ini, ha? Maglayong. Butsing ganun. Ang bulak dito makuturan sang iya ginkutlo, indi malayong. Dili, butsing ganun, dili malaya. No? Dito ang bulak, mga kauturan. Silingin pag hindi. Sunod, nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon, buhi ang iya pagkalunhaw, kag nagaidlak subong sang pilak, kag bulawan. Grabe, no? Ang hilamon nito nagaidlak sabang daw, kaangay daw sa bulawan, kag pilak, mga kaabyanan. Okay? So, grabe katahong makauturan. Ano pagid? Samtang may bugal nga nagapalapad, no? Nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring, sa kay, ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan, ang leon, ang ubiha, o kun ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Ang nila nag-agi kami sa tunga nila kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe, makauturan. Sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito, makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab, mga kauturan. Oo! So amon ang langit, mga kaabyanan. Grabe katahom. So dire, subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila o kung sa diin man, sigurado kaunon kagid, mga kauturan, o kung gusabon kagid, nga man kay ang kalibutan makasasala, mga kauturan. Tisubong, mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit, mga kaabyanan. Oo, so I hope na amo man itong handong kagtuyo, mga kauturan, sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ano pagit si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay isang madulom nga kagulangan naton diri. So di daw para sa diri sa kalibutan nga itong kagulangan diri, daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay, no? Busa nagsinggit kami tanan, no? Nakapuyo kita, makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So di kato dapat madlok kung ato ka nato sa langit, bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Gin agian lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sanksyon. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agian ina no, ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini, yara ang isa ka mahimayaon nga templo. May tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh, grabe no. So amo nang naka kung sa atong padiri karon may ara garden no mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan no. Ang kahoy nga books no, grabe no, sidro, ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada, kag ang igos no nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga atong ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood no mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga no, grabe makuturon kag ang bunga sini siyempre no mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa no, nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almindra, almindras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa nga ginatudlon aton ang health reform sa langit makaubinan. Gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne, bisan isda wala. Oo mga kabinan, anong gipakita dito sa iya? Mga prutas mga kauturan, mga prutas sa malaba-laba nga lamisa mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan, ini nga lamisa, dira kita magpungko mga kauturan. O diya kita mag-atubangay kung maluwas kita mga kaabyanan. Kag ang aton kaunon dito, amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, di, ayan kasaho ka dito, hindi gid. Mga kauturan nga man, kaya naanad ka nga magkaon sang mga karne. So amo ni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon, amo na ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang atong kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100% kay ang Ginoo nagtudlo, dili na iya aton pagtudlo, kundi iya na si Ginoo mga kauturan. Amo na nga dapat aton ina at tumanon o kung paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa, ha? Pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Siling nila dire sa DP 565, no? Para paragraph 500, hasta pagkanto sa 566. Siling dire, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an, mataas kag harianon sang dagway, apang sa kataason, kubos-kubos siya sa anak sang Dios. Ano, gipakita kay Adan, mangkuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubos-kubos lang na siya sa Dios. Nagapahayag siya sing dako nga gin kalainan nila sa tong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganun, gikumparar makaturan sa atong karun kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan. Apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang atom ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila, sang ginbalik sila sa kahoy sang kabuhi sa Eden, nga nadula sang madugay ang mga tinubos magatulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan napatay sila makauturan tungod sa sala, pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kabinan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na makauturan, subong ginawarningan kita, ginatunluan kita nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan sunod sa Munugwali o kon Ecclesiastes 12 versikulo 13-14. Ngang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios makabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagainsi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na ta oras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Adi pa may sugpon pa ni. No aton pagir initunan makabinan agud nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kahanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Jose Albanez. Kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak kag ini naglaton sa among kadlawan karon agud nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan bisan pa sa likod sa mga kabudlayan mga crisis sa gihapon. Ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw gin aman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani buligi ang tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio naga live through Facebook nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon kag kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kun mayara nagabalatian physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, ihatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagpusoon kapangunona nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan pinansyal, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang among CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang proteksyon may panglawas sa gihapon ila bangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang among nga station manager sa Jusel, Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, upod sa iya panimalay, kagang may panglawas siya po nila mangkon. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatagdugang kaalam ng langit nun, protection may panglawas man sa ila tagstag sa kapanimalay na ginarepresentahan. Sining gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po na imublang matunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan ng mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agur nga sa diin ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton imong matuman indi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang iyong kubos ng alagad, Brother Herden Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: The kingdom of God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-FM. X-FM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.